0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:07 na mga kabayes padayon ka ba nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. So, wapa masuwito ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802 ang atong official text line. Uniya ang atong official Facebook page, inyong makita ang among Facebook live nga Sibya sa 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu. Bueno, ato ning ipadayon lagi pagisgot ba sa ingaw nila lagi sa mga DDS vloggers nga ang resulta dito sa special election sa kanang City of Dasmariñas sa Cavite, mao kuno ni puhon ang mamahimo sad nga resulta sa May 2028 elections. Ijara, wa ba taong ka ni sila mga lisang oy? Matod pa ni Kabay Suway Tao, katong DDS vlogger sa Bacolod, gadadakpan sa Cebu, si Julia TV, okay, sumunin si Joselito Peruelo sa tinuod ka kinabuhi. Nga gi-shout out ni Basti, BBM vlogger ko no. Kabay, suwa na nila ang kuna. Ah, mao ba? Si Basti Duterte mo iniingon nga. BBM vlogger si Joselito Peruelo, a.k.a. Julia Peruelo TV, ba kabay? Pagkatoy-toy. Mao lagi na, basta maghimo na ganig sa'yo, di na dahil nila ang kunon. Ah? Onang what else is new ni ining mga pro Duterte groups mga kabibes. Si Kabibes Way Tao nag-comment ko gabi sa post sa DDS Kabibes, akong comment kinsa may gapapriso ni Diko nga kurakot. Giilad man noon ko Kabibes kay sinapulis ko no si Digong ang nagpapriso, abi siguro nila DDS ko utok dali hilaron ka vibes. Matod pa ni ka vibes way tao. You know mga ka vibes, mo lagi na nga ang atong awhag karong panahon na sa atong mga ka vibes, please just have that critical thinking in you. Matag karon og unya nga dunay mutumaw nga isyu, timbang-timbangan na ninyo. Ako dili ko maingon nga dapig mo ni ining maong politikoha, kontraha ni ninyong maong politikoha because sa tinuod lang, that will not really benefit you personally. Kay including me, wa man ang kaila na to ng maong mga politiko tao, no? Arangkada sa buntag. Mo na nga moingon bitaw ko, give me an issue against PBBM nga kanang klaro kay ba na ebidensya ba? Karon gud ang narrative sa mga pro DDS vloggers nag-iskot tatag Senate impeachment trial. Ang ilang isgotanan mga kabayos, mao man gihapon wa man ka move on. Sige mo lang gihapon og hiskot og flood control projects controversy. Ang ila taong gi klaro kay ba nga daw nagtabo na sila sa issue ba? Kibaw mo kung sa ilang gihimo mga kabibes. Tungod kay sige magbaha dito sa Luzon, gumikan lagi ni ining dautan nga panahon. Ha? Kanang ilang gihimo nga content mga kabibes ka kuno og magbaha dito sa Manila, ang address Davao City, mga kabibes. Og magbaha sa usa ka debate ito sa Luzon, butangan nila kama nga Davao City gihapon, mga kabibes. Pagkatoy-toy. Muna nga, nila pa, maklaro na sa obvious si noon. Dayag og tataw na hinoon, mga kabibes, nga gusto nilang tabunan ang nagpadayon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Di ko na lang gani ba, ha? Nakturon ko na lang, di na lang ako basahon katong mga dapit nga maingon sila nga mauna, ha? Bisag ang baha dito sa Manila, ang maayon kabahin sa baha, mamahinoon ang syudad sa Davao. You know, to put it in a proper context ba, ang nisulti ni Ana nga gihimo nga epicenter sa korupsyon kabahin sa flood control projects ang Davao City, mao si Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla. Pero hibong sa kong Remulla, mga kabibes, ka daw ni kakak maniining isyuha, mga kabibes. Nambot lang siya mo ay angay na itong pangutanon kay matod pa niya ang iya kunong gibasihan tungod sa kadako sa pundo. Unya, while medyo ni lurang siya, mga kabibes, maglibog lang sa kone, ha? Ombudsman Remulla. Kay, saba ni, nag-iskot matag flood control projects controversy. Nirikant naman to silang Orly Gutesa o kantong upat sa 18 ka mga kanhi marines. Nga ilang gi-cleared, ilang gipakaway sa si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Daw di man mo to hinoon si Buying Remulla, mga kabibes. Muna nga, kamunalay kwintada ni Anang Buying Remulla. Muraman og dili bitaw objective ang iyang pagtanaw sa mga isyu, mga kabibes. Bayon sa may mong basihanan kon pananglit ni withdraw na ang mga testigo. Ningon ko sila nga, gibayran naman mi. Ha? Unya di ka mutuo sa gisultis testigo ni mo pagkatoy-toy po ng istorya, ha? So muna'y nahitabo kay gitumbok mani, Ombudsman Buying Remulla nga epicenter of corruption sa flood control projects controversy ang syudad sa Davao, react mo dayon ang mga DDS o ang ilang mga vloggers, ilang mga content creators nga muna ni Ron, nagbaha dito sa Manila ang pasangilan, ang Davao City maninoon, mga kabibes. Malagi na nga maingon ko to put it in context ba? Ha? Kanang ang kamatuoran mo ni nga ang paghahin og pundo dito perting dakua in the last 3 years of the Duterte administration. Spoko na nimo 51 bilyones pesos. Unya, out of that dunay 4 bilyones pesos gagidudahan nga dunay kanang ghost projects. Gani ang uban, mga kabibes, ila lang gipatuo nga nahimo, pero di ay to ang lokasyon sa proyekto mao lang gihapon, mga kabibes. Good morning ato ni kabibes sa Almera Hinares, niya pa good mayong buntag kabibes tonton listening to 93.1 FMR Cebu. Hashtag mauna ni, hashtag kabibes, husto ka kabibes. Ang mga politiko maayo lang kung sila nagkinahanglan sa katawhan, pero makalingkod na gani mga gara na kayo, pera lang sa nagtarong og maayo. Mabitaw na kabayo sa Almira, namingon ko ayaw ninyo Kinabang isipa nga, arimos mga Duterte, arimos Marcos. Ayoy. Treat it in a context of critical thinking. Ayaga ninyo mayong isyo. Ha? Kani may atong din eh, mo kumingon nga pro-BBM ko. Ha? Kay labas pa sa kong panumduman mga kabibes, ang grabing panghitabo ubos sa rehiming Marcos. Kanang mga nagsigi rugyaw-yaw nga ngilad si BBM, these were the same persons nga dibutar sa Team Unity. Ha? 31 milyones ka mga butante nga nibutang pagbalik sa usa ka Marcos dito sa Malacañang nga ato na matang napalagpot niya itong Pebrero 1986. Sila ramay sanda niya na. Ha? Huwag tayo labot. O niya nagkabuwag na ron ang Team Unity. Ha? Ang ilan na siyang gustong ipalutaw sa katawhan nga ari kulutas mga Duterte. Murag yung nakailan ninyo Sara Duterte. Nakaskas lang mong binahog tao no eh. O niya mag-iskot na taog kananaang ha? Iskutanan, kabahin si impeachment, ibalik na sa ninyong issue sa flood control projects. Huwag tayo, ha? Huwag tayo duguka ninyo eh. Muna yung itawag mga kabahib sa whataboutism. Ha? Nga ipahid ba sa lain? Nga iwaling sa lain ang issue mga kabahibs? Ha? Pahita lagi klase ng mga argumento eh. Atanawa ron. Tungod kay ni Daog ang inahan ni Kong Miao, si Jenny Barsaga, kalimot sa lag-ingon nga ang ni Daog kasamtangang mayor sa syudad diin nagpahigayon ang special elections mga kabibes. Muna'y klase nga mga pangutok ang naang mga pro-Duterte vloggers sa tanawa. Ha? Kananaang sa inahitabo. Matod pa sa atong kabibes nga ni-anunsyo si Davao City Mayor Basti Duterte nga dili ko na to ilang sakop. Kay tigpaluyo ko na itong PBBM mga kabibes pagkatuy-tuy. Ingon si kabibes way tao, maugin na mga DDS kabibes. Si Pam Bitaw, ilang gibuto karon ilan na pun gidaot. Mao na. Murag klaro naman ang desisyon ni Chief Conviction Status sa imong anticipation sa mga Cayetano. Siblings nga mo abandon sa mga Duterte. Gika ni Kabibes Benjamin Hildore. Good morning, Sam. Nga ito ni Kabibes sa kinini ang Kabibes Ted Barito. Good morning, Sir Ton. Bakit tahol ng tahol si Pulong kung kung tinawag na center of epicenter sa flood control scandal kung talagang wala siyang ginawang pangungurakot kung di ka guilty. Ayun na nga ang punto ko kabibsted eh. Halata naman na isipin mo naman, mantakin mo ba naman 51 billion pesos? Ha? Pilar ang manggod mga kabibes ang sagad nga madawat sa mga nagkadayang distrito tag 2 million, 1 billion pero grabe oy kang Pulong Duterte ha? 51 billion pesos kang malabo in the last 3 years of the administration of his father mga kabibes. Good morning ato ni kabibes sa Jesus Cañete Celestial, good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kay kainimo, kabibes sa Jesus Cañete Celestial. Onya, shout out sa itong mga kabibes diha sa Basak, sa Lapu-Lapu City. Matutpan ni kabibes 5598, biradaha lang po si nga nakakurap si Sarah Kabibs kay daghan naman sad ko nadunggan sa okay di ko mulaban ana apan mangyo ko Kabibs ayaw in town biray si Sarah nga bati og naong kay magbangutan ang akong dughan imo din crush Kabibs Marlon si Vice President Sarah Duterte mga tawa tabi. Mingon si Kabibs way tao kana si Jenny Barsaga Kabibs og mudikit ni BBM murag si Isko og Pam ila na pud nang dauton. mao na but you know just like Mayor Isko Moreno sa Manila mga Kabibs because Isko adakat banggo sila ni PBBM nitong May 2022 elections. Karon si Mayor Isko di man gid mo daot ti PBBM kay matud pa niya nganong ako magdauton. Nga kasamtangan man ang administrasyon. Doon na may natabang ang administrasyon karon ang Marcos administration sa Manila nganong iya mang dauton sumapa ni Mayor Isko Moreno. Karon ang mga vlogger ila pong dauton basta makachansa lang si Manila Mayor Isko Moreno mga kabayos pagkatuy-tuy. O niya raba, nag-use ko taman taog kanang pagpahigayon sa Senate Impeachment Trial, mga kabibes. Ang gikatakda raba nga sunod ga testigo, gawas na ining duha ka mga opisyal sa militar, mao ang usa sa mga abogado sa depensa ni Vice President Sarah Duterte. Ang iyang kani Chief of Staff sa Office of the DepEd Secretary. Sa diyang siya pa ang Secretary sa Department of Education. Wailain. Mausad gani ang spokesperson sa defense panel, si Attorney Michael Wesley Pua, mga kabibes. Ngaraban ni si Attorney Pua, tanaw ko magka-dipo-dipo gini og dili magaling siya ugma kay doon na pa may duha ka mga testigo gikan sa armadong kusog na si kining Colonel Manaros Buransing og si Colonel Magtanggol Panupyo og madahan na galing basin og si Attorney Puapet ay my wild guess is this basin og Merkulis tapuhon si Attorney Pua o di manggaling kay mag cross examination pa man basig sunod sumana na si Attorney Michael Pua but you know og mapung adlaw will be very interesting mga kabibes tungod kay kining duha ka mga official sa militar nga ang usa nila karon mao ang hepe dito sa task force ng Buanga kini si Colonel Manaros Buransing mao ni mo pamatuod, mo ni mo testigo nga gisampang kong sa opisina sa DepEd ang confidential o intelligence funds. Kay matod pa ni Colonel Buransing, sa dihang gipahigayon ang katong hearing dito sa Kongreso nga gihimo nga justification sa paggasto sa confidential o intelligence funds. Ha? Sa kining opisina sa DepEd sa dihang ang sekretary ni mao pa si Vice President Sarah Duterte ang pagpahigayon sa gitawag nila og Youth Leadership Summit nga nahibuong sila dinios tong ilang paghatag og kanana ang certification nga dunay gipahigayon nga Youth Leadership Summit unsa baka nga gihimo mang kanana ang justification na sa DepEd sa dihang si Vice President Sarah Duterte pa ang Secretary of Education nga nila pa tipik kuno sa nagastuhan

Oh, nay, labing klaro ng istorya diya. Gikan ni kabay suay tao, kana si Jenny Barsaga, kabayabs o budikit ni BBM, murag si Isko o Pam, ilan na po ng dauton. Ato lang na balik kabayabs sa away tao. Maumagina, what can you expect ng mga DDS? Tanawa na diskwido ang ilang vlogger ito bakulod. Di na nila ang kunon, nga ilang nga grabe kay nakalaban nila. Akong tanaw katong maong vlogger sa taon, muting ingon nga iyang gihimo bitaw nga taming ang iyang pagka-pro DDS. Nagtuo tingali nga di siya dakpon sa mga tinugyanan sa balaod mga kabibes pagkatoy-toy. Kanabang mga inana nga argumento mga kabibes, nalimot sila nga ang administrasyon Ron Marcos, dili Duterte. It really doesn't make sense nga magsigi ka og abibas mga Duterte o niya ang naglingkod sa pwesto Marcos. Ha? Muna og mag-away ganing doha kahigante niya magpatiliwa galing ka apisat kagyod og di kahigante mga kabibes. Muna eh, nadangata na ining vlogger dito sa Bacolod City mga kabibes. O niya balik ta sa iskutanan sa impeachment trial, mulagi na nga, kana na ang interesting kayo ning pagtistigo ni Attorney Michael Pua, kung dili man galing ugma sunod adlaw. Ang ako laging basa ni ini, basin dili pa available. Anyway, og madayon gud hinuon tong usbon ang schedule, instead nga buntag, og arena sugdan sa hapon, basig pwede. Inikuman na sa ilang regular session. If it will start at 3 o'clock, then pwedeng 1 to sawa. Pwede nag hantod sa tungang gabi magtanaw tag Senate impeachment trial. Hisgot man to sila by September, mauna. I just do not know, og mauna ba niyang schedule og mapuhong adlawa. If that will happen tomorrow, nga hapon na ang schedule sa hearing, posible na yun nga ang motistigo mo linko dito sa witness stand, kanabang usahay ko an kayo kabibes, daw sa likwaot ba kay mulingkod ka sa witness stand. You will sit in the witness stand, lingkod nyo mo stand. Uy, nga no man ang istorya ha. Bitaw, that's just nangumidyar ako, but kana na ang kanagong lingkuranan dito sa witness stand, mo magina, it's a podium ang good. So tanaw na to og unsay ikasulti ni Attorney Michael Pua. Saan ka niya pag-dispute, no? Kay matod pa sa usaka kani opisyal sa DepEd nga waman, gisugo ramang pugko ni Attorney Michael Pua nga mo na ang i-justify sa atong paggasto sa confidential og intelligence funds. Ang kananaang pagpahigayon og youth leadership summit kay kanalang dihang dapita mga kabibes og tinuod manggaling moingon na po ni Michael Pua nga ako rato way labot niya to sa Vice President Sara Duterte. Mga kabayb, sa alas 8:30 naman mo post lang sa akong makadiyot niya humanini atong ibalik ang pagtuki kalabot sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes Mo!

0: mix the track.
1: 93.1 FMR Cebu. Good vibes. The sound trip. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa nabubutan.
4: Bueno, alas 8:34 na mga kabayes, padayon sa tong isgutanan. Nag-iskot na ta sa taliabot nga Senate impeachment trial o mga dawa. Unya, og mga dawa mga kabayes, gikatakda ang pagtistigo nila ni Colonel Manaros Buransing o si Colonel Magtanggol Panupyo. Kikining duha ka mga opisyal sa militar, mao'y niingon nga baka kadtong gihimong basehanan sa paggasto sa confidential and intelligence funds alang sa Office of the Vice President, gamatod pa gigasto sa pagpahigayon o kining anti-insurgency campaign nga pinasubay sa Youth Leadership Summit sa mga kampo sa militar dinis Pilipinas mga kabayes na nagkadayang military camp sa nasud nga mabulgar na gyud ni nga matud pa may kalabutan niini si Attorney Michael Pua ang karon usa sa mga sakop sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Nagani nahimo ni siyang spokesman apan ilisana na tungod kay ni pagawas man lagi og kanang pulisiya kalabot sa subjudice si presiding officer Senator Chis Escudero mga kabayob. In other words, dili na niya mahimong spokesman sa kining defense panel si Attorney Michael Pua. Unya, katong duha ka mga opisyal, nibutyag man to sa sayupa nga gihangyo ra sila sa ilang kanhi, mayngonta ilang kanhi opisyal, kining ginganlan og si retired Major General Nolasco Mimpin, kanhi Undersecretary for Administration sa DepEd, nga umuperma og certification sa pagpahigayon og mga Youth Leadership Summit. Kay bawo kag unsay koneksyon niini ngadto ni Attorney Michael Pua. Batod pa ni Major General Nolasco Mimpin nga gipamalihog siya, di na lang ato ignon nga gisugo, gipamalihog siya ni Attorney Michael Pua nga i-secure ang maong mga certification ngadto niining nasoy nga duha ka mga opisyal sa militar, mga Philippine Army, kay himuo nilang justification sa paggasto sa confidential of intelligence funds sa DepEd mga kabayes. Nga sa ato pag atong subayon mga kabayes, di gyud tinuod lagi nga dunay mga recipient. Kay ngano ang gisulti ani nila ni Colonel Buransing og ni Colonel Panupyo, dili man in taon ang pundo gikan sa DepEd ang among gigasto, pundo man sa armadong kusog og ingon man sa mga nahingtungdan nga mga local government units mga kabayes. Kung mao mang galing na ang mutumaw sa kanang Senate impeachment trial og mapunga dawa mga kabayes, lain na sa ding ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa buta.
4: Matod pa ni Kabayb sa Benjamin Hildore, as per sa prosecution, dapat kung unsa iyang gisulti during hearing sa Congress is same. Tinood ka gyud, Kabayb, sa igora usbo nila ni Colonel Buran Singh o ni Colonel Kining Panopio ang ilang gipadayag dito sa samtang dunay gipahigayon nga hearing ni adto ang ubos bahay balauranan, Kabayb, sa Benjamin Hildore. Matod pa ni Kabayb sa 5598, Kabayb, awag nako sa mga listener nga naminaw, seriously, bukon na nato ang atong mga mata. Dili na ta mamutar sunod eleksyon anang mga kawatan nga politiko nga nakapasamot o kapordoy sa nasod. Wa ko magmention og gan sa politiko apan nahibaw na mo sa inyong mga nadunggan ang atua vote wisely og ang atua dinhi maminaw lang ta ni Kabayb Tonton. Salamat kay ni Kabayb sa kada adlaw aron makakatuntag mga undanon nga sinultihan. Bahalagan lang tagsigig sunod-sunod murag ikog sunod jud kada adlaw sa arangkada sa buntag kanunay. Salamat kayo Kabayb sa 5598. Unya gika ni Kabayb 0792. Sir, today is National Heroes Day. Daghang mga heroes ang nagpakamatay cause we are worth dying for. But look what's happening now. Ha? Natay Vice President nga gilustay ang kwarta gamit ang fake names. Natay mga educated unta pero nagpakabugo due to fanaticism. And worst of all, natay mga kababayan nga nipakpak sa mga kabuang sa usa ka murderer o corrupt political dynasty from Davao. If our heroes nyo nga maudi ay ni ang mahitabo, may pang nagpasakop na lang tas Japan. Sumala pa ni Kabayb 0792. Arangkada sa Kabutan. Bitaw mga Kabayb, ba kanang makaingon ta nga kanabang daw nausik ang gihimong pagkamabayanihon sa atong mga bayani sa Pilipinas. Kay it's a matter of fact nga labi na na kanana ang kanabang kanirong nagpadayod nga Senate impeachment trial. Spoko na ni mong 612.5 million pesos mga Kabayb, dapay butal nga 150 mil. Maklaro magiging mo ba? Ha? Laliman ka kana lang Article 1 karon nga mo igisgutan. Ha? Alleged misuse of confidential or intelligence funds, mga Kabayb. Ang accountable officer ni anak, ang special disbursing officer, ang SDO. Ha? Pero nga no, po ding SDO, nga iyamang gitugyan nga to sa ilang security officer nga ginganlan og si Colonel Raymond Dante La Chica, nga dili man siya accountable officer. And therefore, diha palang bahina, mga Kabayb. Maklaro na nimo nga sayop gyud ang katuyuan. Ha? Sa kananaang paghatag ni ini pagtugyan ngadto ni Colonel Raymond Dante La Chica. Ha? Wa mamao ba? Sigon sa tumong sa kwarta nga confidential og intelligence funds. Ang ako lang lagi gitinuntuhan ra gyud ta. Unya apil tinunto nga giapilan pagbinastos mga Kabayb. Matod pa ni Kabayb, sway tao, bisag unsa kaklaro ang mga ebidensya, Kabayb, sa DDS, dili gyud na mutuo kay kulto manggod, pariha ni Ruben Ikleo, nga klaro na kaayo nga maoy, may patay siyang asawa, ang mga followers, wa gyud mutuo. Maagid Kabayb, tinuod ka. Ako bitaw, nakasubay mong yung kunyana mga Kabayb, disclosure. I was still with the Philippine Daily Inquirer then. Laliman ka Kabayb sa pag human guilt sa krimen, hours after, dito giko sa balay niya ito sa nahitabuan sa kanang kining banawa sa Guadalupe. Kita pagod ko mga Kabayb sa kanang lamas dugo sa doorknob sa gipuyan nila ni Anhing Ruben Ikleo Jr. o katong yung asawa nga si Aluna Bacolod Ikleo. Kita palagi ko katong astatong mga dugo diha sa ilang kwarto kita pa ko. And I really follow this up. Kay at that time I was already the senior reporter sa kanang defunct nga Cebu Daily News. So og imong pangutan-on ang mga tawag nila singsingan, mga sakop sa PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association, para nila bakak yun to niya way sa ang ilang gituhuan nga ilang master, si Robin Eclio Jr. mga kabibes. So mo nay tinuod gyud ang gisulti nimo ka vibes oi tao kay somehow I have kana bang dili man nato matawag nga personal knowledge makarelate jud ko kay apil ko sa mga reporters kaniadto nga nagcover niadto dito palagi ko dito gyud ko anang bahay ha ang gipuy-an nila ni namatay naman taon to si Robin Eclio Jr. ha humanto siya na dakpan dito sa kanang iyang gitaguan sa Luzon, ha? Kay nagtugo ra de gold mga kabibes. Ha? Para sa mga PBMA niatong panahon, wa gi sa ang ilang ang gitawag nilang Supreme Master mga kabibes. Sumao sa ning nahitabo karon sa Senate impeachment trial. Nga kon imong pangutan-on ang mga DDS oy limpyo kayo Sara Duterte oy. Matod pa ni Kabibes Ted Barito, Sir Ton, sana magsalita si Attorney Puan ng katotohanan. Di pa man huli ang lahat para sa kanya. Alam ko kasi, Sir Ton, itong si Attorney Pua ay may katotohanan pang natira sa puso niya. Sana gamitin niya yon, hindi lang para sa sarili niya, ang higit sa lahat para sa kabutihan. For once and for all, for our beloved Philippines, God bless us all, kabibes Ted Barito, sumapa niya. Kanang kabibes, sana, pag ginawa niya yan, he will be a hero for the Filipino people.
3: Arangkada sa
4: kabutan. But which I doubt, because alam niya, pag ginawa niya yon, ganito kasi, nani mga kabibes ha, ako lang ito bayan si Kabibes Ted kay Tagalog manggod. Niatong Disyembre sa milabay nga tuig. Dunay kasong plunder nga gipasaka batok ti Vice President Sara Duterte. Ha? Apil na ni si Attorney Michael Pua. Apil na to si Gina Acosta ang kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Apel na to si kananaang kining Security Officer Raymond Dante Lachica. Aguban pa, apel na gani si Atty. Zulaika Lopez. Doon na sila kasong plunder ni ini. Unyag buhato ning kiningi pangagpas ni pangindahay ni Kabibes Ted Barito, if eventually Michael Pua will spill the beans, will tell the truth nga agsugo or magkukong Vice President Sara Duterte. Ha? Kato, shots tarong itong plunder case batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Namao bitaw na nga sayop kinang argumento sa iyang mga abogado nga doon ako no immunity from suit. Karoon naman sila tingog din eh. Kay mga kabibes, kanipang atanginin nyo ha, mo prosper ganin ang kaso nga grave threats against Vice President Sara Duterte, although it's a bailable offense. I think dili layo nga makita ta og vice presidente nga sama sa ordinaryo nga dinakpan do na say mugshot sa iyang pagkadakop mga kabibes si Vice President Sara Duterte. Unya, ang implication po niya ng separate plunder charges mga kabibes, bisan pa og makonvicto siya sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, dili man siya mapriso. Pero kaning plunder mga kabibes, nga nakaroon pending sa ombudsman, kung ang ombudsman muduso niini ngadto sa Sandigan Bayan, unya ang Sandigan Bayan muisyo og warrant o bares, sigurado gyud nga mapriso si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Kay doon na may warrant of arrest. Unya, remember, plunder is a non-bailable offense. Maparehas ni siyang Senator Jinggo Estrada o ni Senator Rodante Marculeta, wapay labot sila si Mike Defensor, mga kabibes. So, mo na at tangin ninyo. Unya, usa sa mga co-accused ni Vice President Sara Duterte niini, si Attorney Michael Poa. So tanaw na to, gunsay mamahimong testimonya ni Attorney Michael Poa dito sa pagpadayon sa Senate impeachment trial, mga kabibes. Kay og mabalik galing o matinood galing ni nga hapon na ang Senate impeachment trial, dakong posibilidad nga basin ugma makatistigo na si Attorney Michael Wesley Poa, usas mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte. But og buntag lang gihapon, I doubt kay mubo ra man gud ang hearings buntag niya, napay paniod to mugapa. So kanana ang basig ma angan-angan pa ang pagtistigo ni Attorney Michael Poa isip hostile witness. Unya atong tanawon og unsa manggaling ang dangatan ni ana, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:50 na. Mutapon taglayang isyo kay mahinungdanon sa ni. Ang lugway sa medical leave ni Senator Loren Legarda will be up to September 2 sa ato pa karong adlang Miyerkules. But this early, ang mga kananaang mga katagi antike ni Senator Loren Legarda, because Senator Loren Legarda is a native of the province of Antique. Particularmente ang mga alumni sa University of the Philippines, UP Antiquenio, o sa ka-organization dito sa Antique, mga kabibes, nga mga naanaron sa nagkadayang puestos gobyerno o niya very successful in their private lives. Miluwat niya og pamahayag nga ang ayan ang mobalik sa Pilipinas si Senator Loren Legarda og ang iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Legarda Leveste aron atubangon kining kaso nga nagungong batok nila diha sa ombudsman, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Ang ilang gipadayag kuno galing dunay gihambin ga balatian si Senator Loren o igo na tingali oy. Unya daghan mang mga eksperto dinhi nga mga doktor sa Pilipinas. Ha? Ngano magyud nga adto magyud siya sa France, mga kabibes, nga saman? Ha? Kanang wa siya salig sa mga doktor dinhi sa Pilipinas nga moderno na masadog gamit ang mga kanang mahalon nga mga kanang hospital dinhi sa Pilipinas, mga kabibes. Ha? Kanang St. Luke's, Makati Med ug uban pa. Ha? Unya, ngano nga to manggit sa gawas nasod? Ha? Dunay nakasulti nato, mga kabibes, nga gawas niya itong iyang sakit matod pa sa kananaang sayang baga. Taon po si Senator Loren Legarda Iyara. Doon ako noy panic attack, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: And therefore, if siya si panic attack, hadlok yun siya sa kanaawang hadlok siyang mapriso. Hadlok siya nga at tunas karsil. Kay dato biya na si Loren Legarda. Bisan pa og niadto nagtrabaho siya sa usa ka dako nga media network. Naminyo maguni siya bilyonaryo. Kadto si kani Batangas Governor Antonio Leveste. Pero napriso sa to, kay doon na sa to'y kaso. So in other words, anyway, dili man siya mga isyo. Ang isyo man si Loren Licarda, dato ni Loren. Luho gini ang kinabuhi niini. Ha? Yanoho na nagsakay ng mahalon ng mga sakyanan niya. Nindot kinig kwarto, mga kabibes, kay naagunin nagpuyos Forbes Park si Loren Licarda. Niya imagine og papuyon siya kwan, papuyon siya presyohan, di na madawat ni Senator Loren Licarda mo na nga hadlok ayo siya, mga kabibes. Sumauni ron ang awhag sa mga sakop sa UP Antikinyo. Nga mo pauli na sa Pilipinas si Loren Licarda og atubangon ang iyang mga sumbong. Ha? Ang ako kay kabibes, ha? Daan magyug ko ni ining natahap and tanawan ang gawas na ng pamahayag sa ombudsman nga suspicious na kining magsigilag lugway og medical leave ni Senator Loren Licarda. Ang ako gayong nahibawaan nga gibaligya na ni kanang congressman kanang Leandro Levesti ang iyang property dito sa BGC din siya nagpuyo. Ang iyang gipuyan, ang iyang kondo, ang penthouse, matod pa sa akong tinubdan, iyang penthouse dito sa BGC. So in other words, balik pa'y amahong atong maong magtiayon, or rather, kanang mag-inahan nga Senator Loren Licarda o Congressman Leandro Levesti, mga kabibes. So, niawang niya na ang mga sakop sa UP Antikinyo. And, mga kabibes, ang ngayon lang siyang mabalik, oy. Tungod kay ang iyang responsibilidad isip usak ka senador sa Pilipinas. Ha? Kanilang ko, laing indikasyon nga di na siya mabalik. Nga no? Huwag man siya magawat na siyang sweldo. Ha? Put pasabot, di na siya gusto mahimong senador, mga kabibes. Kaya lagi bisang pag senador siya, sama sa nahitabo sa iyang mga colleagues, sa iyang mga kauban, nga si Senator Jinggoy Estrada, mga kabibes, o si Senator Rodante Marcoleta, nga puro sport lander ang giatumang mapriso sa si Loren Licarda. Dili magaling sa dito parehas na ining pasilidad nga tuwaro ning duha. Ha? Sa New Quezon City Jail, pero adto gini og facility for women nga din adto sila prisohon. Basig adto ni Mandaluyo nga mao sa tong gikahadlukan kadi adto ni Attorney Zulayka Lopez nga adto siya prisohon human nga ni Mando ang kanang kongreso. Muna mga kabibes nga atanganta na karong nananggit mo sa kutob September 2 ang iyang lugway. But you know, to be honest, I will not be surprised o mangayo na poglaing extension sa iyang medical leave si Senator Loren Licarda. By that time o mangayo paginig extension sa iyang medical leave, 100% tagi kong mutuo nga ang gibuhat karon nito ni Senator Loren Licarda nag hikay ni sayang political asylum, mga kabibes, uban ang iyang anak na si Congressman Leandro Levesti, mga kabibes. So, I don't know, og kanana ang yabaning patalinhugan ang iyang mga kaubanan sa UP kay, you know, mga kabibes, kanang si Loren Licarda, graduado sa niya sa UP. So, iyan yung mga kauban, co-alumnos na niya sa University of the Philippines, kining mga sakop sa University of the Philippines Antikinyo. So, nilapalit as to see. Abangan natin ang susunod na kabanata o mubalik po ni Pilipinas si Senator Loren Licarda o arin na siya magpatambal. Because if that happens, mga kabibes, out. Wa, gindi ay siya mo hikay sa iyang political asylum. Pero, you know, very reliable kaya kong source. Nga di na lagi gud mo balik. So, tanaw na nato. Ato na nga tangan. Kay o mag-grant sa niyang political asylum, mga kabibes, kaingon ko, pagkahayahay ni Loren Legarda. Manang, you know, ang kanimanggong senado bitaw, ang usa ka senador o mabiyahe sa gawa sa naso, dili naman kinahanglan god og travel authority. Ego ra sila mulib. Yaya, pero katong ordinaryong mga ubang mga politiko gikan sa barangay konsehal ngadto sa gobernador, lakip na gani mga kongresista kinahanglan og or rather hantod sa mga gobernador kinahanglan travel authority sa DILG, pero waoy exempted nini ang mga senador, mga kabibes. Atong atangan karong pitsa 2 sa Setyembre kon mubalik bagyo sa nasod si senador Loren Legarda nga nagatubang karon og kaso nga plunder dito sa ombudsman, mga kabibes, nga naa pa sa preliminary investigation. Mga kabibes, misangko na sagko sa atong takda din sa atong panag-uban sa arangkada sa buntag. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabibes, si Tonton Alco sa tugup nga mag-ingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabulig ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mauna ni! Aray.

0: Kabay!
1: Kung lab asira ka, kabibes ka.
2: Kabibes, kasama sa awana.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: Wait.

0: mga ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Pangunahuna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Walang kapaminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:31. Alas 8:31 na itong oras, mga ka-vibes. Welcome namin sa inyong favorite radio station here in Cebu.
1: Nani!

0: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauna ni. Ano siya?
2: Uy! Balita naman doon.
1: Hello mga ka-vibes, Rise and Shine, it's a brand new day. It's a brand new week.
2: Aha!
1: It's a beautiful life.
2: We're looking for...
1: Ang Kapaskuhan.
2: Ang Kapaskuhan. Okay, ano
1: ba yan? Mga ka-vibes, kadapusang adlaw na sa buwan sa Agosto.
2: Aha! Finally.
1: Kung Agosto mo siya, ngayon mo nasabihin because... dapat pala mag-Tagalog tayo, naalala ko.
2: Oh my God.
1: Dahil ito yung...
2: Diyos ko po! Diyos ko po!
1: Ito yung huling araw ng pagdiriwang ng buwan
2: ituloy
1: ng wika.
2: Ituloy mo!
1: Oh, Ate Bay, no?
2: Oo.
1: So, kamusta ang iyong araw, ka-vibes? Kamusta ang iyong nagdaang mga linggo?
2: Wow, talaga pala ang buwan.
1: Kasi ng weekend sa Tagalog, linggo.
2: Katapusan. Katapusan.
1: Kinsinas katapusan.
2: Sweldo.
1: Di ba weekend, what kayo bono? Because ang Sunday nila is linggo.
2: Linggo,
1: ang week is isang linggo.
2: Oo. Through the fire.
1: Ha? Huh?
2: Katapusang linggo.
1: Basta, kamusta ang iyong weekend, Ate Bay?
2: Ano research, Bay? Ano, ang weekend ko ay, ano ba?
1: Masaya ba?
2: Nakakapagod.
1: Nakakapagod. Ano bang ginawa mo over the weekend?
2: Hindi ko alam kung pwede sana, dapat sa Sabado yung nangyari yung pag-ganon-ganon ng mga events. Pero kasi mga ka-vibes, first time, unang beses ko. Oo, mag-attend in Tagalog.
1: Sumali.
2: Hindi ako sumali. Sumama lang.
1: Sumama.
2: Sumama ako sa mga kaibigan ko. Nanood ako maglaro sila ng pickleball for the first time.
1: Sa pinakaunang beses.
2: Oo, grabe.
1: Ba't di ka naglaro? Yung tanong ko.
2: Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako athletic kasi talaga.
1: Siya yung
2: hands ko.
1: Dapat subukan mo muna.
2: Wala pa akong grip. Tsaka grit.
1: Wala kang grip?
2: Wala akong grip. Ay!
1: Wala kang grip, pero meron kang gripin.
2: Naantok na ako. Tulog ngayon. Nag-pickleball kasi. Oo, ngayon alam niya pakiram na ni Kimiat.
1: Kasi yung larong yan ay talagang nakakaaliw.
2: Oo.
1: Sinasabi man nila na yan ay hindi talaga hindi talaga e-sport. Maraming nang babasya.
2: Bakit hindi?
1: Pero yung larong yan ay talagang nakakaaliw pag natutunan mong laruin.
2: Yes. Biruin mo yung jowa ko naglaro alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan. Diyos ko!
1: Kasi nakakaaliw talaga siya.
2: Oo.
1: Lalo na pag yung mga kalaro mo, nakaskirt ng maikse.
2: Ah, talaga ba? Miss Queenie, kaya pala, suke, sa pickleball.
1: Yun nga, no? So, yun pala. Yun yung ginawa mo nung nakaraang weekend.
2: Kagabi lang siya, tas yung tulog ko, feel ko mga around 4 hours lang.
1: Medyo
2: antok na. Antok na antok ako, pero laban.
1: Ako naman, nung
2: how was your weekend?
1: Nung weekend, ako'y, eto.
2: Eto,
1: trabaho,
2: buhay pa rin.
1: Sabado naman, syempre, basta Sabado may trabaho tayo. And just may klase rin tayo. Nung Linggo naman, ako'y lumiban sa klase.
2: Ay, talaga?
1: Dahil,
2: allowed ba?
1: Hindi, lumiban ako. Hindi naman allowed. Nasa sa'yo na kung absent ka, no?
2: Bahala na
1: po. Kasi nga, ako'y sinamahan ko yung anak ko sa graduation niya ng kanyang ikatlong basketball camp. Sa Skills Lab. Congratulations, no, kay Coach Marty Pierce.
2: Uy, congratulations
1: po. Skills Lab, Ma'am Ces Santiago, and all of the coaches. Itigil na natin itong Tagalog.
2: Diba? Hangak, no? Lupig pinag-pickleball, aling istoryahan.
1: Nawi-weirdohan ako sa sarili ko. Congratulations to Ma'am Ces Santiago, to Coach Jacob Cuyos, and to all of the coaches of Skills Lab training, Skills Lab Basketball Camp, especially sa founder nga si Coach Marty Pierce. Siya na itong kwan sa una, Ate Bay. Sa panahon na ako nga college pa ko, siya itong star player sa UC Kauban sa una nilang kuan nga.
2: Ooh.
1: Point guard nga, kuan black man na siya.
2: Black.
1: Black siya. Pero ahang tiki mo Bisaya. Una nang kita niyan, mu-English ako. Ay, pag-English ba, Bisaya ako ba?
2: Ay, kamayo. Maka-amazing
1: Coach Marty Pierce,
2: amazing. Ay, hello. Shout out.
1: Si Coach Marty Pierce. So, yan.
2: Sinamahan mo ang iyong anak ka.
1: Yeah. And then, of course, pagkagabi, pickleball din.
2: Pickleball. Ilang oras na naglaro?
1: Tatlong oras lang.
2: Shout
1: out to Tickle My Pickle.
2: Wow! Gusto mo yung mga
1: sa Pickleball Club. Tickle My Pickle.
2: Very kuan. Very witty, no? Very catchy ang kuan. Pangalan.
1: Tapos, maghimutag lang ang Pickleball Club.
2: Sa pangalan mo?
1: Ha?
2: Sa pangalan si mo?
1: Big Pico.
2: Why? Gusto pwede ko yan.
1: Pwede po Picolcol.
2: Picolcol na kami.
1: Pwede po. Katol akong Pico.
2: Why? Kauta akong Picol.
1: Katol nga Picol Club.
2: Scratch my Picol Club.
1: Ay, nako. Anyway, 9:37 na itong oras, mga ka-vibes. Sarong Adlawa is a holiday.
2: Yes! Regular holiday.
1: Yes, double pay no sa mga mo
2: dito ng Adlawa. Congratulations. We're here to
1: shout out to Juvian Egbay. Ayan, please play the song Pinangga Tika. By J.A., si Jemiel, si Kuan Manik, atong... Basta, si Mariel o si Kuan. Basta mo na to. Atong i-play later. Ha?
2: Yes.
1: Sa pangitaw ng plaka.
2: Pinangga Taka. Ay, ah. Hello. Pinangga Taka.
1: Again, no, holiday karong Adlawa. Today is we are celebrating National Heroes,
2: Heroes
1: Day.
2: Yes.
1: And when you say heroes, it's not just those ka ng mga heroes ka na nga nasa itong history. I think we should also celebrate modern day heroes.
2: Modern, yes. Dapat na.
1: Modern
2: day
1: modern.
2: Modern di ay. Pero sa, kumakas ako, sa sige na magsulta yung oven. Masa sa oven.
1: Oven.
2: Oven na siya.
1: Oven.
2: Short o siya, oven. Mm.
1: Oven Baldivino. Adjo.
2: Uy.
1: Ay, sorry. sorry. Oh, okay.
2: Rest
1: see.
2: In peace. R.I.P. siya doon.
1: So, si, sa oven.
2: Diba?
1: Diba? So, tinahanglan nga, mo-appeal ta, sa, dapat i-appeal na to atong mga modern day heroes. But of course, when you say traditional heroes, kinsa say mo ha, who among the traditional heroes that we studied in Sibika at Kultura and Hekasi and Araling Panlipunan resonates resonates with you and everything that you've been doing today?
2: Oh my God.
1: That has become
2: in
1: like...
2: In English ka ha? National Heroes Day.
1: I'm sorry. Kinsa man say mga traditional heroes or karaan nga mga heroes nga, murag ni-resonate or murag adunay kanang kumbili or pareha sa imong kasinati ang game na mong inspirasyon.
2: I grew up manggod nga ako at yung gina-look up na national hero is Rizal, Jose Rizal yun.
1: Okay.
2: And Gabriela Silang.
1: Gabriela Silang.
2: Oo, kay dili man kay ingon sa, I mean, sa ako ang pag-elementary na ako, most of the heroes nga ma-discuss kay mga lalaki, di ba? Pero daghan po na mga babae, no, nga naghatag yun og bili kung unsa ang pagkaisog sa Pilipino to fight for the freedom that we are enjoying
1: yes.
2: right now.
1: And that is...
2: Ano sa amin?
1: Kasi ito si si?
2: Gabriela Silang. Wala siya,
1: Gabriela. Ano sa amin? Gabriela mo ka. Handsome Gabriela. Si katawa ni Ate Bey.
2: Ang ribo ko. Kasi umuunta ni ko. Si bisitahon ng Gabriela.
1: Si Gabriela Silang o si Jose Rizal.
2: Oo.
1: Ako kay Kuan. Ako kay si Kuan Jud ko. Si Apolinario Mabini.
2: Oo.
1: Man.
2: Ano man?
1: Fan man ko sa Bini. No, no, no. I'm kidding. I'm just joking. Pero sa tinood, no?
2: Hilak ko yung color
1: naman. Anong mahilak man ka?
2: Nagkita ako. Sorry kayo.
1: Sa mga karaan niya heroes, no? Siyempre, ari ko sa kanang mga underrated. Kanang dilip ka daw kayo ilado. No? Dilip daw kayo ilado niya. Gamay rin na kailan niya. No?
2: Kitsama na.
1: Ano mag-Ate Bay? Wala pa akong sinasabi dito.
2: Pero gigiti ko sa mga heroes na rin dahi. Yung katawa. Seryoso, oh.
1: Seryoso lagi ko.
2: Seryoso, kinasya na heroes.
1: Kanabitong, di ba, siyempre, na mga heroes nga ilado kaayo, atong kanang mga heroes nga napatik sa kwarta, di ba usually, nasa kwarta ang mga heroes, di ba? If not, former presidents of the Philippines,
2: true,
1: no?
2: True.
1: They're heroes, no? But para sa ako, kinahang lang, ikuan na to, tagaan pa na itong bili, katong mga heroes nga, wail, kanabitong dili kaayo, familiar.
2: Dili kayo, wala kang i-share, wala kang i-istoryaan.
1: Yes, more ng idol yun ako si Andres Bonifacio. Ano
2: nakatawa ko.
1: Si Leon Kilat.
2: Ah, Leon Kilat.
1: Yeah, Leon Kilat is a hero.
2: What's the story ani ni Leon Kilat?
1: Si Leon Kilat, igsoon na siya ni Leon Guerrero. No, si Leon Kilat is a local soldier, Cebuano soldier, who was one of those who led, no, the Cebuano, not Cebuano, but the military here in Cebu during the Japanese.
2: Colonization.
1: Yeah, no. So,
2: grabe, no.
1: So, mauna, no, Leon Kilat.
2: Mauna na street.
1: Na si Leon Kilat street. Mm-hmm. Oh, diba? So, mauna, no. So, usually, diba, basta hero na sa kwarta,
2: nasa kalsada,
1: like for example kanang Epifanio de los Santos Avenue, yeah, that is si Epifanio de los Santos Avenue, that's EDSA, kanang EDSA.
2: Oh,
1: si Epifanio de los Santos basta hero po na siya. O kanilimot lang kung unsay backstory ana niya. No, pero name mo siyang kwalikon EDSA. It's the EDSA, biggest
2: yes.
1: It's the biggest kanang national highway in the Philippines.
2: True.
1: Oh, di ba? O panitan kanang Marcelo B. Fernan, no? Marcelo Fernan Bridge.
2: Oo.
1: O di ba? So matrip mo na siya murag hero because kanang Marcelo kailan si Marcelo B. Fernan?
2: Wala.
1: O kana si Marcelo Fernan, ako nagjoke ha, sigmo na kang nagjoke na sad ko. Muna yung pinakauna nga Chief Justice nga Cebuano.
2: Ooh.
1: Chief Justice Marcelo B. Fernan.
2: Right. Cebuano pride.
1: Oh, mo na nga kanang Chief Justice sa Supreme Court. Oh. Muna nga kanang Marcelo Fernan Bridge gingalan sa iya.
2: Wow. Oh. Okay, ikaw ba? Kani since we're talking about streets nga gipag name sa ato ang mga heroes no and those that have created a history. Asa mga gusto ibutan ang pangalan? Clark Pasuit. Asa mga kadapit nga lugar gusto ibutan?
1: Kuan. Ganahan ko nga ari ko sa may kuan. Ari ko sa ito no, that's a difficult question. Pero ganahan ko nga diri ko sa kuan.
2: Identifier.
1: Diri ko dapit sa may toll gate para mangulit ta kog kwarta ning agi niya. Hindi akong dalan. Welcome
2: very
1: to Clark Pasuit Bridge.
2: Ano? Very Gen Z, no? Ano yung kasi pinakabagong ang bridge?
1: Ano ko sa...
2: Sorry na kala. Clark Pasuit.
1: Clark Pasuit Bridge. Okay, tagbahinti lang. Agi.
2: Diba? Basag nakalag na. Kwartagi hapon.
1: Pero ang modern day ang modern day heroes, example ano yung isang OFWs na to, syempre ato mga teachers. No? BPO.
2: Police, security
1: para sa ako, para sa ako, kini mga BPO workers. They are modern day heroes because,
2: yes.
1: You know, they work so hard and yeah, usa sila sa pinakadakong tax contributor in
2: true.
1: The Philippines.
2: True.
1: Dako yun ang silang mga tax, kaya dako biyag ng sweldo, diba Ate Bay? Kamu tingog diha.
2: Ano ba? Sige, mau mo ka.
1: Diba, no? So, ano, no? So, pero when you say hero naman, mga ka-vibes, you can always be a hero in your own way.
2: Yes, and you don't have to be grand. You don't have to wear costumes. And it doesn't have to be, kuan, to be known by everybody.
1: Yes,
2: feel ako, right. Manggod, ang pagka-hero DJ Kimet, kaya na bang ikaw mismo genuine ba? No, ang pagtabang, paghatag og tabang, to be there with people that needs you the most. And it doesn't have to be shared by everybody.
1: Tinood yun. Hi, ni John Paul D.I. Good morning, kay
2: good morning, good morning, good morning.
1: And
2: morning.
1: You know, kuan, naramagod na sa imong kasing-kasing, Ate Bay, ang pagka-hero.
2: Yes.
1: Diba, sabi nga ni Mariah Carey, there's a hero when you look inside your heart. Diba? Hi, ni DJ LC. Good morning ni mo diha.
2: Good morning, DJ LC.
1: DJ LC, my morning. Alright. So, mauna na, once again, National Heroes Day. Happy long weekend to each and everyone.
2: Yes.
1: Labi na sa mga ni absent pag Friday. No, yan na, no? Absent tag Friday. Saturday, Sunday.
2: Monday, regular holiday. Tuesday, mo absent pagkat kaya naman ang lawas kaya pa man nakabawi.
1: Oh. Oh, inigwensi, nagbalik ni mo, NTE na. Notice to explain.
2: Thursday, HR na.
1: Thursday, HR na ka.
2: Friday,
1: resign na lang dahil.
2: Resignation, long weekend ka. Grabe ka, long weekend. Pila kasi man ang long weekend. Charo,
1: tagam.
2: Di ka mapurog ka. Dahap,
1: long weekend yay, ha?
2: Long months, oy, da. Merazi ka dira, oy.
1: Hindi, dilig hapon, makalusot gihapon natin, bay.
2: Ano naman?
1: Kuhan mong, na ako yung medical certificate. Na ako yung med cert. Di ba? Nakatry na kaana. Nakatry na kaana ka ng mga... Ikaw, kuhan manjud ka.
2: Sa unang panahon.
1: Kuhan manjud ka. Coach manjud ka, di ba? O sa pagitan...
2: Karoon.
1: Pagitan ka med cert. Kahibaw ka nga ka ng peke ng med cert. Kiniagi ka ng mga kuana.
2: Di ko kayo nga peke nga med cert. Pero ka ng mga
1: pa... Parang inong sakit-sakit. Para lang...
2: Oo. Pero di rin makumangaway. Di po ko mga sabang. Maingon na ako nga. Please make sure to give me a validated medical certificate.
1: Pero unsa na usually ang common nga rason sa mga med cert?
2: Dabad
1: akong ulo.
2: Dabad ang ulo, nagsakit ang tiyan, gihilanta. Nadyo ko yung na-try kanina po kayo kuan. Shout out day ni mo dara no. First maghihapon mi. Very kuan ko civil ra madyo ko sa kabalo ko kung namakakba na ko ang training. Ningon siya nga, labad iyang ulo, sakit iyang tiyan. And then kay close mag ko sa akong mga trainees. Dito na siya ang iyang kauban, may chika na ako nga. Miss Jobs ka ng kuan bitaw mo na siya ni absent taon kay sakit iyang tiyan. Nagkuan siya nag jet lag. The day before that, ni ato og Manila.
1: Ah. Oo. Muna ko kay Bolnga, ngano mag jet lag man.
2: Oo, nga Manila raman.
1: Manila raman sad. Mas mahibong ko kung nag jet lag ka, unya barko imong gisakyan.
2: Tataas-taas ang biyahe. Mm-hmm. So, mauto.
1: Jet lag niya, barko.
2: Kuhin-kuhin na ako siya. Okay, sige, yan lang. Nag-send man siya, nag-valid. Kami kay Wawa, may mabuhato kung mag-send siya, med-cert na validated, accredited by our healthcare insurance. Wawa, may mabuhat. Pero kung makita niyo mga behavioral na siya, and I think that's the time na we can confront and have coaching. Ano siya?
1: Diba? Sakit niyo mong ngipon. Sakit po niya. Sakit po niya mong ngipon.
2: Oo, nabuti sakit ang ngipon niya.
1: Nakita sa mga niya mong ngipon, tanong pustiso na napuro. Naimot na ginanapuros yung ngipon.
2: Oo. Okay, gidismonorrhea pero first time ko na niya ever. Mm. Mukha yung anak. Anong,
1: what yung ang problema? Ang lalaki mo yung gidismonorrhea.
2: May modera. Sige, maumang ka ha.
1: Ako, pinaka bakak na akong excuse. Dili ni siya sa work ha.
2: Oo.
1: Sa practice na mo sa theater katong paingon na may gawa sa una.
2: Oo.
1: And munang di ko makalimtan ni Madam Milagros Castillo Espina. Because ako, Jude, ang naay pinaka dili katuuan nga excuse nganong ni absent ko sa practice.
2: Unsa imo ang excuse?
1: Food poisoning.
2: Wow! Dibo ta kayo nga di valid kay makita man sa lawas sa mukaon.
1: Madam, I'm masakit po yung chan ko because I think I'm a victim of food poisoning.
2: Oo. Onya.
1: Yung sumugon ko niya pirmi sa una. Okay, our scholar, yes, went to the US. Oh, food poisoning.
2: Pero one day lang kang absent.
1: One day lang akong absent. Diba? Yung food poisoning.
2: Food poisoning, one day?
1: Oo. Oh.
2: Hindi katuuhan. Wala na sobrano. Nakalita na to. Hindi yan sa kaon po.
1: 9:48 na itong oras, mga kabayos. Uy, belated happy fiesta ilang Rico Mambos. Sige pang hagag hapon. Ay.
2: Ah, halubit tao. Sana all.
1: Si Junita dito. Si Junita dito sa Talamban yata. Sa ato? Ilang Rico Mambo? Asa na napita to?
2: Naipalitsyon?
1: Banawa, Talamban. Talamban, no?
2: Talamban.
1: Oh, si Rico Mambo. Piyasa sa ilang gahapon dito si Junita niya. Wala man. Pag send niya sa picture sa ako, naraman ko dito spekulanan.
2: Too late. Oh.
1: Too late, yes. Ay, naku. 9:48 na itong oras, mga ka-vibes. We'll be right back. Don't go away, no? Itong panag-uban, no? Pagsabasabas sa kahanginan, magpadayon na ito dala sa G's lang,
2: men.
1: Mga itong 11 yun. Alas G's sa kabuntagon. Diri lang sa programang
2: Kalandrakas.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 93.1. Maanan ni.
5: Kabay! Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Maunan ni.
7: Vibes, kabay, kasama sa awanan.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: balingan.
1: Sabihan kayo ni siya. Uni-ear na ta. Oras 9:50 atong oras, mga ka-vibes. Yung nag-iapon ang programang Kalandrakas. Ate May!
0: Yes!
1: Don't you know that aside from being National Heroes Day, today is para sa mga naibudget lang niha. Today is...
0: Dili para ato, for sure.
1: Today is Eat Outside Day.
0: Pwede raman, good. Bito din yung buwan ito kasagawas.
1: Unaon si gawas sa balay.
0: Diba?
1: Oh, diba?
0: Pero do you like to eat outside? Like say for example, kung family gathering.
1: If na ako'y kwarta, And if na ako'y dilipod, pirmi na, ay mga ito sa gawas na ako'y wala lang tripping lang. Grabe kwartahan kay kasta na.
0: Sa lool, no? Gusto ko ma-reach na nga level ka na dato.
1: Yan ang, mamahaw ta sa kuana.
0: Oo.
1: Yeah, mamahaw ta sa Hong Kong.
0: Wow!
1: Maniuto ta sa Kuan.
0: Wow!
1: Maniuto ta sa Texas.
0: Wow! Layuan o, Hong Kong, Texas. Kas kay Piti, oy. Yan sa ka sa Europe, ego man.
1: Dili man, kaya taas mang biyahe, no? The next day pa siya mamahaw dahi.
0: Kaudyo, magmahali sa Texas,
1: after Megs. 16 hours pa mga kaudyo, balik. No?
0: Kaudyo, magmahali sa Texas, Megs. Kaya wala ka gutom mo.
1: Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:51 at the 9:51 na itong oras. Karon at Tibay, since sa araw ng mga bayani, let's play the game.
0: Ayun ang name ng bayani, ha? Huh? Mag-search ko diri.
1: Ay, pag-search diha, unfair man.
0: Wala lang ako kami-memorize.
1: Ngalan sa mga, diba si?
0: Ngalan sa mga umsaman. Kaya mag-andam ko dere.
1: Superheroes na lang, diba?
0: Wala mo lang superheroes. Nag-mention naman tayo superheroes.
1: Wala pa man tayo ng superheroes.
0: Hindi makukaila sa ilang mga pangalan. Uy!
1: Ano ng mga bayani man karon? Sige, mapili ka laing topic?
0: Sige, good!
1: Sige, okay.
0: Search ko ha, Marbles. And this yet. Tuduan ko
1: dito. Ay, unfair man ang imo ha. Ako wala yung ko nag-search dire.
0: Pwede na ko i-describe lang.
1: Ang nadiri sa ako.
0: Ang lalaki man ang kasagaran hilig og mga superhero movies.
1: Dili.
0: Tinuod man na. Kasi pagkatanong ni kag mga. Sige, movie na sa Barbie.
1: Ha?
0: Movie sa Barbie.
1: Kay baw ka.
0: Oh!
1: Ano man?
0: Swan Lake, Princess and the Pauper, Diamond Castle. Oh, kawalo ka na.
1: Sophia the First. Wala apil na.
0: Wala ni apil. Wala ni apil.
1: Superhero na,
0: Uy,

0: Captain America.
1: Ako si Captain Marvel.
0: Oh, ako si The Hulk.
1: Ako si Gagamboy.
0: Gagamboy. Gagamboy.
1: Wala ko ganun na.
0: Ako si Spider-Man. Oh.
1: Ako si Elastic Man.
0: Ako si Volta. Oh.
1: Ako si Panday.
0: Ako, Panday?
1: Oh, The Panday.
0: The Panday.
1: Oh.
0: Panday ka. Oh. Ako si Foreman. Panday
1: ko. Lahirin ako. Construction worker na tapadongan eh.
0: Ano makapanday ko? Ang
1: Foreman ko. Napanday na si Jericho Rosales at si Fernando Poe Jr.
0: Ikaw si Panday. Ako si Mason.
1: Okay. Si engineer da.
0: Ikaw si Panday. Oh.
1: Tanong ba?
0: Panday ka no? Oh.
1: Nawalan ako sa trail of thoughts.
0: Ako si Hawkeye. Oh.
1: Ako si Pedro Pinduko.
0: Ako si Scarlet Witch.
1: Ako si Wonder Woman.
0: Ako si Black Widow. Oh.
1: Ako si Supergirl.
0: Ako si Doctor Strange.
1: Mm. Wait sa. Ako si Spider-Man. Isa ka na Spider-Man?
0: Ako Spider-Man. Time sa.
1: Katong kuan, katong. Hindi ko kaila sa mga pala. Mystic ka? Nasa Mystic ka?
0: Mystic ka? Mystic ka? Mystician ka?
1: Katong mo blue siya pa sa DC?
0: Mystic.
1: Mystic. Oh, si Mystic. Magkukailan na ganyan
0: Mystic.
1: Na.
0: Mystic.
1: Hmm.
0: Ako si Wolverine.
1: Ako si Black Panther.
0: Black Panther?
1: Black Panther! Wakanda forever!
0: Ah, Black Panther. Tama,
1: oh,
0: tama.
1: Magtang na po. Kuma.
0: Black Panther na yun. Black Panther.
1: Ayaw, sige, reklamo. Good! Wala na ko na kabalo.
0: Black Panther ka?
1: Ayaw, so sige, samok.
0: Ako si Ant-Man. Oh, katong mo gamay.
1: Ako si Deadpool ba to siya?
0: Ha?
1: Deadpool?
0: Oh, Deadpool. Sige.
1: Oh, Deadpool.
0: Ako si Swimming Pool.
1: Masigit kang video, makalimot ako. Dari lang kayo mo, anak. Plano na sunod, makalimot na ako.
0: Okay.
1: Nagsiruso ba ako?
0: Ako
1: ko
0: si Cyclops.
1: Ako si Darna.
0: Ako si Storm.
1: Ako si The Flash.
0: Flash? Ako si The Minosh.
1: Ako si The Minosh, dapon! The Divide.
0: Ako si Silver Surfer.
1: Hero, the superhero din na si Silver Surfer. Villain mo na siya.
0: Uy, appeal na siya.
1: Villain na siya sa kuan.
0: Villain na siya, villain. Kay nga no. Anti-hero na siya. Mura na siya si Wolverine.
1: Yeah. Uy, pero naloy mo ako ng Silver Surfer. Kasi naman mo na sa Silver Surfer. Sa kuan gali sa...
0: Ano lang ni mo?
1: Fantastic Four. Sila ang Fantastic Four.
0: Ay, grabe naman sa isa-isa lang ayong hotda.
1: Wala kayo lang nilang tayo. Sa Fantastic Four.
0: Fantastic Four. Ikaw si ang upat, Jod.
1: Ang upat ako, ah. Oh, so daw na ko sa 4 rounds.
0: Ay, grabe.
1: Ako
0: si Gambit, oh.
1: Ako sa The Incredibles.
0: Oh, The Incredibles.
1: Pamilya gihapon.
0: Grabe, sino yun naman. O, sige, ha. Ako si The Avengers. Oh, tanan. O, sino tanan? Huwag mo daog na ito, aning doon. Ikaw si kita man.
1: Wala ka sa kuan?
0: 3.
1: I'm so Megs. Nakalimut na dyan noong ko noon.
0: 2.
1: Natabi daw si kuan si The Rock DC. The Rock DC. 1. The Rock DC. The Rock DC. Sabi The Rock DC. Dito daw kuan na sa sinihan.
0: Black Adam.
1: Black Adam.
0: Black Adam lagi.
1: The Rock pangita. DC superhero.
0: Oh, Black Adam. Makisalik na ako.
1: Black Adam dito?
0: Si Black Adam kauban ni Shazam. Oh.
1: Di mo magawas ay.
0: Oh, sa DC si Aquaman, Iceman. Oh.
1: Katong kuan.
0: Aquaman.
1: Katong taas ng hair no?
0: Oh, si Jason.
1: Ay, sa The Rock movie.
0: Oh, superhero Black Adam lagi, di ka mutuon ako eh.
1: Kana nitan ako ana.
0: Black Adam.
1: Si Thor man tang Thor?
0: Oh, wala pa si Thor.
1: Kasi ikaw ni Thor.
0: Si Loki
1: ka na. Black Adam gidi ay Black Adam.
0: Di ba?
1: Nitanaw ko ani.
0: Ha?
1: Nitanaw ko Black Adam.
0: Hindi ko mga black ko ano. Because
1: when
0: once you
1: go black,
0: you never go back.
1: Never go back.
0: Tas. di ba Black Adam si Thor?
1: Thor.
0: Sa Marvel daghan pa. Si
1: Katong nasa spaceship ka ubad. Katong katong green siya.
0: Green si Hulk.
1: Di, babae.
0: Babae nga green?
1: Kaya ilalagay ko sa ilhang now.
0: She-Hulk.
1: Pwede, She-Hulk, ha? Legit. Pero dili ka itong nagsakay sila
0: si
1: spaceship.
0: Gamora. Si Nebula. Katong, si Star-Lord. Kano? Si Groot. Si Drax. Kano? Si Rocket Raccoon. Sa
1: kailan ko silang na, bro? Kailan silang pangalan?
0: Si Shang-Chi. Oh.
1: Kailan ni Inchik?
0: Kailan ni Shang-Chi? Ano tara, Inchik, yun na. Lain siya kaya yung black na ni Shang-Chi ang pangalan dahi.
1: Wow!
0: Si Shang-Chi, igsoon na siya ni Shang-Chi. Oh, si, katong igsoon ni Black Panther, si Shuri.
1: Kala wala ko kailan na. Black Panther, itan ako.
0: Babae na siya, yung pangalan Shuri. No, sa hirin yun na mahitabo, ang babae Shuri, mga yung Shuri.
1: Okay, lalaki ba kasi garan mag-Shuri? Oh, si, o sa pa, sa Filipino na mga superheroes.
0: Sa Filipino, si,
1: mas pinakonsultin na ako.
0: Extrang hero, kabot nga extrang hero. Kabot nga extrang hero tayo, si Andrew eh. Oh, Star Cristala.
1: Judian Santos.
0: Oh, kaysa pa? Mr. Bomba. Katungod ako ang kamot. Katungod ako ang kamot si Mr. Bomba.
1: Kasi nadala na.
0: Si katong kuan basta kita yung housemate ni kuya sa una. I forgot.
1: Nao ba?
0: Oh, si Volta. Ah, Volta. Volta. Ako si Volta.
1: Moemong gusto, Volta.
0: Oh, si sa mga Pinoy, no?
1: Mr. Mars. Bomba.
0: Oh, Mr. Bomba. Ang napadala, ang nagdalaan na kay si kuan. I forgot on si pangalan na itong artista ha. Basta, di, for sure di ka kaila. Nakalimut gani ko.
1: Plastic Man, Gagamboy. Oh.
0: Yun din itong si kay Mr. Bomba, ang iyang power kay Bomba Tape. Ano?
1: Feel ako, ibang kong binuang.
0: Wala ko nang binuang, Mr. Bomba. Oh.
1: Pinoy movie.
0: Oh. Dili Pinoy movie, kung ano siya, murag TV series na siya.
1: Ah, TV series. Pinoy.
0: Super Ingo.
1: Oh. Super Ingo, yes.
0: Diba? Ay, mga...
1: Mm-mm.
0: Oh, diba? Mars...
1: Flash Bomba!
0: Oh, Flash Bomba. Basta Bomba.
1: Luis Manzano.
0: Oh, kana.
1: Kali, wala lang kaabot ani. Sa dingin, 2009. Mm. Ay, kani. O, kaila ko ani. Kaila ko.
0: Oh, kana, si Basta Bomba ang pangalan niya.
1: Grabe si Luis Manzano naman talaga. Mm. Kapitan Boom. Sa maning Kapitan Boom. Napi
0: Kapitan Boom. Boom. Oh, napod si Kapitan Clayford Ninyal. Ano?
1: Sorry. Literal na malaga ko. Ay, Kapitan.
0: Oh, di ba? Oh, sa
1: mga... Nagkidi ay, Flash Bomba, no?
0: Si Ma'am Almira, si Katawa. Good morning, ate. Good morning, Ma'am Almira.
1: Oh, sige siya Katawa niya na siya. Ginoo ko. Ano nga mga
0: okay, DJs. Okay na namong nga nakapasmile, may pipila. No? Bahalag dilidaghan. Importante.
1: Ano si pipila nga naminaw?
0: Oh, nakatakod ang among pagkasabanog, among good vibes yes. Diri sa among programa.
1: Ma'am Almira, kasi ganahan kasunod mo. Apil ka sa among angkoan. Magngalan ta karon, tawagan ka na mo.
0: Nabay mga bisaya nga superhero?
1: Kana ang wala ko kabalo.
0: Dapat mahimo tag ko ano? Dapat mahimo tag
1: ko. Ikaw. Imo i-remake a Flash Bomba.
0: Dili, di ko ana. Dapat mahimo tag mga Bisaya nga mga kuan, mga
1: superheroes.
0: Hero. Oh, di ba? Like for example, Captain Colon ana. Sama.
1: Captain Kilat
0: mo ano? Captain Colon ana no. Oh, ano mga Bisaya nga superheroes.
1: Captain Colon, Captain Colon, na si Robin Hood
0: mo. Oh, di ba? Oh, Super Sanchanko ana.
1: Nindot na!
0: Muni, Super Sanchanko! O, muitig ko an. Muitig
1: mo. Tigbang tayo sa Sanchanko Streets.
0: O, muitig banting na ay manguti ha. Diba? Captain Colon. O, muitig bantay kung na ay magkuhan.
1: Pero si Tayo, Captain Colon. Feeling ko kaya niya. Kaya niya mong Captain Colon.
0: Captain Colon, no? Oo.
1: Sabi, Magallanes or Plaza. Mga ano na nga pangalan, o.
0: Ako si Mega Mandawi!
1: Ano? Here, Junkie!
0: Ano na to, no?
1: Oo. Dapat na, feel ako wala pa yung Cebuano nga hero.
0: Wala yung Cebuano. Dapat maghimot ang Cebuano nga hero.
1: Sa ating mga filmmakers lang na naminaw ka.
0: Atong urge, no? Atong mga filmmakers. Ba't maghimot sila superhero nga Cebu?
1: Oo.
0: Cebu concept
1: Cebu.
0: Ba?
1: Cebu.
0: Diba?
1: Cebu ang pang Sigabo.
0: Tapos siguro, kuan, siguro ang iyang power para maghimot yung superhero, mukhaon siyang siomay. Ako si Super Siomay.
1: Pero po kung ginabot.
0: Diba?
1: So, di na siya mamatay tungod kay gipatay siya sa kontra. Namatay na sa pagka-high
0: diba?
1: Blood.
0: Ano, diba? Ang iyang mga powers kay mga pang Cebu kayo, no?
1: It's a ginabot. It's a siomay. It's a siopa.
0: Diba? Muna siya. Super Ngoyong! Ano ang tanay, no?
1: Diba? Bongga!
0: Diba? Sa pailaing superhero nga pwede.
1: Kaya na, mura din doot na kanong pagkaon. Pinaw, kaya na
0: nito. Ano mga power na yan, ano? To slow buwa! Yung powers. Ay, nako.
1: Larang. Sa ba? Diba?
0: So, mauna, dapat na po tayo mga local nga mga kuwan, superhero.
1: Masibuan na superheroes. Wala, umaw din ako na-realize. Wala ka.
0: Maghimo niya tapuhon, day.
1: Puhon. Mas ba, diba? Ikaw ang bida.
0: Ha?
1: Ikaw ang bida ngayon. Namdanan.
0: Ano po din mo? Intrusive thoughts. Kuya, hindi ka tanda.
1: Hey! Puhon!
0: okay pa ka?
1: Oo. Muna mara sila nga lingaw kayo magduha ni Kimia. Oh. Ipata ka ingon.
0: Huwag kayo panudlay. Panudlay po niya.
1: Panudlay ko. Humok niya akong hair. Huh? Humok niya akong hair. Wala lang ko ni ugil. Kaya bawal man ito mong ugil. Basta wala tayong sleep.
0: Kasi ingon.
1: Ano sila?
0: Kung hindi mo tiptari, huwag kita rong tulog pirme.
1: Alahin na po na. Oo. Hatagin mo na exam siya ni mong kaugalingon. Oo.
0: Luwag kayo siya gayin ng mga kababes. Kaya natulog man siya diri sa station. No?
1: Takas ako po ba? Magbalot.
0: Pagbarog niya. Okay. Mura yun, tiyag ka ng gibugaw, bitaw. Pustoy, bangun na.
1: Ay, ay naku. Kung kakay ko, nagbaga-bangga pagkukundira ay. Mm-hmm. Kakaayo ko. Muna mo bawi.
0: Di okay lang yun na. Importante mga kababes. Bisan taliwa sa itong kakapoy, makabawi ta. No?
1: Oo, mabawi sa amsaman.
0: Sa kinahang lang bawion.
1: Oo, bawi. Kaya sige tayo bawion. Hadlock puwed.
0: Katulog.
1: Kaya lang tayo mabawi. Kaya sige tayo bawion.
0: Mubalos. Tayo po nang mo. What's the difference of mabawi o mubalos?
1: Ang mubalos kay mo, take revenge. Mm. Mubawi. Kay ikay bawion ba? Kanang ikay kuhaon.
0: Simba ko kayo.
1: Tulog kay kuhaon.
0: Ay nako. Anyway mga kababes, enjoy your weekend. No?
1: Happy long weekend.
0: Enjoy
1: mga
0: your
1: kababes.
0: Extended weekend by the way.
1: Sana all.
0: O ginaot nga naka-recharge yung takaroon.
1: If you don't mind.
0: Hindi, nag-duty ko takaroon.
1: Hindi long weekend. This. After this.
0: Na ako'y klase pero online ra.
1: Oh, okay ra. Oh, ako wala kay work sa ako ang full-time job. So, masleep ko all day.
0: Yan, di ba? Wala kong takay double pay.
1: Ha?
0: Double pay?
1: Wala kay double pay. Pero sige lang.
0: Ay, wala kay double pay. Pero kay managerial employee, manday ka. No?
1: Dili.
0: Apil ka sa managerial.
1: Dili pa, oy. Wala
0: supervisory.
1: Oo, wala kay double pay. Kaya wala kong duty.
0: Ah, oh. So wala pa rin ka na-appeal sa supervisor and managerial?
1: So supervisors.
0: Supervisor and managerials, they're, sorry.
1: Ang managerials.
0: Supervisor and manager, managerials, they're exempted from Article 82 of the Labor Code.
1: Yes.
0: Labor Code, aka Labor Standards, which afford the employees double pay, salary, kind of SIL, nga 5 days mandatory, provided na syempre their compensation is highly different.
1: Yeah, big enough to kuha na. Yes. Naman may mga bond-bond good. So masiwan, kaya nang maingan ang mga manager nga ang anang bond mo na yung mga dili na paid regardless ang mo-duty sila o holiday or not.
0: Yes. So, pero na mas takot na po na sila sweldo.
1: Of course, mga 6 diba? Digits na.
0: O mauba?
1: Oo.
0: Grabe na.
1: Maingon ana. Incentives pa. So, I can only imagine.
0: How I wish nga na sa
1: you can, actually, definitely. If you want to apply.
0: 0.6.
1: Bili 6 digits. 0.6 lang.
0: Oh. Oh, speaking of 0.6, alas G size na mga ka-vibes.
1: Uy, exactly.
0: Na, salamat, DJ Kimiata natin may patighog na. Hangtun, ugma na sa puhon mga ka-vibes.
1: Uh-huh.
0: As we say hello to September.
1: Yes! Nilili na ba ito si Koan, si Jose Marichan?
0: Taod, mutingog na siya. Mutingog na itong Koan.
1: Tumulong,

0: kanta ko na nakadaog mi.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Oh, isuntan ko ni before na nakadaog mo.
0: Mm-mm. Mm. The Lord is come. Mga ka-vibes, sa gusto mo nga at tuunta mo para manaygon ko, willing ko, very open and willing.
1: Actually, willing ka. Sila ang dili willing. Okay, alas 17 na mag-hug na mikini si DJ Kim Yat.
0: Rico Masugot, kini sa TV.
1: Panahin na sa pamimunod nila lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nga to oras, alas G's 9 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, alas G's 9 na sa kabuntag. Unugan niya itong mga nagunang balita arong mga taknaaalang sa itong FMR News Break. Arestado na mga ka-vibes ang suspect nga may abis sa liog sa construction worker ito sa lungsod sa San Fernando. Arestado sa kabulisan, pinagi sa pursuit operation sa San Fernando Municipal Police Station ang lalaking may abis sa liog sa construction worker mga ka-vibes nga nailang si Juan Sebial sa barangay Magsiko sa lungsod sa San Fernando. Itong kadlawon itong Agosto 29. Ang suspect nailhan nga si alias Sandoy na taga barangay Magsiko, lungsod sa San Fernando. Sa initial ng investigasyon sa kapulisan, giingon sa dihang nang huwag sa informasyon na diya sa mong lugar, doon ay nakakita sa mong suspect nga mo ay nibuhat sa mong krimen. Sa wala pa ang krimen, ang suspect nagiginom sa mong barangay sanglit nagsaulog man sila sa ilang katinuig nga kapistahan sa ang biktima na itong tungura, hubog o nagbaktas kini subay sa dalan apam tungod sa kahubog natulog kini gawas sa usa ka tindahan. Sa dihang nahinanok sa pagkatulog ang maong biktima. Kalit lang kining gidul sa suspect, dayong abis sa liog ni inigamit ang hait nga hinagiban. Sigon sa mga saksi nga klaro kaayo sa iyang pananaw, ang suspect sanglit hayag man ang suga, human niyang gibuhat ang maong krimen. Naman nga nagpositibo nga nailhan na kalit kining or dali kining, daling gilusan ang manhunt operation nga resulta sa pagkasikop sa maong suspect. Daling gidala ang maong suspect sa San Fernando Municipal Police Station alang sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Mo kini naglangko mga ka-vibes itong mga nagunang balita aro mga taknaaalang sa itong FMR News Break. At ang ininyo mga ka-vibes ng line pang hugna sa line pang FMR News Break kunyong alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimi at nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ating sakal Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:01 na, ganyan itong mga nagunang balita, arong mga atak na aalang sa itong FMR News Break. Naangol lang ko sa ka-senior citizen mga ka-vibes, umanmaligsi gaya ng buntag sa may Salvador Extension, Barangay Labangon, Dakbayan sa Subo. Nabalian og tiil ko sa 77 anyos ang lolo mga kinimlig sa motor. Kaya sa mga lugar, matod pa sa investigasyon. Ingon nga ang usa ka motor nga gimaniho sa usa ka alias Carville. Medyo kusog ang iyang padagan na paingon sa trabahoan. Nakawantay matod pa ang maong driver ni lolo hinungdan nga kini ni minor. O gatoo siya nga muhunong sad kini. Apan gayong nilahos og labang si lolo og naalanganin ang driver hinungdan nga iyaha kining naligsan. Daling gidala sa tambalanan ang maong senior citizen human nga mabalian o gatiil. Kumukanin naglangko mga kabayos ito mga nagunang balita o mga tak na aalang sa atong FMR Newsbreak. At ang ininyo ang lain pang hugna sa lain pang FMR Newsbreak unyang hapon kauban si Rico Mambo. Parang kada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musulod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket o itong mga Vibe Mix DJs. Ini si DJ Kimiat ng Alagad Aron magkatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ating sakal, Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

kuno last day sa buwan sa gusto umapon ato nang sugaton. Muli-li na si Jose. Umapon. Sugaton na nato ang Berman sugmapon ha. So karon. So holiday karon mga ka-vibes. National Heroes Day karon. Og syempre, maski holiday, welcome gihapon mo sa ato ang programa. Programang naglagubo, naglanog-lanog. Nagkalaras, nagkalatos, nagkasipa. Nagka-overhang.

Kit Goon na to. Lamay greetings sa mga pasyaro sa mga naminaw niya karoon. O i-text lang sa 0995472082. Ako ang Osbon, 09

war ni Sundra. O, nag-watch ko nun sa radio o nagtanaw sa live. Oh! Nag-watch siya sa radio o naminaw sa live. Oh, okay! Okay kayo na, oh. Naminaw siya sa live. Kaya nagtanaw sa radio. Oh, okay! Kasi papuntay niya siya. O, niya, mayong, good morning. Ni Adonis Alfarero Labas.

sa Mandawi Gizo. O, dapat lang sipak mo diyan. Kumalita na sa live sa tuwang Facebook page o sa tuwang TikTok account. O, please do share sa live.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Mo-o na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.

karon. O mo agi media karong alauna mo na mi. Onya. Shout out pod sa mga naglupad-lupad diha.

Yellow Blocks. Yes, may bakulod. Oh, may auto nito na. Once again, mga ka-vibes, sa mga nitanong na sa itong live, ay makalimutan sa pag-share. Share the live, share the live, share the live. Let's go, let's go, let's go.

0: subong sa among silingan. Grabe ha, volume niyo tanan. Grabe ha, kung lamia sa motokar, murag si DJ's bracket lamia na.
1: Lamia.

Tagbilaran, Bohol. Kaya ko to. Kaya ko to ha, kaya ko to niyong tanahin. Grabe, bunalas mga sonata digitals kay Dilig at matabas-tabas. Basta walay overhang kondisyon kayo. Manito ka DJ Spray sa Rasang Tanang Garciano din ha. Sa San Jose o sa Tibok, taga Kamote. Di ka na simple ka. Okay.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line, lami on! DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka.

9 na. Oh, gamay pagpaminaw. Sarap na sa ako, Papa Aroy. Asa Aroy Ron. Nga nag-live pa ingon sa, saan yung Baril? Barilis? Kao ba si KS Vlogs? RR Toto Oga. Air Arms. Oh, may nga uto niyo tanan. May pagpaminaw ha. Salamat sa pagpaminaw niyo mga ka-vibes. Bunal! Bunal!

0: Hala, uy, kang gwapo, ba na niya, uy? Uy, ka-vibe siguro ni, mao na ni. Vibes, ka-vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

oras na to mga ka-vibes. Alas 12:51 na sa kauntuhan. Garabiha gipaningot gitog sinayaw gyud. O grabiha as in. Grabe gyud akong singot gyud, dili matabas-tabas. Dili kabayra na akong singot og sinayaw, labi na digital kick, labi layat-layat. Grabiha. Alright, kamo na minalang gyapon sa programa ka-vibes. Sad, sad, sa utos.

0: Sige, pre. Hello.
1: May ngonto ka, Vibes. May ngonto, pre.
0: May ngonto, pre. Wala ka paninta, pre.
1: Nagala pa maul, pre.
0: Ay, di pa maulan. Ano man na?
1: Gawang na, pre.
0: Ah, mga kulay ka.

0: Classic dia.
1: Kusay nung mga kaubanan.
0: Ngita pa tayo lain pre.
1: Ato sa ato ta.
0: Ato na pre.
1: Ato ta.
0: Karon pizza di sila ibes at pre sa Barangay Pulog Consolacion.
1: Aha.
0: Pista celebration na sa Sitio Kamansilis. September 19. Mm-hmm. September 19 na pre. Kauban na ito gyapon dia. Vince Ojo Classic.
1: Kana.
0: All seat DJ Ariel Arellano.
1: Kana.
0: Kana lang sa pre.
1: Kana lang.
0: Pre.
1: Alright. Inyo na dunggan mga kabahin. Sa nga to ang Vibe Mix DJ DJ Touch KO2. Sa so, pizza 9 o pizza asa 8. Pizza kana ka sa 12 o 19. Alright. Oras na to. Alas 12.53 na halang sige. Napatay 7 minutos. DJ

0: 5 lang yun. Ako na mga ka-vibes. So, ato na mga ka-vibes. Padayon lagi mo sa pagpaminaw. Diri lang sa inyo ang paborito nga sasyonan sa Radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni ato na mga ka-vibes. Amping-amping mo tanan kay Lablab Kukamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Monani.
1: FM Radio. Music Radio. FM Radio.
0: Request.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

At oras mga kabayan, sila 1:34 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbuka, Bisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa buong mga kabayans. O ano mga hapon sa itong mga kabayan, sigurong na minaw. Gasa mo napita, mayong adlaw nga

0: og holiday karon mga kabibes, no? Oh, sa mga way trabaho karon kay naaras lang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Nindot sa na, no? Way, kuan, gana ang adlaw nga Sabado, nga rin sa Domingo. O niya, garon, adlaw nga Lunes, way trabaho, way klase, no? Pero, kuan ta, gana ang street ang ato ang pahuway mga kabibes, no? Street ang ato ang gana ang pag-relax karon. O niya, makaingon po mong sus, ingon ani, dahil kainit ang ato ang panimalay, no? Labi nag... labi na kung ito ang balay mga kabahibs at ay aircon o airlaps lang in tao na ito gawa sa mga dunay aircon karon kay bisag perting inita sa ito pwede raman ka din mag aircon dayo, no? O niya kung ito ang panimalay mga kabahibs ka nabitawang airlaps lang lapos-lapos lang ang hangin mga kabahibs. O niya ka na ang labi na nga imuha karong balay din ha dool kay atop kay lagi natawa man ta sa kani ang pagkakabus mga kabahibs. Imong atop din na karon dool kayo sa kanaang scene. Sus, makaingon yung kang mura po na ikang makaanak ka ba? Nindot na lang po na itrabaho. Da ka dito sa trabahoan kay Bugnaw. Dito sa kanaang kumpanya, Bugnaw, no? Kay kanaang labi na nga aircon ang imong itrabahoan dito. O baka na ka nagtrabaho sa mga mall, mga kabahib. Sigo na ana. Pero timang yun ang Bugnawa kay kanaang aircon man. No, muna nga makaanak tao sahay. May pag ni-duty na lang ko. Okay, adiktas balay, mura kag maloto mga kabayan. So, ato kasi balay, ato kasi niwa karon, ingon aron ang kainit sa panahon. Mura kag maloto, di astaas, no? Magaingon ka, usahay, malipay ta nga, magaingon ta usahay, malipay ta kay way trabaho, way duty. Apan, magaingon po kang paskang inita, mampudi ay. Nanhala. O niya, sa ito mga kabayabs karon, kumusta man ang tatusang kumustahon ng ito mga taxi drivers, may nga pagpaminaw. Sa ito ang mga manong din ha, manong drivers sa ito karon. Ilabi na sa mga bus drivers, sa mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga POG. O niya, sa ito mga pedicab drivers, sa mga balhabal drivers karon, nga nagparking sa mga nagkadaiyang mga eskinas kadalanan, no? O, nagparking sa nagkadaiyang eskinas kadalanan, labi na sa ito mga kabayabs karon na minaw, mayong hapon sa tanan. O niya, karong hapon na mga kabahibs, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, Uncle Boy Paso.
1: Hello, mayong hapon sa itong mga kabahibs karon, adlaw ng Lodes. Og way classic kay Heroes D mangkaron alang sa mga kaniang atong mga bayani, no, nga ato karong gipasidunggan muna do natay gitawag og Heroes D adlaw sa mga kanaang kuan bayani mga kabibes. Onya karong hapon adlaw nga Lunes ako manginaot na sab nga naatas maayo nga kapis kay Kalagsik panglawas manginaot usab ta nga sa adlaw nga Lunes mamahimong malambuon og malamposon alang kanatong tanan nga mga kabayan. Bali gyud ko man boss.
0: Mao na siya mga kabayan. So niya syempre ha sa to mga kabayan karon akong balik ko sa pagkaos sa Uncle Boy. Ang ato ang sender karong hapon na mao kining si Kuan Diay Rowena 19 anyos mga kabayan, no? O sa kaning iyang storya karon nga nang nakahuna-huna si Day Rowena og pabuhagay sa pag-share ini ang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi no? Sa kinatabo di sa iyang gugma. Ato nang hatagan og pagtagad karong taon-taon mga kabayan. Na syempre, pakusgin ni mga radio. Pwede mo sa mga naminaw karon sa tuang mga radio usab. Pakusgin na ninyo o ang numero nga pwedeng i-text kay mudawat ang mga greetings, mudawat og mga request mga kabayan. Basig na mo yung mga paboritong kanta din ha karon. Mudawat ta sa inyong mga paboritong kanta. I-text dire sa tuang numero o sa atong number nga 09-95-472-0802. Ako balik ko sa magkausa, 09-95-472-0802. Halos, sige, i-text dali. Oy, unya, mga kabayabs, murag karon na ipit sa 31. Murag maori katapusang adlaw, mga kabayabs. Katapusang pizza sa bulan sa Agosto, no? Kung mawa na, kana ang pizza uno na sa bulan sa kaniang September. Ang saan naman eh? Oh, mauna ni, maghinanga ta punta, arin na punta, mga kabayabs. Musod naman ta sa berber.
2: Ki-Englishan po
0: na. Bisaya na to, English. Ania muna ha kana ang ugmang adlaw kuana kani ang adlaw nga Martes mga kabayabs pizza uno na. Oh ania usuma na andam na nanaba mo din hay mga ginahinay putos mga kabayabs alang sa inyong mga kinugos din ha. Usuma na namoy mga naandam din ha nga pusto noon o kana ang nauna-unaan nga puston alang sa inyong mga kinugos kay naghinangat naman pong Pasko. Nanhala. Apan sa di pa tayo maabot sa Pasko mga kabayabs karong taon-taon atong hatagan o pagtagad. Kining kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi nining atong sinder nga si Rowena. 19 anyos pamaday ni siya. Pagkabata pamaday ni. unsa man kani na, unsa ba kanis day ruina, unsa kani ang kaagi karon. Ato sa tuwa pagbalik ha, o niya maminaw sa tag mga maanindot yung mga sudata mga kabahibs. Din hilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Indotas mga tukar, ilabi na kanabitang init kayong panahon mga kabahibs. So, naakailaw sa kanaang punuan sa mga gabaron. Nakapunuan ilawom sa kanaang mahogani mga kabayebs. Wala sa nag mahogani ka, naara ko nga musaw ni mo. Ano siya mahogani? Bitawan ay mga kabayebs sa unya. Pagkusok niyo mga radio, ipalanog kay ninyo kay mga sunata. At yung iandam alang kaninong tanan din itong programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayebs, mauna ni. Dota sto karo, nawa ha, paminawa. Dota ni mga kabayebs.

0: Mayong hapon, nagka-vibes. So, ganyan ang sa banglaing FMR News Break. Diin na Junmar Pajardo, moritero na sa pagduwa alang sa Gilas, Pilipinas. Gikumpirma sa Gilas, Pilipinas Star nga si Junmar Pajardo nga mohunong na siya sa pagrepresentar sa nasudlong kupunan. Sumala ni Pajardo ang ilang duwa batok sa Iran nga ilang gidaog 68-56. Mauna ang iyahang katapusang pag-apil alang sa Gilas, Pilipinas. Og ang 36 anyos nga si Buano, dugay nang nagsilbi sa nasudnong kupunan sukad ni adtong tuig 2013. Ubos sa pagdumala ni adtong panahon ni head coach Chut Reyes. Sa iyang katapusang duwa sa Gilas, naka-record si Pajardo og 6 ka puntos og 2 ka rebound sulod sa 7 ka minutos nga iyahang pagdula. Isip siyam ka higayon nga PBA Most Valuable Player, giila si Pajardo isip usa ka labing bantugan nga magdudula sa kasaysayan sa basketball sa Pilipinas. Og nagpahayag usab siya sa iyang dakong pasalamat sa mga fans sa pagpadayong misalig o gamisuporta kaniya sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas. Human iyang pagretiro sa national team, magpadayon si Pajardo sa iyang pagbasketball career uban sa San Miguel Verman sa PBA. Og inyong mapaminawan ang laing FMR News Break. Karong alas 3 sa hapon, magpadayon kita sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Ikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabimes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: No, ona ne.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: 931.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

Atong oras mga kabayb, sa alas 2:18 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayb. Mayong hapon sa tanan ng mga kabayibs karon, maayong pagpaminaw o maayong pagtikaw-tikaw ninyo ining adlaw nga Lunes, no? Holiday mga kabayibs. O niya, makakuan po taba usahay, nindot po na ikipaminaw labi na karos gawas mga kabayibs. Nindot po ka ipaminaw o ganap itong mabugnaw gid ng mga sunata po, no? Okay, kada ang usahay, ganap itong lamit na kayo, ganap itong panahon na labi nag-init kayo, usahay murag nindot ka ipaminaw o mga mabugnaw-bugnaw po ng mga sunata, no? O bawawa sa kainit mga kabayibs. Kana ang aron nga kuanta, kana ang makarelax ang ato ang huna-huna din ha karon. Labi na ang mga nabisi kay ta sa trabaho, no? Atong aging semana daghan kay tag trabaho o niya nabisi ta karon, labi na magkapahuway-huway na ta mga kabayib. So, nindot kay ipaminaw pod o ganang bugnaw-bugnaw sa dunggan mga kabayib. Ganya, karong hapon na mga kabayibs, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po din nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu diin karong hapon na. Wa man si Miss Eva o si DJ Pamela, so muna di lang sa tamag kuan ha, wala sa tay drama karon mga kabayibs, tungod kay wa lagi si kuan, wa pa si DJ Pamela o si kanaang kuan. Wapas DJ Pamela og si Miss Eva mga kabayibs. So niya karong hapon ha, kining ato ang istorya karon o kaning kaagi sa gugma kinabuhi mga kabayibs ing atong sender. Kani ang kabahin kini sa yaha lagi taong kana ang maingnon tampunga ba. Mura og nakagusto kuno siya sa yahang pursuso nga igagaw ba niya. Apan sa dili pa sa mga naminaw mga kabayibs karon, labi na sa mga nag-tune in karon sa itong mga radio. Live na data sa itong FB page, ingon man usab sa ito ang YouTube account, 93.1 FMR Cebu. Mauna nga itong YouTube account o nga ito ang FB page mga kabayibs diin. Pwede usab mo din ha nga mo comment sa ubos ha, pwede usab mo din ha nga mo padangat sa inyong mga greetings o request. Kaya ito gyapon ng basahon ra mga kabayibs. O niya, sa mga naglantaw karon sa ito ang FB page, pwede usab mo din ha nga mo kuan, mo tune in sa ito ang mga radio. Kaya kuanta ganyang on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayibs. Pwede mo din ang maminaw usab. O niya sa mga naminaw diha karon sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng mapadangatan sa mga greetings o request o ingon man usab sinong mga bulawanong pangunahuna is 0995-472-0802. Okay, kumbalikon 0995-472-0802. Mauna nga to karon nga text line mga kabayibs. Nanhala din at maglangan pa ato na sugdan sa pagkadkad sa kahanginan kining kaagi sa gugma kinabuhi. Ining atong sinder mga kabayibs nga maong kining usaka 20 anyos no nga si Rowena. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga si nakauna-una sa pagpabuhagay, ini ang kaagi sa gugma kinabuhi maong kining mga kabayibs ang istorya.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og duwa dinhing akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, taguan lang ko sa pangalan nga Edita. Og 20 anyos mga kabibes. Og taga Mabulo, Cebu City. Ambot pag yun ning gugma mga kabibes. Orang naglibog na ko tungod kay nahigugma ko sa ko ang first degree cousin mga kabibes. Ang nun tampunga nga ako yung igagaw nga pursoso mismo. Ako ang akong kaugalingong igagaw mga kabibes. Maoy gipitik sa ko ang kasing-kasing. Diin at bang ramagun migbalay mga kabibes. O kanang silingan ragyan mi ba sa ko ang igagaw mga kabibes nga laki. Kay lagi mga kabibes, silingan raman mi, dool ra mo ang panimalay, pero may gud mi magkita. Ano kining akong igagaw mga kabibes, maguwang ni nako tungod kay 27 anyos na ni siya. Sukad nga nagdalaga ko mga kabibes, nagkasuod sad mi ani ni akong igagaw. Tungod kay igagaw lagi, ano silingan pag yun. Sa mua mga kabibes, daghan kayong bugoy. Daghan kayong mga bugoy-bugoy dito sa mua. So mao to nga iyahang kong labanan. O kabalo ko nga inigsuon ang iyahang pagtratar di rin ako. Apan mga kabibes, lahi ang akong gibati nga dunia. Nga murabag labaw pa sa inigsuon o labaw pa sa inigagaw ang ako ang pagbati nga dunia. Nakig-chatmate ko niya mga kabibes. Gamit ang fake account, nagbuhat-buhat kong account nga LINE. O mauto nga akong gibutangan og LINE po nga picture. Nag-grab ko og pictures taga Malaysia. At least man lang, dool-dool rapod sa ako ang itsura mga kabibes. Ang tinood di ko gwapa. Gani, akong gigamit nga picture kay mas gwapa pa ko. Char. Apan, nakikchat siya din ako mga kabibes. Nadugay na mong chat, naabot na sa mga sweet nga iyong mga mensahe. Og, mura na mi og uyab mga kabibes sa muang panagbayluay og mga mensahe. Pagbayluay og mga message mga kabibes. Og, naambot ba yun, naabot sa punto mga kabibes nga mura na ko og mag-imagine niya. Mag-imagine ako niya nga perming nga magkuyog. Og, permisad mi nga nag-kiss. Nabot sa punto mga kabibes nga mubuhat ako og diliangay nga buhaton. Kay mag-imagine ko niya. Tungod sa ako ang ka-addict niya mga kabibes. Mao ni akong problema karon. Unsao man ni nako mga kabibes? O gani, iniingon siya nga gusto siya nga makikita nako. Ganahan siya nga makikita nako sa personal mga kabibes. Mao ni akong nabalak-an. Unsa may angay na akong buhaton ini? Ako ba siyang sultihan nga ako rani mga kabibes? Ako ba siyang sultihan nga ang iyahang ka-chatmate iyahan din igagaw mismo? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunauna mga kabibes. O kung siya'y angay na kumbuhaton, ining ako karong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O diri na lang taman, nagang salamat sino'y pagtaga ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Bina, ining nabantog na kayo ng programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Ruina. Ay, nasa mga kabibes karon alas 2:26 na. O niya, nasa mga naminaw karon maura to, ingon ator. O yun, ang sama pagtutahon siya, ino, mga kabibes, muraog. O sahay ba, makapangutana, butang, anong kanaman po gisudlan ni Dain? Kanaman pong style nga ingon ana imuhang gisudlan karon nga murag kay bawo na magyud ka mismo nga murag di gyud maayo ning buhatin no nga bisan na masiguro kinsa mo eh. Mao na no sa to mga kabibes karon nang utana pagyud siya o gusto gyud siya nga tambagan gyud kuno siya on air ba ug sa kuno angay niya buhaton no sa to mga kabibes nga nagkiga nakamurag inon tampungan nakagusto lagi kuno siya siyang igagaw mao na pangutana niya nga makaingon pud ta usay di mo guro na angay na pangutana nimo.
Okay, ikaw na siguro mismo, wapa ka na buang din ha. Wapa ka, wapa maliso imong huna-huna. Orag, makaingon na po siguro kasi mong kagalingon, sayop, gyod, og dako yung sayop, ang imong gibuhat, no? Ilabi na din sa toa nga kuan, bawal maginadiri. Sa toa, labi na nga kuanta, kanaang inuntampungang mga Kristiyano ba, no? Sa itong mga kabahibs nga naminaw karon. Bisa naman siguro, kisa may malipay nga makahibaw ka nga gana ang imong ginikanan. Uy, ibog na ka, sugod ko. Imong gagaw po suso. Muna siya karon mga kabahibs. Ang istorya ni Rowena. Naibog ko na siya sa iyang igagaw niya. Muna iyahang pa, pangayo ag tambag kay gusto naman makikita. Iyan mag-chat-chat mga kabahibs. O niya gusto siyang igagaw nga makikita na niya. Kay siyempre, murag uyab na lagi ko na sila sa kanaang chat mga kabahibs. Kay nagbuhat-buhat mas siya kanaang piki nga account. Inuntan po nga kanaang himo siyang dami account ba? Amoy ang gigamit sa pag-chat siyang igagaw. Kay nakagusto lagi ko na siya. Mga kabahibs, karon sa mga naminaw sa mga radio, pwede mo nga mo teksta diya sa tuang numero nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw usab karon sa tuang IB page, pwede usab mo nga mo padangat din ha. O kung sa may inyong masulti anini, kuan karon ang kaagos gugma. Kay makikita na lagi ko no, yung igagaw mga kabayam, kung sa may kong buhaton ini. Kung nakikita, makikita naman yung igagaw. No? Ang sa mainyuhang mahatag tambag ato ang sender karon, sakto ba yung gibuhat mga kabahibs o iyabang sultian nga gaw? Ako bitaw, ako bitaw ni gaw. Ako bitaw ni gaw, ang nagchat-chat ni mo gaw. Ita, una na hala. O niya, naatay sana bro, presidente. Asa mo na? Presidente ni Minyo sa igagaw. Ah, na di ay? Mauba na din na Minyo nga kuan po di ay na hala. Muna no, siguro ang uban mga kabahibs, makaingon tanga mudawat ram sila na si kuan Manuel Aquizon, iyang igagaw rayaha ding naminyuan.

0: naman.
1: Mm-hmm. Ah, sige lang, kuan lang kana ang iinom lang nagmurag tambal aron mura pug maayo. Bitaw. Bitaw, sige lang kana ang kuan ni labi na mangog pirtim kung inita karon ka vibes urlan no unya kana ang mao na ba bugnaw unya adto na pud sa init no. Ah, sige unya ka vibes urlan.
0: Ida-ida lang ko karoon. Mm. Imo lang kong background, imo programa ba. Ida-ida po, ngayon na ako na imo
1: sinundir karoon
0: nga.
1: Mm. Ano
0: na siya, babae na siya, no?
1: May ruin
0: naman.
1: Oh, babae lagi ni siya, kabahay sa Orlando. Abot ba ko, no, kay lagi, ato ko no sila, ha, kana ang ila ko ng lugar, murag daghang bugoy-bugoy ba, niya, laban-labanan ko no siya, nung karoon muram, sig naibog hindi.
0: May tabog,
1: yung di anay,
0: may tabog.
1: Mauna, no, niya. Mauna lagi karon.
0: Yan ang kasing-kasing, yan nagpataka mo na sa pitik, dapat mm-hmm. ang iyang utok, ana, dili mag-iguban, dili mo sabay ba kayo? Kung iya magunang sabayan, na, mabugha siya yung igagaw.
1: Mauna, paging nun. O niya, ang nakaapan rin ba ko nung kabahib sa Orlan, kay kuan, mangod, kanang naghimura mo siya dami account, ang iyang igagaw, kay baong, kanang share din, nag-chat-chat, na silingan rin sila din.
0: Ang kanang utok po siyang igagaw niya, o kung makasinabot po siyang binoy, utindog mo na. Ang patungan mong good ana, ang makita po mong good ana, problema yun kay nga no, the number one, ang mga tao, ang mga iksoon, ang mga ginikanan, musupak mo gina, kahit first casting ba yan ha?
1: Mauna, dinon, mao gina yung usagin na na, no, makahibaw ba?
0: Kung may first casting,
1: mm.
0: Anak, ang iyang mama, ang iyang papa, iksoon, yung iba ka, ang papa, iksoon.
1: Mauna, o. Oh.
0: Mama, iksoon.
1: Hmm.
0: Ang iya, tako mong kayo ng kauaw.
1: Perte, mauna.
0: Yeah, wala mo lagi alaw karon nga mga igaga, pwede na magunay.
1: Oh, pero dito sa laing nasod, kuan?
0: Pero na, panulti yun nga, igagaw.
1: Oh, naaman. Pero...
0: Sinang tuman, kauwaw, ano eh.
1: Mauna, agad abit ang magsuri-suroy ka, unya.
0: Pwede na muna kung ilagin ang baday yun nun.
1: Hmm.
0: Ilalang tago-tago, na yun. Magsige lang igagaw, di mag-control na rin yung mabuntis. Pwede mo na, pero mga lagi, number one, ako kayo sa inuuna.
1: Mauna, no? Pero sa laing nasod ka, vibes, pwede magkuno dito, no? Labi na sa akin ang kitawag na taoguan ka ng China, no? Mabita nag-ingon nilang ilahar ko ng mga kuan dito.
0: Mabita na, Ricky, ay ka ng DJ Rico Mambo.
1: Mm.
0: Kung imong paminahon o imong tanahon ng atong panahon, karon daghan na kay trahedya mo, manas tungod na manas mga tao, mga buwang-buwang na.
1: Oh, mo naging nun nga, tungod sa mga binuhatan sa mga tao nga, di na mao, no? Di na mao.
0: Pero, muro ko ako, ipasaratilan kini si Rowena, muro nga ito ko nga iroon eh, kaya muro iroon bitaw, bunay man.
1: Muro din na igay. Mauna siya karon, no? Pero makaingon bitaw ta nga, nganong iyahang mampunengi, iyan lang natin ang ginahinag patay ni iyahang pagbati nga ito siyang igagaw. Kay ba magita nga, di gina maayo labi na stoa taon, no?
0: Tarong ko na yung utog na nasa yung suwat pagbasa ni mo nga.
1: Mm.
0: Paghimo na siya di maayo kay para ma-imagine niya yung igagaw. Sade, yung gituksok-tuksok ang iya kay gimana.
1: Mm.
0: Naas Orlan ni Rowena. Naas Orlan
1: ni Rowena. Naas si Orlan.
0: Ano siya kung taong kariwin ay tuktan ng pagbatihaya pagi mo ang ikaw mong pagkanay mong imo.
1: Mm-hmm.
0: Problema na ayaw na padayo na kaya aron di ka maproblema kay mo lagi ngon nga may pagbastol maguna.
1: Mauna.
0: Ayaw na padayo na.
1: Okay.
0: Itago na lang na imong gibati sa imong igagaw. Eh kung sa'y masakyan na siya mong igagaw, di mampagkan niya pwede ingugmaon. Kung magkaigugmaay mo, uwaw mo kayo na.
1: Mm.
0: Putla na lang ang pagbatiya, putla na. Muna may tambang ni Morowina.
1: Mauna, mintras tanto, punga na lang yun ka, vibes, Orlan, no?

0: Okay na lang, eh. Pag-request na lang ni Rico Mambo, Kwan, all by myself. Oh,
1: Bitaw. Sige,
0: Rico Mambo, daghanging salamat.
1: O, sige.
0: God bless
1: sa inyong tanong. Okay, daghang salamat ka, Bayabs Orlan, o maayong gabi inim. O, maayong hapon ni mo din, ha?
0: Magandang
1: gabi,
0: hapon pa.
1: Mao lagi, eh. Sige lang, ha? Salamat kay ka, Bayabs Orlan, o maayong hapon ni mo din, ha? Okay, greetings lang diha karon.
0: Wah,
1: wow, naging
0: daigdaro lagi,
1: kailahin akong
0: lawas.
1: Nanhala, sige. O niya, kuha, samtang maminaw ka din hagaron. Ito nang, kuhanan, pa mag-background ta din harong mga maanindot ka mga sunata. Sige, salamat o mayong hapon.
0: Katong all by
1: myself,
0: para kang
1: kuha to. Okay, salamat o mayong hapon, kabayab, Surlan. Bye!
0: Sige,
1: sige niya, sa ito mga kabayabs karon, pwede mo nga mutawag ha, on air ha. Kaya abli na nga ito ang numero mga kabayabs nga 0995-472-0802 alang sa inyo ang mga bulawanong panguna-una o sa may angay nga buhaton ato anining atong sender karon nga na problema siya lagi kay basta kay ako lagi mga kabayabs no? Ako masulti ini murag mentras tanto o mentras sayo pa ay nalang na huwag tanga na ng gugma ni mo nga murag ka na ang pataka o ka na ang turok no? Kaya maulagi na, managingon nga ganaang pwede man nato sa tudloan ang atong kasing-kasing siguro nga di na, ay na lang, ay di na tamag, di lang ako mahigugma na ba? Di lang, di na lang ako padayuno ning ako ang gugma kay ganaang kuan man, ana, igagaw man, unya, di man pwede, ana ba, no? Mintras karon ruina, no? Nga wapa mahibaw ini si muhang igagaw kay lagi, nagbuhat-buhat magka og pick account o ganang dummy account, aron nga maka-chat ka nga dunia. Mintras wa pa ni niya nahibaw eh, mas maayong di na lang ni mo kung ano, no? Di na lang ni mo sulti, ano? Di na lang ni mo ipadayon. Kay bawang namang yung gabi. Sa ikaw mismo, kay bawang yung kang dakong sopa kini, no? Sa tuang gawa sa tuang mga silingan ng mga chismoso. Sa tuang silingan ng mga marites, dako ang kauawan. Nga rin sa tuang pamilya, good mga kabayabs. Kay bawang yung di ginamusugot sila, no? Mas maayo pa nga mintras karon. Wag tanga na imuhang gibati din ang gugma-gugma, no? Sige, ana na lang siguro. O niya, sa ito mga kabayabs karon, pwede pa mo nga mo chat niri ha. O baka ha, kuha ninyo ka na ang i-message ninyo diri ang ito ang FB page nga 93.1 FMR Cebu. O baka ha, sa kuang FB page nga DJ Rico Mambo mga kabayabs. Samtang maglingkod-lingkod mo, minautang mga manindot nga mga sunata din hilamang sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. O niya, mabalik na karong tataon mga kabayabs, kauban si Uncle Boy ha. Ato ni paminaw ng iyang ipangayong awit paano kaya by G sa Saragusa mga kabayabs dinilang sa toang paboritong radio 93.1 FMR Cebu mga kabayabs mauna ni okay na ingon pa din si Kuan Direo Ma'am Hiba mo na siyang maayo ang maayo og araba kay Inday kay pwede asawahon arabo maayo og arabo kay pwede ra ko ng asawahon ang igaagaw nga panagsa o maigtagsa siguro no astilan nanhala sa mga kabayabs karon maayong hapon ni Ma'am Hibam at ni paminaw ng mga manindot ng mga sunata dinilang sa tong programang Request 931 93.1 FMR mga kabayabs mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung rider ka, kabibes ka!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!

FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Mayong hapon, nag-vibes o ganyan na ang katapusang FMR News Break. Supply sa pagkaon sunasod na miligro tungod sa El Nino, sigon sa Department of Agriculture. Gipasidan-an sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP ang Department of Agriculture kun DE sa posible nga epekto sa El Nino sa supply o presyo sa pagkaon dugang pa sa kagubot sa global nga merkado sa bugas. Gipataas sa BSP ang key interest rate sa 25 basis point aron na pugngan ang inflation o posible pang musunod o dugang lakang kung magpadayon ang pagsaka sa presyo. Gikataho nga mikunhod o 4.85% ang produksyon sa bugas sa tuig 2024. Samtang misaka o 21% ang all rice price index sa tuig 2023. Sa laing bahin, gimandoan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga ahensya sa DE nga paligunon ang mga lakang sama sa cold seeding solar irrigation o drought resistant seed crop insurance o financial nga tabang alang sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino. Og mao kana ang mga naglangkob sa atong FMR News Break karong adlaw nga Lunes, Agosto 31 tuig 2026. Magpadayon ta sa sound trip dinhi sa programang Request 931. Og kini si Rico Mambo nang alagad aron maghaton sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Yung nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras magkakabayan sa last 3:34 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya at Mindanao. 93.1 FMR Cebu magkakabayans. O niya, syempre sa magandang minaw, garon mayong hapon sa pagkasa. O niya, ang atong numero, able pa ha, ang atong number nga 0995-472-0802 mga kabayans. O niya ha, sa itong mga kabayans, garon Uncle Boy, musta mo kanina? Alright, okay lang yung hapon. Apan wala si Miss Iba dahil karon og DJ Pamela. So muna, kami lang o siyang DJ Rico Mambo ang naa kay base ng uan sila kay Halidin. Basig ng holiday, siguro po sila. Onya, sa itong mga kabibes na iningon diri, DJ Rico Mambo. Shout out ko sa akong mga kauban diri, silang Victor, Justin, og Marilyn. Sa Natix Big Shop, Carmen, nga Pirmi Jod na Minaw. Salamat. Ha? Salamat ninyong tanan, Dias Carmen, ha? Sa Natix Big Shop, mayong hapon.

0: mo din ha, loto ng pan. Oh, loto ng pan at ondias na tikbik siya. Ano ya, karong hapon na mga kabibes, ang istorya mo itong kabahin sa kaagis gugma, kinabuhi nining atong sinder lang itaw. Nga mao katong si Inday Rowen. Oh, nga karon, yung problema, murag ingnon tampo nga nga, niturok ang iyang gugma sa iya intawong mismo nga igagaw mga kabay. Nakuyawa po na niya ang gugma. Ay. Niturok sa iyang mismo nga kaniang porsusong igagaw iyang gugma. Ang mauni karon ang iyahang pangayuan o gadbay. Mauni ang pangayuan karon og unsay angay nga buhaton de ikono. Basta kay ako lagi ang akong masulti siguro nga kayo man naman ka DJ Rico Mambo. Dai, mintras tanto, mintras sayo pa, undang. Mauragin ay labi nga maayo ni mong buhaton sa pagkakaron. Nga wapa na burger o wapa na matikdis kadaghanan ang imong gugma nga tinuyo. Kay imo mataw ng kaugalingon man na ni mong daing igagaw, pursoso mag imong igtagsa di ay, lisod man po kay taon nga maghinigugma ay mo din ha. Anya kay bao nagyuka nga bawal gina sa tua. So muna, usa sa kong ma-advise mintras sayo, mintras tanto nga sayo pa, mintras nga pa'y mga kaniang panghitabo nga dili angay. Mas mayo nga undangon na lang nimo imuhang og hinay-hinayan nimo pagpatay ang imuha karon nga feelings nga to niya. Hinay-hinayon nimo pagkanaang patay ang imong bagibati nga gugma or love ngadto sa imong porsosong igagaw ng igtagsa. Mao na gina, no? Murag mao gina yung labi nga nindot ni mong buhaton Inday Rowen. Para sa ko alang usab ka na, no? Nanhala sa itong mga kabayabs karon, DJ Rico Mambo, kumusta na yung ato mga higala diha karon nga naminaw? Ilabi na sa itong mga kabayabs nga naakaroon sa mga karindirya. Mga kananan, ugon sa baba din ha karong asa mong dapita. Nag-snacks na mo diha karon mas maayo, no? O niya, mayong hapon ninyo. Okay, DJ Rico Mambo.
1: Again, sa itong mga kabayabs, piki na ta sa oras, Uncle Boys. Nagagang salamat no, sa itong mga kabayabs ginamina. O niya, kadaang ilabi na sa itong mga kabayabs karong nagkuan ng Uncle Boy. Nagkanaang naara sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. O baka ha, nang labas sila karon kay di ganiang holiday lagi, way trabaho, way duty, labi na sa mga estudyante karon na alas balay mga kabayabs kay way klase, no? Masumayin yung gibuhat din ha karon. Nang laba ba mo din ha? O nagtuon ba mo din ha? Na ba mo'y assignment para ugma mga kabayabs? Ato mga estudyante kay lagi ugma, klase naman po, no? O klase, kay balik na punta sa to ang naandan nga buhat kay ugma nga dawa, Martes o wanay holiday. Basig magtuo mo ka ng halidi gihapon ha. Dugo-dugo kayo magbangon ugma kaya halidi. Ugma, balik na ta sa to ang naandan nga mga gimbuhaton. Labi na sa mga nag-day off karon, sa mga way trabaho karon. Ugma, trabaho na ta. Kaniya sa mga estudyante, klase na ta. Mga na siya. Muna nga andama ang inyong mga buluhaton o mga adlawa. Kay aron nga inig bangon, ready to fire na. Mga siya. O niya, ito nakauban karon ang atong chief engineer kaganina, si Sir Virgilio. Mayong hapon, Sir Virgil. Di agaron ang ato usab nga chief engineer, di as Sir Edgas karon. O niya, di apod ang ato karon nga si Ma'am Junits o si Sir Gabriel. Ang atong station managers, DJ Langga Nida, mga kabayans. Sa mga naminaw karon mayong hapon atong tanan, o niya, hantun nilang usab sa sunod ugma. Wala tayo kong oras. Wala tayo kong oras panahon, Uncle Boy kayo na.
0: Alright, ako na lang usab mga kabayab sa si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di ba taros ni Jericho Mambo.
1: Again, sa mga kabayab ka rin na minaw, daghang kayong salamat. Unya, ugma pohon, balik na tas tong drama kay kompleto na may ugma. Unya, mga kabayab, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa. Mentras sa may panahon na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayabs. Alas 3:39 na, wala tayo kong oras panahon din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon mga kabayabs. Bye-bye! At oras, alas 3:39 na. Sa mga snacks, padayon ta ha. Bye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: ko nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Oo na ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: 93.1. Maana ni.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: kung in love ka, ka-vibes ka. Vibes, ka-vibes, kasama sa ang kinis na niya.
1: In fairness, nag-glow up.
0: May

0: paborito nga ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4.
1: Music Radio. Ania ang arangkada balita, kauban si Jack Batalyones o Ninya Corpus.
2: August 31, 2026, Lunes. Isang araw na lang, Burr Month na. At bukas may konting aginaldo dahil may rollback sa presyo ng petrolyo. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: North Luzon Expressway, nagmistulang malaking parking lot. Pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, itinuturong dahilan. Dalawang magkahiwalay na landslide na itala sa Olongapo. Habang van, tinulak ng lumalagas ang tubig papuntang creek sa Rodriguez Rizal. Ahas, nakunang palangoy-langoy sa baha. Mga bahay, sinusubukang pasukin. Apat na weather systems, magpapaulan pa sa malaking bahagi ng Luzon. Ang live updates, tutukan. At Gilas, Pilipinas, winalis ang mga kalaban sa FIBA World Cup qualifiers nitong weekend. Winalis ng Gilas, Pilipinas ang dalawang mabibigat na kalaban nito para manatiling buhay sa kampanya sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Nagsilbi rin itong huling laro ng multi-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
4: Tagumpay ang Gilas, Pilipinas sa huling dalawang laro sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at panalo kontra Iran nitong nagdaang weekend.
5: Magkatapos matambakan ng 13 points, nag-init muli sa second quarter ng laro ang Pilipinas na pinangunahan ni na Juan Gomez de Leano, Junmar Fajardo at Dwight Ramos. Kumapit na ang Gilas hanggang endgame at ginamit ang home crowd para mamanatili ang momentum at hindi na halos na pa-score ang Iran sa fourth quarter. Wagi ang Gilas, Pilipinas kontra Iran 68-56. Ayon kay veteran center Junmar Fajardo, ito na raw ang kanyang last game para sa national team. At proud ang nagbabalik Gilas sa si Kai Soto. Matatanda ang panalo rin ang Gilas noong Biyernes kontra Jordan sa isang overtime win 82-81. Salamat sa big plays na CJ Perez, Kevin Kiambao at game-winning block ni Kai Soto. Sa ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas na makakwalify sa 2027 FIBA World Cup pero dadaan muna sa butas ng karayom. Magaganap ang Window 5 ng qualifiers sa November 27-30, 2026 at makakaharap ang Syria at Iran para sa muling pagkakataong makakwalify sa tournament. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pag-usapan natin ang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kasama ang sports analyst na si Jay Mercado. Magandang hapon po, Sir Jay. Welcome po sa Arangkada Balita.
6: Hi, Jack. Ninya, good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat.
3: Yes, Sir Jay. Ito nga, nakita natin no, yung sa Gilas, na-sweep nga nila itong fourth window nga. Una, ano yung magiging next step para sa

0: nila?
1: Well, hindi pa tapos naman yung second round, no? So right now we're at 4-4, four wins and four losses. Kalabanin ulit natin yung Iraq Jordan, pareho sa ibang bansa, pareho doon sa kanilang hometown. And then we'll play Syria twice also. So that means we'll have four more games. The direction, syempre, gusto natin mag-yari is matalo natin yung tatlong team na yan ulit at we end up with an 8-4 card. If we get an 8-4 card, the likelihood is makakapasok tayo sa World Cup sa 2027 na gaganapin sa Qatar.
2: Sir Jay, ganito, no? Although, siyempre, napaka-impressive yan considering wala si Justin Brownlee. Talagang masasabi natin na talagang mga Pinoy itong mga nag-represent sa ating bansa. Pero di ba minsan may sinasabi sila na minsan, hindi naman sinasabi sa pinagbigyan, no? Pero parang minsan yung mga ibang teams din naman ay tinitingnan muna kung ibubuhos ng gilas ang lahat ng, kumbaga, yung 100% ng kanilang lakas. Tingin nyo po ba kahit paano nagpigil pa ang gilas dito? O talagang binuhos na nila lahat? Kasi mababasa din sila ng kanilang kalaban.
1: I think siguro dahil sa 2-4 nagsimula tayo before the start of the nung kalaban natin ng Jordan, 2-4 tayo. Mm-hmm. Medyo desperation time na tayo kasi doon sa natitirang anim na games natin, sabi nga ni Coach Tim, kung kailangan manalo tayo doon 5 out of the 6 games. Mm-hmm. And since home court advantage naman tayo ngayon doon sa first dalawang laro na yan, must win talaga tayo dyan. Hindi tayo pwede matalo. Kung hindi, baka hindi tayo makalaro sa World Cup. Mm-hmm. So ang feeling ko naman, yeah, binuhusan natin talaga lahat.
2: Pero sir, tingin nyo ba, would this work, siyempre, buhay pa tayo eh. Pero hindi ba lang malalagay sa atin yung disadvantage? Kasi wala na yung gulat factor, kumbaga eh. Napakita natin, nakaya natin, di ba sir? Ano po ang tingin nyo dyan?
1: Good point, oh. But there's one thing that we have, may advantage pa rin tayo. Sa susunod na window, sa susunod na, na series, no, sa November, tandaan natin, pwede tayo magpasok pa rin na naturalized player. No? So it could be Justin Brownlee or it could be Benny Boatwright. No? Any of the two can actually play by then. So that's another surprise element na pwede natin dalhin against Iran and Jordan. What we know, ang sigurado lang natin is, at least kaya natin pala talunin ang Iran at Jordan with an all-Filipino lineup led by somebody like Kai Soto.
2: Mm-hmm. Yun nga sir eh. Gano'ng ka-impressive para sa inyo? Nagulat po ba kayo sa naging result na walang naturalized or na talagang Filipino lineup ito at talaga nanalo tayo laban doon sa dalawang rivals natin sa region na ito?
1: Somebody interviewed me also before, no, regarding this, and sabi ko nga, swerte tayo kung maka one win tayo dito sa series na to. I was predicting Jordan would beat Jordan, but we probably lose to Iran. But yes, it was very impressive kasi nakita natin talaga na kaya natin pala yung Iran, no matter how, alam mo, ang laki ng advantage ng Iran sa atin ever since 2030, lagi tayong natatalo sa kanila. The last time we won against them, it was in the FIBA Asia Sanction Tour or FIBA Sanction Tournament. The last time we won against them was in Asian Games in 2023. So in other words, medyo kakaiba talaga yung nangyari, medyo surprising talaga, but I think the reason for this is because we feel that somebody, a 7-3 guy and a 6-10 AJ Edu, no, who manned the slot, kailan ba natin narinig ang Pilipinas ay lamang sa malalaki? Yeah. Ngayon lang yata nangyayari yan, at least for this particular generation of players, no. A 6'10 guy, may 6'7 tayo, dalawang 6'7 ng Kevin Campbell and Carl Tamayo.
2: Mm-hmm. Pero sir, ano tingin nyo dito sa, kumbaga, composition ng team na ito? Di ba? Kasi mulat sa pool, sinasabi kilala ang mga Pinoy bilang one-on-one players, di ba? Kanya-kanya, individual talents tayo eh. Pero ngayon, nakita nyo, tingin nyo maganda yung composition na ito? Kumbaga, team, nandun yung chemistry.
1: Yes, for one, because we have a youth brigade here, no? Dwight Ramos is 27 years old. Kai Soto is 24 years old. AJ Edu, Juan Gomez de Liano, Kevin Campbell, and Carl Tawaya are all 26 years old. So in other words, maglalaro pa sa atin yan na for the next 6 to 7 years pa. So ang laking braga yan. Kasi noong 2018, 2019, lahat yan nasa FIBA youth pa noon eh. Noong time na yun, no? Under 18. At napipredict na natin na in 6-7 years ay gagaling ang Pilipinas kasi mapupuno na yung pangangailangan ng Pilipinas ng malalaking players, and we have these very talented players, the best rivals not only here in Asia but also in the world, no? Kasi remember 2 years ago we defeated Latvia. The sixth world, the world ranked number 6 siya, no? All, and yet we beat them sa Liga.
2: Mm-hmm.
1: Doon siya lahat yan mismo. So, ang laking bagay nun. Napapatunayan natin. Mm-hmm. Basta kumpleto tayo at meron na ano, lalaban tayo.
2: Mm-hmm. Sir, medyo nag-choppy lang ko ng konti yung line nyo. Pero sir, ano, tuloy natin yung usapan nga na ito. Binanggit nyo, sir, yung kanilang names. Justin Brownlee at si Benny Boatwright. Tingin nyo, sino ang mas kailangan natin sa dalawa? At sino yung mas mapapakinabangan natin?
1: It remains to be Justin Brownlee. But we don't know yung condition ng katawan niya. Mm-hmm. Kasi alam natin, panay injury siya the past couple of months, no?
2: Mm-hmm.
1: So, any 6'5 or 6'6, no? At the high, at its tallest, no? Mm-hmm. Benny Boatwright is 6'9 and can play the same position. Mm-hmm. Parehong pwede maglaro ng 3 and 4. Malaking bagay yon. Kasi all of a sudden, ang starting unit natin will be made up of a 7'3 Kai Soto, a 6'10 AJ Edu, and a 6'9 Benny Boatwright. Mm-hmm. Where can you find a front line na ganun kalalaki, no? Mahihirap, mm-hmm, ano, ang makakalaban, ang makakasabay sa atin sa ganyang klaseng, ano, yung mga Western teams, eh.
2: Mm-hmm.
1: No? So, in other words, malaki ang chances talaga natin. I have a sinking feeling, though, that Benny Boatwright will come in by November so long as may passport siya, given the condition that Justin Brownlee has right now as far as his injuries are concerned.
2: And ito nga, sir, sinabi, ito na yung huling laro para sa Gilas Junmar Fajardo. Sino kayo magandang replacement niya? Is it another big man or tingin nyo kailangan ba natin point guard? Anong position po kaya ang kailangan natin?
1: Kilala natin si Tim Cohn pagdating sa ganyan. He loves to put in big men. And it's, mm-hmm, napatunayan na ni Quentin Melora Brown,
2: mm-hmm,
1: or QMB,
2: yes,
1: 6'10 center from UP. No, who's playing now in the B League in Japan? No, that he can play in the FIBA, be the perfect fit to replace Junmar Fajardo at the slot. The other one is Mike Phillips of LaSalle naman. Although medyo ang problema kay Mike Phillips, eh, medyo hindi consistent yung free throw shooting niya. But otherwise, these are very good tall men who can actually go up against the other tall men of the of countries of other regions. Actually,
2: Sir. Sir Jay? Okay, Sir Jay, mukhang talagang hindi maganda yung signal natin. Again, Sir Jay?
1: Yes,
2: sir. Talaga medyo hindi lang maganda yung signal. Siguro, pwede pa namin ikaw hingan ng huling message na lang po. Ano yung dapat i-expect ng mga Pinoy sa mga susunod na... Ito, yun sa next po, para sa Gilas po. Sir Jay?
1: Okay, ang ano natin is this, though. I think we have a very... yes?
2: Yes, sir.
1: Okay na ako?
2: Okay po.
1: Okay na ako? Hello?
2: Yes, Sir Jay.
1: I think we have a very good chance... Okay, I think we have a very good chance of beating Syria twice. Mm. So we can go up to 4-2. So the only thing... up to 4 wins, rather. I think the only thing that we need to do is to beat either Iran or Jordan in our next game. If we go 5-1, we have a chance to make it to the World Cup. And yun yung ultimate prize, to be able to participate in the World Cup for the fourth consecutive time, if I'm not mistaken, no? 2014, andun tayo. 2019, andun tayo. 2023, we hosted it, andun tayo. And hopefully, in 2027 in Qatar, we'll be able to play there also.
2: Okay, nako, sige. Nako, maraming salamat, Sir Jay Mercado, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. At of course, sabay-sabay tayo susuporta dyan sa Gilas team na yan. Salamat, sir.
0: Viral sa social media ang mga video na kuha ng mga netizen sa matinding pagbaha sa Central Luzon at Calabar Zone. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Bagulot ang sumalubong sa mga residente ng Central Luzon at Calabar Zone makaraan ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat nitong weekend. Sa isang viral video, walang kalaban laban ng L300 van na ito nang hampasin na rumaragas ang baha sa Montalban, Rizal. Maya-maya, nahulog ang van papunta sa creek.
4: Napagdasong tubig! Rescue po! Parang awa niya na po! Tubig! Sobra! Lagpas na ulan!
3: Sa Montalban, Rizal pa rin, dinaan sa Facebook Live ni Lorly Bautista ang paghingi ng saklolo matapos umabot ng lampastao ang taas ng baha. Kaawa-awa naman ang mga aso ito na inanod na rumaragas ang baha sa Olongapo City. Nailigtas naman ang isa sa mga aso. Nagsigawan naman ang ilang residente sa lugar na ito sa Olongapo matapos lumitaw ang isang dambuhanang sawa na naghahanap din ng masisilungan. Tulong-tulong naman ang mga residente ito para ilikas mula sa baha ang isang bedridden na senior citizen sakay ng isang balsa. Doble naman ang pagluluksa ng pamilyang ito sa San Fernando, Pampanga. Bit-bit ang kabaong ng isang bata habang lumilikas sa baha. Sa Montalban, Rizal, sa wheel loader sinakay ng mga rescuer ang mga stranded sa baha. Umabot naman hanggang bubong nang unang palapag ang kulay putik na baha sa Old Gabalan, Olongapo City. Pahirapan ang paglikas sa mga residente. Ganito din ang sitwasyon sa isa pang lugar sa Olongapo na abot leeg ang baha. Kanya-kanyang bit-bit na maisasalba ang mga nasa lanta. Isang manok din ang hawak ng isang batang babae habang ang isa ay nakakapit naman sa lalaking ito.
5: Lalo na ang mga naliligaw ng lantas.
3: Nagpatuloy naman ang misa sa St. John the Baptist Parish sa Hagonoy, Bulacan, sa gitna ng baha. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naitala ang dalawang landslide sa Subic Bay Freeport Zone kasunod ng mga pag-ulan nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
6: Isang panibagong landslide ang iniulat na naganap sa loob mismo ng tipo high-tech Eco Park, isang industrial development area sa Subic Bay Freeport Zone. Base sa ulat, ikalawa na itong landslide na nangyari halos 7 oras lamang matapos na gubuho ang isang bahagi ng high-tech Eco Park noong Sabado na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang katao, isang Chinese at isang Pinoy dump truck driver. Dalawa pa ang isinugod sa ospital na natabunan ng gubuhong lupa. Sa ikalawang pagguho ng lupa, tumabon ito sa isang bagong warehouse di kalayuan sa unang landslide noong Sabado ng tanghali sa kasagsagan ng buhos ng ulan, ngunit wala namang iniulat na nasaktan. Dahil sa dalawang sunod na insidente ng pagguho, nangangamba ang ilang mga Pinoy investor sa lugar na muling maganap ang landslide dahil sa ang development site ay bahagi ng 10 ektaryang virgin forest ng Subic Bay Freeport Zone na pinatag at pinutol ang libo-libong mga puno na ginawang industrial site. Ang tipo high-tech Eco Park ay isang 209 hectare na tinaguri ang Eco-Friendly Mixed-Use Industrial Development Investment na ini-award sa isang malaking Taiwanese investor ng SBMA Management noong 2019 malapit sa tipo expressway entry gate sa loob ng Subic Freeport Zone. Samantala, sa inilabas na public statement ng Santeng Subic International Corporation, management arm ng tipo high-tech Eco Park, na nalulungkot sila sa pangyayari at tiniyak na patuloy na makikipagtulungan sa SBMA management with due diligence, transparency, and accountability. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ay tinuturing na central figure sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
7: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS! May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Higit 6 na bilyong piso naman ang pinsala sa infrastructure. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Tumalo pa sa 6.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, higit 3,000 bahay ang naitalang nasira. Apektado riyan ang Regions 1 to 6, Region 9, Calabarzon, Carr, National Capital Region at Mimaropa. Sa tala ng OCD, 8.6 milyong katao ang apektado ng sama ng panahon. Higit 164,000 na katao ang nasa loob ng evacuation centers. Patuloy ding tumaas ang bilang ng mga nasawi.
5: Ang mga namatay po, as of now, 33 po ang naka-record. Injured is 19. Missing naman po is 3.
4: 117 lugar ang idineklarang nasa state of calamity. Ayon sa OCD, 1.78 billion pesos na tulong ang naipamahagi nasa ngayon. Sa Metro Manila, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na patuloy na nag-ooperate ang 73 pumping stations.
6: Dahil sa uminit nga ng panahon, we are now taking advantage of the good weather para mag-clear out na naman ang mga waterways.
4: Sabi ni Torre, naka-integrate na rin sa kanilang Metro Base Landline 136 ang flood control operations at hinikayat niya ang publiko na gamitin lang ito para sa emergency. Higit 500 tauhan din anya ng MMDA ang naka-standby para i-monitor ang sitwasyon sa labas.
6: As of the moment, the MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga sa NLEX para matulungan sila doon. And we also have mobile pumping stations na pinadala. Yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
4: 6 na CCTV camera rin ang nireposition ng ahensya sa mga waterways para ma-monitor ang galaw ng mga ito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Binabantayan ngayon ng pag-asa ang 3 bagyo at isang low pressure area. Pero habagat pa rin ang magpapaulan sa bansa. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio para sa ulat ng panahon. Justin.
7: Yes, Nina, 4 nga na weather systems ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Una na riyan ang bagyong Pilandok na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas sa 55 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot ng 70 kilometers per hour at kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon naman sa pag-asa, inaasahan na magiging tropical storm pa ang bagyong Pilandok bukas. Hanggang makalabas na ito ng ating bansa sa Miyerkules ng hapon o gabi patungo sa Japan. Bukod yan, 2 bagyo at 1 pang low pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng bansa. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ang mga ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sakali namang mangyari ito, ayon sa pag-asa, wala naman itong magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, hinahatak naman ng mga bagyong ito ang habagat na siyang sanhi ng mga malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, bukas, unang araw ng Setyembre, inaasahan ang malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. 50 to 100 millimeters naman ang pag-ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Bataan. Inaasahan ang mga pag-ulan na ito hanggang Huwebes. Ninya, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, umabot na ngayon sa 200.20 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nagpapakawala naman na ng tubig matapos umabot sa 100.93 meters ang Ipo Dam, 750.70 meters sa Ambuklao Dam at 574.37 meters sa Binga Dam. Pinapayuhan naman ang mga residente na iwasan na muna ang anumang aktividad sa kanilang mga ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa'yo, Ninya.
3: So, Justine, sa mga oras na ito at sa araw na ito, ano yung mga inaasahan natin na mga bagyo sa mga susunod na araw?
7: Mm-mm. Ngayon kasi, Ninya, may isa ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga si Bagyong Pilando. Ngayon, may dalawa pang bagyo sa labas ng ating bansa, no? Yung isang bagyo dyan ay si yung dating Bagyong Obet na may international name na Saudel. Tapos may isa rin pang tropical depression na hindi pa binibigyan ng pangalan sa ngayon. At bukod dyan, may low pressure area din sa labas ng ating bansa, Ninya, at posible o may medium chance ito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sabi ng PAGASA, hindi nila inaalis yung posibilidad na pumasok yung mga bagyo na ito sa loob ng ating bansa. Pero sakali mang mangyari yon, wala naman daw itong direktang epekto ng sa alimang bahagi ng ating bansa. Bali yung mga magpapaulan pa rin dito sa ating bansa, Ninya, ay yung habagat. Ninya.
3: Sa panahon ngayon, kahit na walang bagyo, no, Justin, yung habagat lang eh. Marami nang sa mga kababayan natin na lubog sa baha o walang pasok, walang opisina. So sa ngayon, hindi na porket may bagyo o wala eh, di ba? It's about the ulan, yung dami ng ulan. So ngayon kasi, it's the start of the week. Ano ba, may pasok kaya sa Metro Manila o wala? Ano ba yung aasahan nating panahon sa Metro Manila? Maulan ba sa mga susunod na araw?
7: Oo. Actually, Nina, yan din yung inaabangan din nating impormasyon pagdating sa Metro Manila. Kanina sa huling update ng PAGASA, hindi nabanggit ang Metro Manila. Pero ayon sa kanila, ngayong araw, most of Luzon at Visayas, kagabi lang rin ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, ang Misamis Oriental, ang Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental, yan yung mga iniulat kanina ng PAGASA na maapektuhan ng habagat. Actually, magandang tanong yan kung ano ba yung magiging lagay ng Metro Manila. Pero sa ngayon, Ninya, yan yung mga lugar na uulanin sa mga susunod pa na araw. At saka ngayon, Ninya.
3: Hopefully, ano, since hindi na-mention ang Metro Manila, wag naman sana maging maulan uli. Ano. Maraming salamat, Justin Ignacio.
8: Pinalubog ng baha nitong weekend ang ilang lugar sa Valenzuela at May Cagayan dahil sa malakas na ulan. Humupa man ang baha sa mga pangunahing kalsada, mataas pa rin ang baha sa ilang mga barangay. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM.
9: Yes, Jack. Sa buong maghapon nga ay maganda na yung panahon dito sa Metro Manila, especially sa Valenzuela. At nakita nga natin kanina na sumikat na si Haring Araw. Pero nung nilakad natin yung ilang mga barangay na malapit doon sa ilog, ay talaga namang nagtitiis pa rin ang mga residente na nakatira doon. Ngayong araw lang ulit nagkaroon ng tsansa si Trixie na makapamalengke para makabili ng ulam. Humupa na kasi kahit papano ang baha sa kanilang lugar sa Barangay Bangkal sa May Cagayan, Bulacan. Ilang araw daw silang hindi makalabas sa bahay dahil umabot umano ng halos gabewang ang taas ng baha.
10: Matagal po bumaba kasi yung mga bahay dyan sa looban talagang lubog.
9: Talaga?
10: Ngayon pa lang naglilimas kasi medyo bumaba na siya. Epekto sa amin kasi hindi kami makapasok ng work. So wala kaming relief. Wala, kahit sa barangay namin wala kaming relief. Kailangan namin talaga ng pagkain. Mataas talaga. Literal na hindi ka makakalabas ng bahay. So ang iniisip namin, paano yung pagkain? Siyempre wala kaming pagkain.
9: Gaya ni Trixie, tuloy pa rin ang pagtitiis ng maraming residente sa kanilang lugar. Walang magawa kundi lusungin ang abot na binti na baha para makabili ng pangangailangan. Perwisyo daw ito para sa kanila, pero karamihan ang sagot, sanay na sila sa ganitong buhay. Ganyan din ang katabi nilang lugar ng Riverside na parte naman ng Malanday, Valenzuela City. Si Tatay Felix, ang kanyang padyak na lang ang naging transportasyon para makalabas ngayong araw.
11: Ngayon na ako lumabas eh.
12: Bakit ka na lumabas? Bakit?
11: Eh, ngayon lalim dito eh. Hindi kaya na. Hindi ginawin tayo
12: dyan. Anong epekto sa'yo pag gagawin?
11: Magkaroon ka ng sakit. Kaya iniwan na kung hindi lumabas.
12: Bakit yun? Wala nang pinta?
11: Ay, hindi pala. Kaysa magkasakit ka.
9: Nitong weekend, naging malawak na ilog ang kahabaan ng MacArthur Highway na parte ng Valenzuela at Maycauayan City. Kita sa kuha na ito ng drone video na inaakay na lang ng mga nakamotorsiklo ang kanilang motor sa taas ng baha. Tanging ang mga truck lamang ang nakakasuong sa MacArthur Highway. Sa Valenzuela pa rin, naging pahirapan naman sa mga rescuer ang pagsagip sa mga kabataan na ito. Buwis buhay ang ginawa nilang tila human rope para makuha ang mga bata sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa video naman na ito nakuha sa Maycauayan City, kahit ang malalaking bus, napapahinto ng matataas na baha. Ang mga van, napapaatras din sa takot na tumirik. Nakuhaan din ang video ang gasolinahan na ito na parte pa rin ng Barangay Bangkal na pinalubog ng tubig.
13: Jack, bukod sa Barangay Bangkal at yung katabi nila na Riverside sa Valenzuela City, sa Maycauayan, may ilan pang mga barangay na lubog pa rin sa baha. Umaabot pa nga yan ng nasa 20 mga lugar, pati na rin sa Maycauayan. Noong kanina, nung nilibot natin itong magkatabing barangay lamang ito, Riverside at Barangay, ang tanging naghihiwalay sa kanila, yung creek. At nung nakita natin yung creek, hanggang ngayon ay mataas pa rin yung level ng tubig doon. Jack?
14: JM, so ito sa Valenzuela, mostly wala nang baha. Pero di ba may part dyan, yung parang boundary papuntang Obando, Bulacan, may mga parts pa rin na doon na talagang baha pa rin sa mga oras na ito? Napasyalan nyo ba yun?
13: Yes, Jack, kanina nung nilibot natin yung boundary ng Valenzuela, pati na rin nung Maycauayan, dun sa mga area na yon, dun sa main road, wala naman na ganong baha, pero may mga ilang mga gutter dip lang. Pero dun sa mga looban ng mga barangay, pag sinilip mo yung mga lugar na yon, ay umaabot pa rin talaga ng gabinti yung mga tubig. Tanging mga malalaking sasakyan lang inakapasok, at kung kayang lakarin ng mga residente, ay nilalakad na lamang nito. Pero pag ang gamit mo yung mga motorsiklo, nako Jack, hindi ka makakapasok pasok doon sa mga area na yon. Jack?
14: Habol ko lang na tanong, JM. Paano yung mga eskwela? Doon sa mga bahang parte ay suspendido ba? May info ka ba tungkol doon?
13: Yes, Jack, yung ilang paaralan kasabay nga nung National Heroes Day ngayon ay wala talagang pasok. Pero yung ilang mga LGU ngayon, especially yung Valenzuela, panigurado mag-announce ng walang pasok yan mamaya doon sa mga area na talagang hindi kayang lusungin nitong mga kabataan natin. Pati doon sa Maycauayan City, halos magkatabi lang kasi ang area na yan. At nung Sabado nga yan, yung area na pinalubog talaga ng baha dahil nga sa tuloy-tuloy na ulan. Jack?
14: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda. Sumuong sa baha ang nasa 500 residente sa Bulacan para iprotesta ang anilay katiwalian sa flood control projects. Nagmarcha sa Malolo City ang mga miyembro ng mga grupong Kilos Bulacan, Pamalakaya, Kilusang Mambubukid ng Pilipinas at Anak Pawis para sa nasabing protesta. Bukod sa issue ng flood control, tinututulan din nila ang reclamation initiatives na umano'y nagpapalala ng pagbaha sa lalawigan. Una ng hinamon ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa 41 billion peso allocation para sa pagbaha sa lalawigan. Kinwestiyon niya ang patuloy na paglubog sa baha ng lalawigan sa kabila ng malaking pondong inilaan para rito.
3: Ilang linggo na tayong binabaha dahil sa habagat. Pinakamatinding pinsala ay sa Central Luzon kung saan maraming bayan sa Pampanga, Zambales, Tarlac at Bulacan ang lubog sa baha. Pag-usapan natin ito kasama ang professor ng journalism sa UP Diliman, walang iba kundi si Professor Danilo Arau. Magandang gabi po, Professor, at welcome back sa Arangkada Balita.
15: Yes, magandang hapon Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito. Nakalulungkot talaga 'yung nangyayari.
3: Ayun na nga po, Professor, no? Let's start with, paano ba dapat i-cover ng media yung mga ganitong klaseng trahedya or disasters na bukod sa pagbibigay lang ng mga numero, kumbaga statistics, hindi ba, na ganito, ang dami ng, minsan hindi mo nga maintindihan rin, ano, kung ano ba talaga yung effect noon. Paano ba dapat nila ito i-relay muna sa publiko?
15: Siyempre po, matatalino naman yung ating publiko. We should operate first on that assumption. Tapos, kailangan lang po nating paalalahanan yung ating sarili hinggil sa kapalpakan ng governance system. Hindi lang sa Pampanga, sa Bulacan, kundi sa iba pang mga lugar. Halimbawa, tumutok tayo sa Bulacan, ilan po ba yung mga political dynasty roon? Pasensya na kung titingin lang ako sa kodigo. Merong si Alvarado, Robes, Villarica, Silverio, Estrella. So yung mga apelidong yon napaka-pamilyar po sa Bulacan, tapos sa Pampanga naman, yung mga pamilya naman, at least apat. So paumanhin kung titingin uli ako sa aking kodigo, mga Pineda, Arroyo, Lapid, at Gonzales. So itong mga pamilyang to, hindi naman natin sinasabi na sila lang ang may kasalanan, pero may panawagan po kasi tayong lahat na isabatas na yung tunay na anti-political dynasty law hanggang ngayon, hindi pa rin nagagampanan yan or na-attend ng Senado at saka ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Tapos yung isa pang dimension ng konteksto, yung korupsyon, na sa tingin ko mahusay naman na naiuulat ng media sa kasalukuyan. Gaya ng nabanggit mo, may ilang mahalagang statistics doon, yung ginastos para sa flood control program. Halimbawa, sa Bulacan lang, umaabot na po ng 44 billion. Tapos yung testimonya ng ilang opisyal ng DPWH, as much as 25% to 30% yung kickback o yung mga nakukuha o nakukulimbat. Baka nga sabi ng iba, mas mataas pa sa 30% batay sa klase ng yaman ng ilang mga sangkot.
3: Opo.
15: Tapos tandaan natin si Bong Revilla, dating senador Bong Revilla to be more precise, ay napakulong dahil sa flood control project scandal mismo sa Bulacan, pero siya ay out on bail sa kasalukuyan. Tapos yung mga diskaya at yung mga yung ilang mga opisyal ng DPWH ay nakakulong pa rin sa ngayon. Kaya sorry ko medyo napapahaba yung konteksto, pero yun yung mga bagay na dapat na i-remind natin sa publiko, kasi yung factual accuracy, don't get me wrong, mahalaga po siya at mahusay naman na naire-report hindi lang ng ABS-CBN kundi ng iba pang mga network, kundi dapat yung malalim na pagsusuri ay dapat na nandun pa rin.
3: Opo, yun na nga kasi ang challenge rin minsan po sa mga newscast, talagang merong time limit Minsan kailangan sabihin mo na lahat, 1 minute and 30 seconds. Yes, parang yun po usual. So napakahirap po, no? Kaya kailangan gumawa ka ng medyo mahaba-haba, documentary. Ang problema kasi ngayon, ang ating, kumbaga, ang sanay na ang tao sa mabilis. Pag hindi mo sila nakuha in a few seconds, ay hindi mo na sila makukuha kahit maganda pa yung sasabihin mo o yung conclusion mo o yung konteksto mo. Parang at first, kailangan gulatan Ano bang masasabi niyo yun, Prof? Hindi na katulad dati na malalim ang usapan, wala nang makikinig sa'yo. Isuscroll up nila.
15: Tama po kayo. Kailangan talaga yung mabilisan na pag-uulat. Kaya nga ang tawag sa journalism ay history in a hurry. Pero yung oras naman, hindi yan major factor kung ang magiging ulat ay talagang nakatutok sa isang anggulo. Kasi we don't expect na ang periodista matatalakay lahat ng mga dimensyon ng issue sa loob lang ng isa't kalahating minuto o baka mas maikli pa. Depende sa gaano kasiksik ba yung news cycle sa araw na yon. Yung factual and contextual accuracy, it can be reported naman po sa, let's say, halimbawa lang, isa't kalahating minuto. One and a half minutes rather. Pero dapat nakatutok lang sa isang anggulo. Halimbawa, sa kaso ng pagbaha sa Bulacan, as a compromise of sorts para mapaikli, kailangang nakatutok lang, halimbawa, sa isang source, sa isang barangay, ipapakita mabilisan yung footage ng pinagdaraanan niya, and then diretso na tayo dun sa konteksto. Sino ba yung dinastiya na nandoon? Magkano ba yung flood control project na dapat na magbe-beneficio yung lugar na yon? So, kumbaga, yung isang magandang halimbawa, yung isang magandang approach, yung human interest approach at saka yung case study approach. Yes. Yeah. Para case study na to, parang mamamagnify niya yung nangyayari, hindi lang sa lugar na yon, kundi sa iba pa. Mapapaisip yung publiko, ay nangyayari pala sa lugar na yan yung nararanasan din namin. So, yung mga ganong realizations should be with the people, with that approach.
3: Yes, oo nga po talaga. It's a challenge and siguro para may review rin na not just the reporter na nandun on the ground, but also the producer who sees the bigger picture. Sila po yung nagbibigay, nagmamando rin na kung paano ba nila aanguluhin yung istorya for the day. But maiba lang tayo, Prof, kasi kanina nakita natin yung story about Governor Daniel Fernando, yan nga, no, ng Bulacan, no? At may sinabi siya dun sa minention nyo rin ay 40 plus billion pesos na flood control project daw dapat dyan na, na parang wala, hindi natin alam sa napunta yung 41 billion pesos. At sabi ni Governor, wala raw siyang hawak na datos dito o wala raw koordinasyon sa kanya. Yung DPWH na tungkol daw sa infrastructure projects. Katanggap-tanggap po ba ito, Prof?
15: Siyempre po, hindi katanggap-tanggap at katakataka na ang mismong gobernador hindi alam yung nangyayari sa lugar niya. Halimbawa lang, hindi naman natin sinasabing nagsisinungaling si Governor Fernando. Kung talagang hindi niya alam yung datos, trabaho niyang alamin kung nasaan yung datos, una, at saka bakit, halimbawa lang, pinagtatakpan ito mula sa kanya kung talagang itinatago ito. Mula sa kanya at let's say, halimbawa lang, let's be fair to Governor Fernando, siya yung nag-disrupt ng political dynasty sa lugar niya, sa mismong Bulacan, pero marami sa mga local officials doon ay mula pa rin sa dinastiyang dapat lang na mabuwag. So may kinalaman kaya yung ganong klaseng hindi niya affiliation sa dynasty kaya wala sa kanya yung datos or tinatago sa kanya. Dapat if Fernando really wants transparency and accountability in governance, dapat buong tapang niyang sasabihin bakit di niya alam at ipaglalaban niya yung interest ng mga mamamayan.
3: Opo. At meron pang isa na nag-viral na picture. Alam niyo po ba yung aking tinutukoy kung saan may mga opisyal? I'm sure hindi lang sila. Nakikita ko ito palagi rin eh. Yung mga, kunyari, they are doing their public service. For example, lumusong sa bahay, nagpamigay ng bigas, etc. Tapos ang mga suot, nagmamahal lang, kumbaga yung jacket mo, isang buwang sweldo or limang buwang sweldo ng isang tao yung jacket or yung sombrero, sapatos. Ano po masasabi niyo doon?
15: Well, una sa lahat, hindi po ako fashion consultant at wala akong alam sa fashion. Hindi ko alam kung mamahalin talaga. Pero tama ka, itong tinutukoy mo, kung tama ako, ay mula sa Pampanga at sila ay nabibilang sa political dynasty. And yes, from the looks of it, mamahalin yung mga suot nila at talagang nakikita mo yung insensitivity and lack of sincerity nila sa pagtulong sa publiko. Kasino ba naman na mag-dress down ka para makipagpakihalubilo sa mga mamamayan? Alam mo ninya yung maganda sa mga periodistang nagre-report ngayon, lalo na halimbawa sa mga kababaihan na yun na nga, inaasahan mo, todo postura, napupunta. Ngayon, talagang nagde-dress down. Hindi dahil ini-impose yun ng kalalakihang nasa newsroom, kundi dahil yun yung tawag ng panahon at may protective gear na sinusuot talaga sila. So sana ganon ang mangyari kasi hindi naman fashion event yung baha. At saka yung nakikita mong lumulusong sa baha, alam mo may isang footage pa eh, na gawin na muna nating blind item pero naging bahagi rin siya ng political dynasty. Hininto yung truck doon sa lugar, doon sa area or dun sa area na may konti pang baha para makitang lumulusong itong politikong ito. Pero after a few steps, nawala yung ano, yung baha kasi medyo elevated na yung area. Gasino ba naman na iurong mo yung truck na dun sa hindi na babahain at hindi na mababasa yung paa? Pero kailangan for optics, for visuals na makitang lumulusong yung pidang itong main character na to para makuhanan sana ng camera. Pero yun na nga eh, dahil napahaba yung footage, nabisto yung ganong kapagdagan. Nakakatawa, nakakainis na nakakaiyak.
3: Oh, yun na nga po, hindi ko rin alam kung ano nga ang masasabi dyan actually, ano? Tama po kayo, ang dami kong mixed emotions, ano? Ano bang clue dyan? Starts with the letter. Professor, sayang wala na tayong oras, pero maraming salamat. Hanggang sa uulitin, Professor Danilo Araw ng UP Diliman.
15: Maraming salamat, mabuhay.
3: Samantala, tiniyak niya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
16: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya...
17: Ganyan ay nilarawan ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang ginagampan ng tungkulin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Yusek Castro, patuloy ang pagmomonitor ng Pangulo sa iniwang epekto ng nagdaang sama ng panahon dulot ng habagat, kung saan kabi-kabilang inspeksyon at situation briefing ang ginawa nitong nakaraang linggo sa ilang mga lugar sa bansa gaya ng sa Bulacan at Pampanga na nalubog sa baha. Dagdag pa ng Palace Press Officer, binigyang direktiba ng presidente ang mga ahensya ng gobyerno na siguruhing mahahatiran ng tulong ang mga apektadong residente.
16: At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
17: Kaugnay nito, pinulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang DILG, DPWH, DSWD at TBM para sa Central Luzon and Metro Manila response. Layo nitong malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa nangyaring pagbaha sa ilang lugar sa Central Luzon at Metro Manila at kung anong dapat ipatupad para sa maayos na pangangailangan ng mga Pilipino. Nagbabala naman ang Palace Press Officer kaugnay sa mga napapabalitang ninakaw na ilang mga components ng mga pumping station na nakakaapekto sa operasyon nito. Ayon kay si Castro, dahil sa pagkawala ng ilang mga piyesa ay maaari itong magdulot muli ng mabagal na paghupa ng baha.
16: Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat.
17: Dagdag pa ng Palace Press Officer na itigil ang pananabotahe sa proyekto ng Pangulo at sinisiguro na kanilang papanagutin ang mga nasa likod ng pagnanakaw. May mensahe naman ng palasyo sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo.
16: Ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan.
17: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa pagkasira ng dalawang pangunahing tulay sa lalawigan. Inaprubahan itong linggo ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na nakatutok sa lawak ng epekto ng habagat. Ayon sa resolusyon, ang patuloy na pag-ulan ay nagdudulot ng mga panganib, partikular sa pagguho ng ilang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge at Agana Bridge. Nagsimula namang gumawa ng mga pansamantalang hakbang ang mga otoridad para maibalik ang akses sa mga tulay. Iginiit ng House Prosecution na mahalagang testigo si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
18: A lawyer. A rule on cross...
19: Itinuturing ng House Prosecution na central figure si dating Department of Education Chief of Staff at spokesperson attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, mahalaga ang testimonya ni Poa para mabigyang linaw ang mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential funds ng DepEd na hindi umano nasagot sa 2024 House inquiry.
18: So... hostile witness man si Attorney Poa or hindi, I believe he's a central, one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to.
19: Nakatakdang iharap ng prosecution si POA bilang witness ngayong Linggo at hihilingin na ideklarang hostile witness. Inaasahan ding pag-uusapan sa kanyang testimonya ang mga military certification na ginamit sa pagtugon ng DepEd sa Commission on Audit Findings kaugnay ng tinatayang 15 million pesos na confidential fund expenditures. Handa rin umano ang prosecution sakaling gamitin ni POA ang lawyer-client privilege dahil bahagi na siya ngayon ng defense team ni Duterte. Giit ni Ortega bilang dating spokesperson ni Duterte, mahirap umanong sabihin na wala siyang alam sa mga prosesong ipinagtanggol na niya noon.
18: Siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot honor your words kung wala kang alam.
19: Samantala, kasabay ng impeachment proceedings, pinag-uusapan din sa Kongreso ang 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget, kabilang ang confidential at intelligence funds ng Office of the President. Ipinagtanggol ni House Human Rights Committee Chairperson Benny Abante ang hinihinging 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng OP na hindi nagbago kumpara sa 2026.
20: I think yes, we've got to remember that the President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan?
19: Sang-ayon dito si Ortega na nagsabing kailangang masiguro na tama ang paggamit at proseso sa paghawak ng confidential funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Bababa ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa computation ng Department of Energy, 3 pesos and 83 centavos ang tapyat sa presyo ng kada litro ng diesel. 32 centavos naman sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos sa kerosene. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho. Hi Jai!
21: Hey, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng mga karangkada, hindi nga po napigil ng malakas na ulan at baha ang successful 2 nights anniversary concert sa Big Dome ng pop rock royalty na si Yeng Constantino. Noong Biyernes at Sabado, punong-puno ang Araneta Coliseum sa kanyang biyahing 20 concert. Ang latest kay Yeng Constantino sa Joy Hot Exclusives, now na!
22: Trending ngayon sa social media ang ginanap na 2-night sold-out concert ni Yeng Constantino sa Araneta Coliseum, ang Biyahing 20. Masama man ang panahon pero hindi nagpatinag ang mga nagmamahal at sumusuporta sa pop rock royalty ng bansa na nagsiselebrate ng kanyang 20th year sa industriya. Madami ang natuwa sa mga naging production numbers ni Yeng kasama ang mga malalapit na kaibigan sa industriya tulad nila Eric Santos, Casey Tandini at Angeline Quinto sa unang gabi ng concert. Sa pangalawang gabi naman ay binigyang pugay ni Yeng ang mga batang manunulat at mga awit tulad nila Angela Ken at Janine Berdin. Usap-usapan din sa ginanap na concert ang past love story niya sa Kapwa Pinoy Dream Academy graduate na si RJ Jimenez matapos nilang awitin ang If We Fall in Love number. At ang mga banter sa kwento ni Yeng sa It's Showtime host na si Ryan Bang sa audience. Punong-puno ng pasasalamat si Yeng sa lahat ng mga dumalo at sumama sa Biyahing 20.
23: I'm just so blessed and overwhelmed ako sa biyaya na to ni Lord. Grabe, di ako makapaniwala. People came, people sang along, and grabe, nag-outfit din sila. Grabe, kahit saan ka pumunta sa sulok, they're singing along. It's so surreal.
22: Ano nga ba ang masasabi ni Yeng na paborito niya sa buong concert?
23: Favorite ko lahat. Wala akong tula kabigin. Lahat, anak namin yan ni Direk Prati. It was so amazing that people are very appreciative of what we envisioned and what we did. Sobrang sarap, sarap i-execute ng buong show. Grabe kayo. Thank you for showing up. Kahit na napaka ano ng bagyo. You guys are amazing. I'm blessed by your presence. I honor you. Thank you for listening to my music.
21: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo Sir Jack and Miss Nina.
3: Wala bang repeat? Kasi ilan mo isa sa mga favorites namin yan, si Yeng Constantino.
21: Meron po, yes. meron siya sa SM Seaside sa May Cebu, sa Laguna, at meron rin siyang international shows.
14: Oh, so, kung pupunta sila sa Cebu, malamang makasama nila si J.R. Siawak, man, yung dati siya, kasama niya sa Pinoy Dream Academy.
21: Yan ang dapat abangan. Pero, Sir Jack, meron din namang ano, anniversary concert, yung mga magkakaklase from Pinoy Dream Academy. For sure, kompleto sila doon. Yan.
3: Uy, kailan yan? Gusto ko manood.
14: Kaya nga.
3: Announce natin, ha?
21: Yes.
14: Kung sayang yung Pinoy Dream Academy niyan, maganda rin kung na-stretch nila yan.
3: Oo.
14: Ganda yun.
3: Sana pala sumali ka, eh.
14: Yeah, dream. Dream talaga yun.
3: Alright. Nako, ano bang paborito mo kay Yeng Constantino? Time-in, tsaka ano?
14: Time-in. Yung ba yung ako si Darna?
21: Yes.
14: Paborito sa mga karaoke.
21: Yan ang opening niya.
14: Paborito yan.
3: Uy, talaga. Uy, teka lang. Wala nang time. Wala, time-in, time-out. Maraming salamat.
14: Salamat.
3: Jaiho.
21: Thank you po.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
14: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ng mga nagbabagang balita, lalaki na tagpuang patay sa isang hotel sa Quezon City, tatlong minor de edad, arestado. Lalaki, sinaksak sa ulo, itinali sa puno sa Iloilo. San Simon Interchange sa NLEX, lubog sa baha, maliliit na sasakyan, hindi na pinalusot. Mga motoristang 7 oras sa traffic, pinabalik. Latag ng temporary steel bridge sa naputol na Agana Bridge, nagsimula na paghahanap sa 4 na sakay ng SUV na nahulog sa bumuhong tulay, patuloy. Agonoy, Bulacan, lubog pa rin sa baha, lawak ng pinsala sa Pampanga, lantad sa aerial survey. Makapal na putik at basura tumambad sa Rodriguez Rizal. Matapos ang baha, mga residente umaaray sa kawalan ng malinis na tubig. Carmel Collado lalaban para sa Pilipinas sa Eurovision Asia. Sobra-sobra dadalhin sa Bangkok.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, Pilipinas, kapamilya. Yan po ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX. May ilang lugar po natukod ang traffic dahil sa baha. Inabisuhan na mga maliliit na sasakyan na hindi nila madaraanan ang bahagi ng San Simon Interchange. Sa mga daraan po roon, tutok lang at ihatid namin ang sitwasyon sa NLEX Live. Maya-maya po lamang. Pasintabi po sa balitang ito, bangkay na ng matagpuan sa kwarto ng isang hotel sa Quezon City ang isang lalaking bookkeeper. Nahuli naman ang mga otoridad ang tatlong binatilyo na responsable umano sa krimen. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
1: At nakahandusay sa banyo ng kanyang kwarto ang lalaking freelance bookkeeper nang madiskubre. Isang linggo nang naka-check-in sa isang hotel sa Quezon City ang biktima. Natagpuan ang bangkay nang puntahan ng housekeeper ang silid noong Agosto 26 para maglinis.
2: Pinatok niya pangalawang beses, wala pa rin response. Doon na siya nag-

0: ng maroon t-shirt ang biktima kasama pa rin ng mga lalaki. Nang gabi rin yun, sumakay ng elevator ang isa sa mga ito para sunduin ang isa pang lalaki bago sabay-sabay na lumabas ng hotel. Sa tulong ng naiwang cellphone ng biktima, naaresto ng pulisya nitong Sabado sa Laguna ang dalawa sa Children and Conflict with the Law o CICL na 16 at 17 anyos. Sa Batangas, natunto ng isa pang 16 anyos na CICL.
1: Meron din tayo nakuhang consent sa pamilya na buksan ng cellphone. Doon po natin nakita, kasi nakasynchronize po ito doon sa ibang cellphone. Nakita yung mga pictures na tinitake ng mga CICL natin. At doon po natin natukoy yung TNBS na hinire nila. So nung na-locate po natin yung TNBS, nakipagtulungan po sa atin yung driver.
0: Na-recover ang mga ninakaw nilang gamit sa biktima. Ayon sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, agad umami ng mga CICL na pinukpok nila ng bote at tinakpan ng unan sa mukha ang biktima bago pagnakawan.
1: Sinabi sa amin ng revelation na kinuha yung dalawang cellphone at yung mga credit card at debit card, passbook. At nakita din natin na may mga withdrawals itong mga minor de edad na nag-a-amount sa 150. Nakapag-withdraw sila ng 150. Plus na gamit din nila sa pagbili ng mga gamit yung credit card na umaabot din halos ng 40,000.
0: Na-turnover na ang tatlong CICL sa Social Services Development Department ng Quezon City Government at nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Naipagbigay alam na rin ng pulisya ang nangyari sa mga kaanak ng biktima at hinihintay na lamang ang pagdating ng kaanak para maiuwi ang labi nito sa probinsya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Pasintabi po muli sa balitang ito, karumag-dumag din ang sinabit ng isang 18-anyos na lalaki na natagpo ang nakatali naman sa isang puno sa Arevalo, Iloilo City noong Linggo ng gabi. Duguan ang biktima ng madatnan ng mga tanod sa barangay Kalaparan na may tama ng saksak sa ulo. Nakausap pa siya at naituro ang isang alias Earl. Sa investigasyon ng Arevalo PNP, lumabas na may kasunduan ang suspect at biktima at kasama doon ang pagtatali sa puno para umano sa additional thrill. Pero hindi umano tumupad ang suspect na babayaran ng biktima sa halip sinaksak pa ito. Sa follow-up operation, natukoy si alias Earl at ang kasabwat nitong babae na si alias Chris sa pamamagitan ng palitan ng mensahe sa cellphone. Si alias Chris umano ang nagbigay ng kutsilyo sa suspect na ginamit sa krimen. Pero hindi siya nakasama sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Naaresto ang dalawa at inamin din umano ng mismo ni alias Earl ang ginawang krimen. Binawian naman ang buhay sa ospital ang biktima habang ginagamot.
3: Sa mga kapamilya nating dadaan sa NLEX, advice po ito. Hindi na nadaraanan ng mga Class 1 vehicles ang San Simon Interchange ng Expressway dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng Pampanga River. Kaya pinabalik na lang ang maraming motorista na inabot ng 7 oras sa traffic. At live mula Pulilan, Bulacan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
4: Yes, kagayan 5 oras nga namin binaybay mula sa tapat ng Pulilan exit hanggang makagating doon sa San Simon Interchange sa NLEX kaninang umaga dahil punong-puno ng mga sasakyan at halos wala nang galawan ang northbound lane ng Candaba Viaduct. Sa sobrang bigat nga ng traffic kagayan ay nakuha na ng ilang mga truck driver na mag-impla ng kape sa likod ng kanilang mga truck. Pasado alauna ay hindi na pinadaan sa mga class 1 vehicles doon dahil nga patuloy na tumataas ang baha at lahat ng mga maliliit at sasakyan ay pinapapasok sa loob ng Santa Rita exit.
5: Ganito ang sitwasyon sa San Simon Interchange sa North Luzon Expressway alas 11:30 ng umaga ngayong Lunes. Lubog sa baha ang parehong northbound at southbound side at pahirapan ang pagtawid ng mga sasakyan. Innermost lane lang pwedeng dumaan ng mga class 1 vehicles habang pinadadaan sa second lane ng mga bus at truck. Nagresulta ito sa 8 kilometrong traffic na halos walang galawan. May mga taong pinili nang maglakad sa gilid ng expressway dahil hihi at gutom na.
6: Hihi na kami. Asa ng media? Tumulong na dito. Ang dami ng gutom, walang bahon.
5: Bahagyang mambod-mambod ng tanghali. Pagdating ng alauna ng hapon, tumaas pang tubig. Kaya nag-abiso

0: pamunuan ng NLEX na hindi na talaga patdadaanin ang mga Class 1 vehicles. Kaya naman si Brian napapasok sana sa trabaho sa Clark at kasama pa ang pamilya para mag-overnight sa isang hotel, hindi na tumuloy. Matapos kasi ang 7 oras sa kalsada, sinabihan siyang hindi kakayanin ng kanyang sasakyan ang taas ng tubig.
1: Mahirap kasi, sayang sa oras eh. Number one, kaya lang... Ang hirap naman iris yung sasakyan. Mas malalong aberya pag iniris ko yung sasakyan.
0: Matapos maipit ng matagal sa lansangan, pinag-u-turn na ang mga maliliit na sasakyan pabalik ng Maynila. May ilang sasakyang sinubukang tumawid at kinailangang itulak. Naglagay naman ng mga sandbag sa gilid, pero hindi sapat para pigilan ng tubig. Isa si Bombi sa mga na-stranded sa NLEX. Kaya may panawagan siya sa mga opisyal.
2: Ba't lumabas sila dito para alam nila kung ano yung totoong nangyayari? Ay, napakahirap po, sir. Napakahirap talaga.
0: Nitong weekend pa bumigat ang traffic sa bahaging ito ng San Simon sa Pampanga. Mismong si Cardinal Pablo Virgilio David, 5 oras na binaybay ang traffic. Ang ikinagalit niya, hindi naman na nakakagulat ang pagbaha. Pero bakit sa kabila ng mahal na tol, ay niwalang nag-abiso sa mga motorista tungkol dito? Sabi ng pamunuan ng NLEX, tuloy-tuloy ang pagpump ng tubig. Pero hindi ito sapat para tuluyang mawala ang baha.
3: Yung kanilang alternate route na tinitingnan po natin is itong balagtas papunta po or Maadlica Highway papunta po ng towards Nueva Ecija, and then pwede po nilang sunin po yung Central Luzon Lake Expressway. Mababypass po nila to, then balik po sila ng towards Tiplex po.
0: Mga gaano katagal pa bago bumalik sa normal yung traffic po dito?
3: Hindi natin masabi, sir.
0: Ayon sa isang urban planner, malalim ang usapin ng pagbaha.
4: It's just this vicious cycle of all of this happening again and again and again and again, and because of that lack of political will or the short-term memory that Filipinos have. That's why I don't like to use the word we're resilient, because resilient means we forget.
5: Yeah.
4: So we shouldn't be forgetful. Final solution is really to vote wisely in the next election and to select leaders who understand the natural processes that affect us, the effect of climate change. And the only solution would be to address everything based on data-driven strategies, as well as fix up our public works so it becomes real public works and not private greed.
0: Dagdag pa ni Alcazarin, maraming kailangang gawin para maibsan ang pagbaha, kagaya ng reforestation o pagtatanim ng mga puno at paghinto ng pagtatayo pa ng mga kalsada.
6: Kahit nakikiusap ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na kung hindi naman urgent ang inyong mga lakad ay huwag na munang dumaan dito dahil nga sa matinding pagbaha. Sa totoo lang, Karen, ay may kilang naman yung bahagi na yon na binaha, kaya nga lang ay malalim, kaya hindi talaga makadaan ang mga sakyan. Pero doon sa ibang bahagi naman ng NLEX, gaya ng Balintawak at Bukawi, ay mabilis naman ang takbo ng mga sasakyan dyan. Pero bukod sa traffic, ay problema din ang data signal dahil walang signal doon sa bahaging iyon ng San Simon Interchange. Kaya naman yung mga kababayan natin na naipit sa traffic ay hirap na makakontakt doon sa mga kanilang nag-aalalang mga pamilya. Karen.
7: Okay, Jervis, ito ilang tanong lang, no? Yung bahagi ng NLEX na nakita natin, lubog sa baha, tapos halos lampas na sa gulong ng mga sasakyan. Alam naman natin ang NLEX flat yan, diretso. Bakit baha ang bahaging yun at di ang ibang bahagi? Saan ang galing ang tubig doon?
6: Yes, Karen, ang paliwanag sa atin ay hindi naman nga ito unang beses, dahil yung part na yon ay mababa talaga yung elevation niya, no? Galing kasi ito, no, doon sa Candaba Viaduct, makita natin na medyo pababa talaga yung part na yan at naging flood prone area nga ito ng NLEX. Pero patatandaan natin, sa mga nakagaang pag-ulan ay binahan na rin naman din yung bahaging iyon ng NLEX. So far, ang ginagawang solusyon pa lang dyan ay pump out yung tubig, pero nagtatanong pa tayo kung ano yung long-term na solution na pwedeng gawin para hindi na maulit ang ganitong pagbaha.
7: Alright, maraming salamat, Jervis Manahan. Lubog pa rin sa baha ang 26 na barangay ng Hagonoy, Bulacan, kabilang na ang kanilang palengke sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga apektadong residente at pilit na ibinabalik sa normal ang kanilang buhay. Mas malakas naman ang kita ng mga tricycle driver sa lugar tuwing bumabaha. At live mula Hagonoy, Bulacan, Patrol Johnson Manabat. Johnson, bakit hindi pa kumuhupa ang baha sa ilang lugar dyan?
5: Current catch basin kasi itong bayan ng Hagonoy sa Bulacan at sabi ng kanilang MDRRMO, yung tubig na galing sa upstream, sinasalo ng kanilang bayan. Pero ang problema, yung tubig na naipon dito, ibig sabihin yung baha, wala namang ibang malabasan kaya tumatagal ito na ilang linggo, ilang buwan at hindi alam kung kailan talaga tuluyang huhupa ang pagbaha. Ito ang sentro ng bayan ng Hagonoy sa lalawigan ng Bulacan. Sumikat ng araw dito ngayong Lunes, pero ang 2 talampakan hanggang 6 na talampakan na lalim ng baha sa iba-ibang lugar, wala pang indikasyong huhupa na. Ang ilan sa mga apektadong residente may mga suot ng bota at wader, pero si Bong, lakas ng loob lang ang baon.
8: Wala mo na ako sugat, kaya lang talagang ganun, wala tayong magagawa. Bahala lang kung magkakaleto, ano. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ganun eh, tagaan.
5: Dahil matagal ng problema ang baha sa Hagonoy, ang mga residente na ang napilitang mag-adjust sa sitwasyon. Hindi pangkaraniwan ang mga tricycle dito. Mas mataas kumpara sa ordinaryo. Sabi ng tricycle driver na si Alfredo, nakadepende ang singil nilang pamasahe sa lalim ng baha.
9: Kanya-kanya pong malaki tubig, nasa 50-60. Pag alapot tubig, hanggang 40 po. Okay lang po, basta makarat-makauwi. Medyo mahal po pagka ganyan.
5: Samantala, apektado rin ang supply ng gulay sa palengke dahil sa baha sa mga rutang dinaraanan ng mga supplier nito. Kwento ni Christina, mas mataas ngayon ang kada kilo ng ilang gulay gaya ng talong at ampalaya.
10: Minsan delay po, tapos minsan wala din silang dating. Medyo mataas na po yung gulay ngayon. Mga talong po, 200 po kilo. Dati po nasa 78.
5: Ayon sa lokal na pamahalaan, lubog sa baha lahat ng 26 nilang barangay hanggang ngayon. Pinakamalalim ang baha sa mga barangay ng San Juan, San Isidro, Palapat, San Miguel, Carillo, Tampok at sa Santa Monica.
11: Ayan po kasi yung galing na po sa itaas or upstream backflooding na po yan. Kasi po tayo po kasi ay malapit sa Manila Bay at ang Hagonoy po kasi ang catch basin po talaga.
5: Sa datos ng Municipal Social Welfare Development Office, halos 1,000 individual pa rin ang nasa 19 na evacuation centers.
12: Base din po sa pagbibigay po ng update sa level ng taas ng tubig ay hindi pa po sila makakauwi po. Unless na lang po tuluyan ng huminto ang ulan at tuluyan na pong mag-subside ang ating high tide.
5: Mula noong August 20, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan dahil sa lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng ulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karen, bukod sa hindi humuhupang pagbahang, ilan sa mga iniintapan ng mga residente nitong bayan ng Hagonoy, lalo na yung mga nabababad ng matagal sa baha, ay inaalipungan na. Pasintabi po sa mga naghahapunan, may problema sa alipunga yung ilan sa ating mga kababayang taga rito sa Hagonoy at ang panawagan po nila ay mabigyan naman sana ng pangmatagalang solusyon yung kanilang problema. Ang good news kahit papaano, ang sabi ng Rural Health Unit ng Hagonoy, wala pang naitatala na sino man sa kanilang mga kababayan ang tinamaan ng leptospirosis kahit matagal na nabababad sa baha ang ilan o karamihan sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon yung ating kinalalagyan ang kalye patungo doon sa kanilang public market. Ito ay sakop ng Barangay San Sebastian at makikita ninyo yung tricycle sa unang tingin ay parang normal lang, pero pag ahon yan, mataas yung mga tricycle na bumibiyahe dito para lamang maituwid yung mga kababayan natin na galing doon sa kabilang lugar papunta doon sa kanilang palengke. Karen.
7: Alright, Johnson, no? Mabuti naman at wala pang may leptospirosis o naitatalang wala pa. Pero nakita ko yung mga naglalakad sa likuran mo kanina, wala, hindi nakabota. Parang nakapaa yung dalawang na dun sa likod mong dumaan. Wala man lang bang warning dyan o babala?
5: Actually, kung warning at warning, alam naman ng lahat na talagang nandyan yung peligro na posibleng dala ng paglusong sa baha dahil maaring merong ihi nang galing sa daga na magdudulot ng leptospirosis. Pero yung ilan, aminado, wala ring pambili ng bota kaya tiyagaan na lang at nagbabaka sakali at nananalangin hindi tatamaan ng leptospirosis pero kinakailangan ituloy ang pamumuhay, pumunta sa palengke para magawa ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Karen.
7: Maraming salamat, Johnson Manabat.
13: Nasagip ang 30 pasahero ng lumubog na motorbangka malapit sa Manicani Island sa Gian, Eastern Samar, Linggo ng umaga. Ayon po sa Philippine Coast Guard sa Eastern Samar, galing sa mainland ng Gian ang motorbangka na Vemstock 3 na patungo sa Barangay Buena Vista sa isla ng Manicani. Habang naglalayag, nabutas ang gilid ng bangka kaya pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Agad namang sumaklolo sa mga pasaherong ilang mangingisda at mga tauhan sa tugboat ng ilang mining companies sa lugar. Walang naitalang oil spill kasunod ng insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pangyayari. Nag-iwan po ng makapal na putik at basura ang baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal. Problema rin ng mga residente ang tubig, lalo na ang mga maiinom. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, hanggang ba ay baha pa rin dyan?
14: Brother Dex, sa ngayon ay humupa ng baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal, gaya kung sa kami naroon ngayon dito sa Pag-asa Village, dito sa Barangay San Jose. At ayon sa mga residente, umabot ng hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha dito noong Sabado, kaya wala na silang oras para lumikas noong rumaragasa ang baha. At marami sa kanila ay nanatili sa mga bubong ng kanilang bahay at kinailangang rescue ng mga otoridad.
15: Sinisikap ng PWD na si Josephine na pulutin mula sa putik ang kanyang mga gamit sa bahay na inalod ng baha sa Pag-asa Village sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Wala siyang katuwang sa buhay na kumikita lang ng maliit sa pagbebenta ng ice candy. Kaya't mahalaga sa kanyang mahanap ang gamit na naipundar.
16: Kailangan lang po namin malinisa kasi wala po kami lalagyan mga damit. Lahat po naman gamit po namin na nabasa po lahat po. Sana matulungan naman kami.
15: Magkatuwag naman sa pagpapala ng putik sa kanilang tindahan si Bibet at kanyang anak. Pangalawang araw na nila itong ginagawa pero tila walang katapusan ang kanilang paglilinis.
16: Opo, hanggang dito ang tubig eh. Ubus ang paninda ko. Balik sa uno. Balik sa pa naman. Una naman, panibago. Sana mayroong dumating na tulong.
15: Problema rin ng mga residente ang mapagkukuna ng malinis na tubig. Mahaba ang pila ng mga gustong umigib kapag may dumadating na truck ng bumbero na nagrarasyon ng tubig na panghugas sa mga gamit na naputikan.
17: Bumibili ng mineral para makainom.
15: Karapit lamang ng Barangay San Jose ang ilog na umapaw. Hindi na rin bago sa mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar, pero ang pagbaha noong Sabado ang isa umano sa pinakamalala. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 9 na barangay ang nalubog sa baha. Sabi ni Mayor Ronnie Evangelista, sobrang lakas ng ulan na kanilang naranasan at hindi na kinaya ng mga ilog ang dami ng tubig.
18: May mali sa mga flood control projects. Instead na lumapad ang ilog namin, ay committed. Significantly, committed ang mga ilog kasi both sides na nagkaroon ng funnel effect kaya madaling mamaga, madaling mamaga yung ilog. Kaya pag tumaas ang level ng ilog, lahat na nasa upstream ay baha.
15: May mga payloader nang ginagamit para hakutin ang makapal na putik at mga basura. Habang ang mga residente ay manumbano sa pagtatanggal ng putik sa kanilang mga bahay. Sa Quezon City, humupa na rin ang baha sa maraming kalsada gaya sa G. Araneta Avenue. At bumalik na rin sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas. Samantalang nananatiling mataas ang tubig sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela. Ang parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Poblacion, Valenzuela ay nananatiling lubog pa rin sa baha. Ang ilang motorista sa Panghulo Road sa Malabon, iniwasan pa rin ang lugar dahil nananatili pa itong baha kaninang umaga.
14: Bernadette, nagsisimula na magsibalikan sa kanila mga tahanan ang mga residenteng lumikas, pero sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga bahay ay ito ang kanilang aabutan. Lubog sa putik ang kanilang mga bahay at nagkalat ang kanilang mga gamit kung saan saan nila hahanapan itong parte ng mga kalsada dito na lubog din sa putik. At ang kanilang panawagan ngayon sana ay mayroong mga karagdaga, mga pagkain at mga malinis na tubig na ipadala dito para sila ay may makain at may mainom na dito sa Barangay San Jose, dito sa Pag-asa Village, kung saan isa ito sa mga lugar na matinding naapektuhan. Bernadette.
13: Dennis, paano yung exposure nga sa baha? Kagaya ng nabanggit kanina sa ibang lugar, yung leptospirosis, paano naman?
14: Okay, yan ang pinapaalala dito ng LGU, lalo na ng Municipal Health Office, na kung maaari, iwasan ang paglusong sa mga baha. Bagamat humupa na ang baha dito sa maraming area, ay yung putik, hindi pa rin sila libre dahil marami pa rin makakapal na putik at may mga tubig pa rin na kaunti, ay iwasan muna. O yun niya lamang, kung hindi makakaiwas dahil kinaglilinis sila, ay gumamit sila ng mga bota. At kung may sugat naman sa kanilang mga paa, ay huwag nang lumusong dito sa putikan. Pero ang LGU naman, ang MHO, ay may mga gamot namang nakaredy, Bernadette.
13: Maraming salamat sa iyo, Dennis Datu. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ay responsibilidad ng bawat Pilipino kasabay ng pagdiriwang sa araw ng mga bayani. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
19: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taimtim na pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Taguig ngayong Lunes. Dumalo rin ang ilang veteranong sundalo, mga miyembro ng Girl Scouts at Boy Scouts of the Philippines at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Marcos Jr. ang mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa.
20: While not all of them will be immortalized in letters, stone or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence.
19: Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang mga bagong mukha ng kabayanihan gaya ng overseas Filipino workers, frontliners at mga magulang. Ganon din ang mga tauhan ng AFP, PCG at BIFAR at mga mangingisda na nangunguna sa pagprotekta sa ating mga karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Nangako ang Pangulo na patuloy na ipaglalaban ng mga karapatan ng Pilipinas sa paraang mapayapa, naayon sa batas at naayon sa prinsipyo. Binigyang diin din ni Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, responsibilidad ng bawat Pilipino.
20: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol.
19: Pagkatapos ng seremonya, binisita ng Pangulo ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang video, tampok ang pre-National Heroes Day celebration noong nakaraang linggo, binigyang pagkilala rin ni Vice President Sara Duterte ang mga veteranong sundalo sa Davao City.
21: We would like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come.
19: Para kay House Speaker Boji D, mabibigyan pugay ang ating mga bayani sa pagtutulungan ng lahat.
22: Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas, hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at panindigan.
19: Nanawagan naman sa Senate President Sherwin Gatchalian para sa mas maunlad na bansa, paraan niya mas maging makabuluhan ang sakripisyo ng ating mga bayani. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
13: pagiging kinatawan ng Pilipinas sa prestiyosong Eurovision Asia.
1: At may pambato na ang Pilipinas.

0: Cerezo. Pinatunayan ng mga singing contest champion, patok na P-Popax at rising talent kung bakit kilala sa buong mundo ang mga Pinoy sa galing sa pagkanta sa Philippine Selection Night ng Eurovision Song Contest Asia. 10 original na awit, pinigyang buhay ng interpreters para sa pagkakataong dalhin ang bandila ng Pilipinas sa international stage.
1: Some of the best singers in the world are Filipinos. Isa dito na naman ang platform ng Eurovision na mapapatunayan natin yung galing ng Pilipino sa pagkanta.
0: Dikit ang labanan, pero umangat ang paghataw at pagdirit ni Carmela para sa sobra-sobra ni Nico Del Rosario at Matt Olavides. Ayon kay Carmel, ibang level of confidence ang napalabas ng sobra-sobra at handa na siyang dalhin sa Thailand ang Morena spirit.
2: It's a big responsibility nga po, but then hindi ko po kayo bibigoy. Hindi po namin kayo bibigoy dahil gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya.
0: Ayon naman sa composers, beyond expectations ang performance ni Carmel.
3: Sobrang grateful po talaga kami sa lahat ng sumuport sa amin, kay Carmel, sa song, and we're very excited to represent the Philippines.
4: Sobrang proud, yeah, from recording now here. So, next to the next stage, feeling ko, yes, magiging proud pa kami tayo dito.
0: Second place naman ang awit ni Angelo Gonzalez na Broken Beyond Repair na ininterpret ni Saga. Third place ang mapadama ni na Junji Marcelo at Jeremy G na pinerform ni na JM De La Serna at Mariel Montellano. Ang desisyon ay mula sa 40% boto ng Pinoy voters at jury na binubuo ni na PhilScat President Donoy Tan, Vina Morales, Angeline Quito, Joan Lego, Jed Madela, Choi Padilla at Louis Ocampo. Ang natirang 20% ay galing naman sa international voters. Host ng Makasaysayang Gabi si Vice Ganda, kasama sina Alex Ailacad at Taren. Aabangan si Carmel sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Sa pagpabalik ng TV Patrol, rollback sa petrolyo, pambungad sa Setyembre. Tarlac, isinailalim na sa state of calamity. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagpabalik ng TV Patrol!
6: TV Patrol sa DZMM! DZMM, numero uno sa aksyon! DZMM Radio Patrol Flash Report!
7: Tanggap po tayo ng Flash Report mula sa ating kasamahan, si Radio Patrol Steve Raz. Steve?
8: Ay, magpapatupad ng alternative work arrangement ang mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa bukas September 1, 2026. Dahil pa rin yan sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Base sa Memorandum Circular No. 123 na inilabas ng Malacanang, kabilang sa mga lugar na sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Samantala, alternative learning modes naman at iba pang hakbang para sa kapatuloy ng pag-aaral ang ipatutupad sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing lugar. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng pangunahing serbisyo kabilang ang health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa desisyon ng management kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
7: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
6: TZMM, numero uno sa aksyon.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities, on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby!
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino.
19: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
21: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa atin.

0: Sinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Tarlac dahil sa pagbaha at pagkasira ng dalawang tulay dulot ng habagat. Dumating naman sa Tarlac City ang mga heavy equipment at materyales na gagamitin ng DPWH para sa pansamantalang tulay matapos gumuho ang Agana Bridge. At live mula Tarlac City, ang patrol Andrea Taguines. Andrea, kailan ang target na matapos ang pag-aayos ng gumuhong tulay na ito?
1: Karen, sa ngayon kung makikita nyo, nagmo-mobilize na nga itong mga heavy equipment ng DPWH. Nakalatag na rin yung mga kakailanganin nila para dun sa pansamantalang tulay. Pero sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon, although 24/7 yung gagawin nilang trabaho para rito, hindi pa tiyak kung kailan ito matatapos dahil nakadepende rin sila sa lagay ng panahon at bilis ng agos ng tubig sa ilog.
2: Ilang kilometro lang ang layo ng pinagtatrabahuhang bakery ni Arnaldo sa kanyang tirahan sa Tarlac City. Tatawid lang sana siya ng tulay at hindi aabot sa 30 minuto ang biyahe. Pero dahil magkasunod na nasira ang Agana at Aquino Bridge, aabutin na siya ng isang oras at kalahati para lang makapasok. Dahil kailangan na niyang dumaan sa mga bayan ng Santa Ignacia at Gerona.
3: Hindi na kain lakarin kasi masyado ng malayong iniikutan. Nakakabahan din kasi yung mga tulay bumibigay. Kasi baka hindi natin masabi, huwag naman sana, na sa kabila. Kasi nandun na yung mga ani. Nandun na yung parang mga dumadaan yung mga dapat dito dumadaan. Doon na rin sila dumadaan.
2: Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na ligtas daanan ng Tagumbao Bridge sa Gerona na nagsisilbi ngayong alternatibong ruta. Pero hindi lang ang transportasyon ang apektado sa mga bumigay na tulay. Sa pamilihang ito sa Tibag, na isa sa mga barangay na na-isolate mula sa sentro ng lungsod, dagsa ang namimili at mahaba ang pila sa kahera.
4: Pumasok po kami nang wala po kaming dalang cart or push cart. Kasi po ano po, occupied po lahat. Yung mga na-out of stock po is yung mga meat nila, ganun. Yung mga frozen goods po nila.
2: Para mas mabilis na matugunan ang mga problemang ito, pati na ang pagbaha sa maraming bayan sa Tarlac, nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan. Sabi ni Governor Christian Yap, makatutulong ito na masustentuhan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga stranded na residente, lalo't may pasok na ulit sa mga eskwela at trabaho sa Martes. May iba ring tinitignang adjustments ang Tarlac City LGU.
5: 30% ng City Hall employees live on the western side. So nagpapahanap kami ngayon ng temporary dorm or apartments na pwedeng i-house muna yung mga employees natin or do a satellite office.
6: Private sector din, help address the yung mga na-stop ng mga workers din nila.
2: Baka they can provide shuttle
6: as well. More lenient or provide shuttles.
2: Tiniyak rin ng mga opisyal ang supply ng pagkain at ibang bilihin.
5: Yung mga suppliers naman have assured us na itutuloy-tuloy yung ma-refill yung mga groceries.
2: Nagpadala na rin ang DPWH ng mga heavy equipment at materyales sa Tarlac City na kakailanganin para magtayo ng temporary steel structure o Bailey Bridge para makonekta ang sirang mga tulay.
7: Ang utos natin dyan, base sa direktiba ni PBBM, 24/7 tayo dyan, hindi tayo titigil hanggang di matapos yan. So pinagdarasal lang natin na sana kahit papano humina na yung ulan para humina na rin yung agos ng tubig sa ilog para maka-full blast na tayo.
5: If the water is calmer, siguro we can do it in a week, 7 to 10 days.
2: Samantala, patuloy ang paghahanap para sa 4 na individual na nakasakay sa SUV na nahulog sa Tarlac River nang bumigay ang Agana Bridge.
8: Umabot na po tayo ng hanggang Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, of which siguro estimated ang layo dito ng mga nasa more than 5 kilometers yung layo.
2: Nasa mahigit 100 na ang responders na sumusuyod sa ilog, kabilang ang Philippine Coast Guard personnel.
1: Ayon sa Tarlac PDRRMO, ginagawan na rin nila ng paraan para mailipat yung pre-positioned relief goods mula dito sa bayan patawid sa kabilang bahagi ng lugar. Meron pa kasing 15 out of 18 municipalities dito sa Tarlac province na apektado ng baha at marami sa mga lugar na yon ay yung mga isolated na lugar sa kabilang dako nga ng tulay. At dagdag ko na rin, Karen, kapapasok lang na balita, nagsuspindi na ng face-to-face classes sa buo buong lalawigan ng Tarlac simula bukas, September 1 hanggang sa Sabado, September 5, para magkaroon ng chance din, no, para makapagplano pa ang lugar dahil nga dito sa disruption sa transportasyon at yung baha sa ilang lugar, alternative modes of learning na muna ang mga estudyante sa lahat yan ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan. Naglabas na rin ng executive order ang Malacañang na nag-uutos ng alternative work arrangements sa ilang mga probinsya na apektado ng habagat, kabilang na dyan ang Tarlac. Karen?
0: Maraming salamat, Andrea Tagines. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magtutuloy-tuloy na ba itong maaraw na panahon?
9: Bernadette, may mga lugar pang wala na o nabawasan na ng paulan, pero buong linggo pang iihip ang habagat. Kaya may mga aasahan pang lugar na may mga pag-ulan na lupo sa kandurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ang habagat po ay hinihila at kinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at kanluran ng bansa. Una na po dyan, ang Tropical Depression Kilan sa hilagang bahagi ng Philippines. Si huling namataan, 1,145 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglayan lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang pangalawang bagyo naman po ay nasa southern part ng China sa may Hainan Island. Ito po yung dating bagyong Saudel. Muli po yung nabuo at ang ikatlong bagyo naman ay itong bagyo o tropical depression sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na malapit na maglandfall sa may southeastern China. Nagkakaroon po ng tinatawag na Fujiwara effect or binary interaction ang dalawang bagyo sa southern part ng China, kung kaya't magiging paikot po ang pagkilos nila sa isa't isa. Posible namang pong lumakas bilang tropical storm na ang bagyong Pilandok at lalabas na rin yan ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, araw po yan ang September 2. Magiging mananatili po siyang malayo sa kalupaan ng ating bansa. Samantala sa dalawang bagyo po, nasasayaw sa may northern part ng West Philippine Sea, mas mananaig po ang bagyong Saudel na posibleng muling pumasok ng PAR at yan po ay maglalandfall dyan sa may Taiwan. Pag yan po ay nakabalik sa PAR, tatawagin muli siya sa kanyang local name na Obet. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga binabantayang bagyo at maging sa habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa pagbabalik eskwela at trabaho bukas, September 1, Martes, Luzon, kalat-kalat na ulan ang aasahan pa buong araw dyan po sa may Ilocos Region, ngayon din sa may Cordillera at ito po sa may Central Luzon, lalo bandang hapon. Aasahan din yung malakas na bugso ng hangin dahil sa habagat, lalo po sa mga baybayin at bulubunduking lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, habang maghapon namang maaraw at mainit dito po sa Southern Luzon, kasama dyan ang Bicol Region at ang Calabar Zone. Sa ibang bagay naman ng ating bansa, mainit at maalinsangang panahon din ang iiral maghapon. May kaunting ulan lang sa hapon dito po sa ilang bahagi ng Northern Negros, habang posible po yung malalakas na ulan pagkalubog ng araw dito sa bahagi po yan ng Caraga hanggang oras na po yan ng hapunan at pwedeng tumuli pa yung mga pag-ulan dyan hanggang lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw sa umaga bagamat may okasyon po na magiging maula pa rin ang kalangitan at posible pa yung mga daraan na di magtatagal na mga pag-ulan. Samantala, dahil sa malalakas na paulan ng habagat nitong weekend, umabot na po sa 200.2 meters ang water level sa Angat Dam. Higit 2 metro ang tinaas po nito sa nakalipas na 24 na oras. Mula po nung August, July 25, kung saan umabot ito sa 150.60 meters, halos 50 meters na po ang iningat ng tubig sa Angat Dam. Kailangan na lamang ng 10 metro para maabot yung normal high water level nito na 210 meters. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Maligayang araw ng mga bayani at ingat kapamilya.
10: Aarangkada ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene bukas, unang araw ng Setyembre. Pero namumuro namang tumaas ang presyo ng LPG dahil naman sa paghina ng palitan ng piso at mataas na shipping cost. Samantala, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado sa mga consumer na ipupursige ang kaso kapag inakusahan ng meter tampering ng private distribution utility o electric cooperative.
11: Dalawang taong nagtiyaga si Ferdinand na ilaban at ipanalo ang kaso sa Energy Regulatory Commission. Noong 2024, inakusahan si Ferdinand ng meter tampering ang sinisingil sa kanya ng Meralco dahil dito mahigit 254,000 pesos.
12: Oh. Saan ako magkukuha ng pambayad? Ordinaryong empleyado lang ako, minimum earner lang ako. So, hindi ako pumirma. Nung tinignan ko po yung demand letter, hindi ko po yung penmanship. Hindi ko rin yung pirma. Sabi ko, may problema kayo rito.
11: Sabi ni Ferdinand, inalok siya sa ERC na kakalahatiin ang bill at utay-utay ang bayad. Pero hindi siya pumayag at nanindigang hindi siya nagnakaw ng kuryente. Kaya payo niya sa mga consumer na inaakusahan ng meter tampering.
12: Panindigan po natin na kung wala tayong ginagawang mali or illegal sa metro, ilaban po natin.
11: Pinaninindigan din ni Charlotte na taga-Caloocan na hindi niya babayaran ang sinisingil ng Meralco na mahigit kalahating milyong piso. Matapos pinalitan ng metro, inaakusahan din si na Charlotte ng tampering at nagnakaw ng kuryente.
13: Alam ko yung pakiramdam na pinagbintangan ka sa kasalanan hindi mo naman tugunan. Which is, bulag ka sa katotohanan na hindi mo alam kung ano yung totoong inilagay dun sa kontador na yun. Kasi hindi namin nakita eh.
11: Noong isang linggo, ipinaliwanag ng Meralco na ang kampanya laban sa mga nagnanakaw ng kuryente ay para rin sa karamihan ng mga consumer. Pasok sa system loss ang mga nakaw na kuryenteng binabayaran ng lahat ng consumer kada buwan. Nalinaw naman ng ERC na kapag mediation pa lang, hindi kailangan ng abogado ng consumer. Pinag-aaralan na ng komisyon kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado kapag umabot sa verified complaint at hearing ang reklamo para mas madali at bawas gasto sa parte ng consumer.
13: Kasi malaki din yung legal fees na nakikita namin, Alvin. At saka time-consuming din yung hearing process. Kasi alam mo nung pag mga kaso, syempre mag-appear yung mga abogado, kung minsan magpapareset.
11: Sa isyu pa rin ng kuryente, tad-tad na naman ang alerto ang Visayas at Mindanao Grid ngayong araw. Red alert sa Visayas mula 5 PM hanggang 10 PM. Yellow alert naman o manipis ang reserbang kuryente ng 2 oras sa hapon at gabi. Sa Mindanao, yellow alert sa loob ng 4 oras mula 5 PM hanggang 9 PM. Ang rason, 29 power plants ang bagsak sa Visayas, 28 planta naman ang nakashutdown sa Mindanao. Kaya malaki ang natapya sa supply ng kuryente. Samantala, tuloy ang rollback bukas ang kwenta ng DOE, 3 pesos at 83 centavos sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 384 sa kerosene. Ang ibang kumpanya ng langis, kinopya ng sakto ang kwenta ng DOE na rollback, pero ang ibang kumpanya naman, ni round off ang kwenta ng bawas presyo. Pero may namumurong bad news sa LPG dahil sa estimate ng Regasco, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso kada kilo ang taas presyo ngayong Setyembre.
14: So matutal po, in the end, it will be the Department of Energy that will announce the final price. Ang sa amin lang po, we can only say that our forecast is an increase.
11: Pero walang paramdam ang DOE kung magkano ang nakwenta nilang price adjustment sa LPG. Gaya rin sa diesel at gasolina, ang DOE na rin ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng LPG dahil sa umiiral na state of energy emergency.
0: At susunod, Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City, sinalanta ng baha. Pahinga muna matapos ang sunod-sunod na international shows. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Basta AM, DZMN.
16: Ang galing! Pang matagalan.
17: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid
19: sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
22: TTZMM, numero uno sa aksyon.
23: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
24: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga pasyente ng emergency room sa ospital ng Maynila, mas dumami pa kaysa sa kapasidad nito. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
1: Aini, humihingi ngayon ng pangunawa at pasensya sa publiko ang pamunuan ng ospital ng Maynila Medical Center o OMMC. Dahil yan sa inaasa mahabang waiting time bago masikaso mga darating pang pasyente. Dalawang araw kasi nakalipas ay umabot na sa 300% ang bed occupancies emergency room o ER ng ospital dahil sa pagdagsa ng mga pasyente. Bilang tuho, nagdagdag na ang ospital ng 20 surge beds at nagdeklara na rin ng code white para mapaigting ang pagtugon sa mga pasyente. Pero nanatiling 145% pa rin ang ER bed occupancy o mas marami pa rin ang pasyente kumpara sa kapasidad ng kwarto. Sa huli, tiniyak ng pamura ng ospital na tuloy ang kanilang pagbibigay ng servisyo medikal sa mga nangailangan para masiguro na maayos ang kalagayan ng mga pasyente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ipinag-utos po ng Malacanang ang alternative learning at working arrangement sa Martes, September 1 sa 15 probinsya na apektado ng masamang panahon. Sa ilalim po ng Memorandum Circular No. 133, wala munang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Alternative working arrangements din muna ang ipatutupad sa mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing probinsya, maliban na lamang sa mga tanggapang tumutugon sa paghanda at epekto ng kalamidad. Nauna nang nagdeklara ang Tarlac LGU na suspendido ang face-to-face classes sa buong lalawigan hanggang Sabado, September 5. Ipinauubay naman ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan kung tuluyan nang sususpindihin ang klase sa kanilang nasasakupang lugar. Samantala, walang pasok all levels, public and private, sa Montalban, Rizal bukas. Ayon po sa LGU, ito ay para bigyang daan ang paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralang ginamit bilang evacuation centers. Ang lalawigan po ng Pampanga ang pinaka-apektado sa pinakabagong hagupit ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, nagsagawa ng aerial inspection ng OCD para makita ang lawak ng baha at pinsala sa probinsya, sa Tarlac at iba pang bahagi ng Central Luzon. Bineberipika naman ng OCD ang naiulat na 14 na ang nasawi sa rehiyon. Nagpapatrol, Bianca Dava.
6: Sa aerial inspection ng Office of Civil Defense ngayong Lunes, tumambad ang lawak ng baha at pinsalang dulot nito sa iba-ibang bahagi ng Pampanga. Layo nitong matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Dumaan ang OCD sa NLEX at sa bayan ng San Simon bago tumungo sa Clark para makipagpulong sa mga lokal na opisyal.
7: Nakita natin yung extent ng problem doon sa highway, no? Yun doon sa San Simon. And of course, yung ating nakita along the way is that mataas pa rin yung tubig in most parts of Pampanga.
6: Ayon sa OCD, higit 300 barangay sa Pampanga ang lubog pa rin sa baha.
7: Ang kailangan lang nila from us is that we sustain the response through augmentation of additional manpower. kasi medyo pagod na yung kanilang mga tauhan, yung mga local responders nila.
6: Nag-aerial survey din sa Tadlac kung saan bumagsak ang Agana Bridge. Biniberipika ng OCD ang 14 na naiulat na nasawi sa Central Luzon sa ikalawang bugso ng habagat na nagsimula noong August 26. Kabilang dito ang siyam sa San Marcelino, Zambales, dalawa sa Subic, isa sa Olongapo City, isa sa Capas, Tarlac, at isa sa Porac, Pampanga. Apat din ang nawawala sa pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac City.
7: Ongoing pa rin po ang
8: wala pa siyang feedback,
7: search and wala pa pong update, but the effort is still there. Hinahanap pa rin po ang mga missing.
6: Mula naman sa nagdaang habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, 33 ang kumpirmadong nasawi. 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15. Sinundan ito ng Rizal at Batangas na may 4 at Caloocan na may 3. Sa assessment ng OCD, ang Pampanga ang pinakamalubhang naapektuhan ng habagat sa ngayon. Pero patuloy nitong tinitingnan ang sitwasyon sa ibang apektadong lugar sa Luzon.
7: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon.
6: Umabot na sa 2.5 milyong pamilya o 8.9 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat sa 10 rehiyon sa buong bansa. Higit 3,000 bahay ang napinsala. Umabot sa 6.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 2.32 billion pesos naman ang agricultural damage. Sa Metro Manila, hinimok ng National Capital Region Police Office ang mga residente na huwag nang hintayin lumala ang sitwasyon bago lumikas.
9: Alam niyo, napakahirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw. Sana makisama yung ating mga kababayan.
6: Halos 2,000 pulis ang naitalaga sa Metro Manila, habang higit 1,000 reserve personnel ang handa para sa karagdagang response. Samantala, nangako ang Malacanang na pananagutin ang mga nagnanakaw ng mga piyesa ng pumping stations na mahalaga sa pagpapababa ng baha. Nadiskubre sa inspeksyon ng DPWH nitong mga nagdaang araw na hindi kumanang ilang pumping stations dahil ninakaw ang mga kable ng kuryente at mga piraso ng makina sa ilang pumping stations sa Metro Manila.
10: Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos sa mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. At sa lahat ng mga gumagawang panalabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas.
6: Gayunpaman, patuloy ang pagpapababa ng baha at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilang lugar habang maganda ang panahon.
11: Mas maraming ulan na ibinagsak ang itong second round ng habagat, yung depth. So ngayon, napansin natin may mga mas lumalim dahil malakas nga ang tubig, pero yun nga, ang pangatlong parameter natin, yung bilis na paghupa. Sa ngayon, mabilis talaga ang paghupa basta tumigil ang ulan.
6: Nasa 2.3 million food boxes na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development, habang may nakahanda pang 3.5 million para sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa Department of Health, halos 6,000 ang dumulog dahil sa alta presyon, skin diseases, open wounds at mga pasa. Nasa 1.7 billion pesos na ang ayudang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Bianca Dava, ABS-CBN News.
12: Pasintabi po sa sensitibong nilalaman ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos umanong gahasain ng 10 beses at maanakan pa ang dalagitang anak ng kanyang kinakasama. Exclusive ng Papa Droll, Jesse Cruzat.
13: Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Barangay Malanday, Marikina City, Linggo ng madaling araw. May arrest warrant ang akusado kaugnay sa reklamong panggagahasa na isinampa ng 15-anyos na anak ng kanyang kinakasama noong June 2024.
14: Biological mother niya is
8: pinagbabawal ang mag-boyfriend kasi nga minor. So in-interest niya dun sa husband niya as a mabantayan stepdad ng bata. Kaya nga lang, itong stepdad nagkaroon ng opportunity, sige, papayagan ka tayo mag-meet sa boyfriend unless na ganito may mangyari sa atin.
13: Lumalabas rin sa investigasyon na 10 beses ginahasa ng akusado ang biktima hanggang sa mabuntis niya ito. 2 taon ring nagtago sa batas ang akusado. Itinanggi niya ang akusasyon at sinabing handa siyang magpa-DNA test para mapatunayang hindi siya ang ama ng anak ng biktima.
8: Sinasabi ko sa kanya, huwag ka magpunta doon sa jowa mo kasi pinaparal ka namin. Sabi kasi niya, huwag ka magsumbong doon kay mama. Yun, nagsumbong kasi ako. Kaya sinabihan siya ng jowa niya na gumanti ka rin para makaganti ka, sumbong muna. Ikaw yung gumahasa. Ako yung gumahasa sa kanya.
13: Nakapit ngayon ang akusado sa Barbosa Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
14: Sasabak na si Pinay tennis star Alex Ayala sa main draw ng US Open sa New York City. Makakaharap niya ang qualifier na si Mary Stoyana sa unang round sa Miyerkules ng umaga, Philippine Time. Ito na ang 2 beses na makakalaban ni Ayala ang Amerikana na tinalo niya sa W100 Landisville Tournament sa Pennsylvania noong 2024. Samantala, pasok na si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito'y matapos niyang malundag ang taas na 5.9 meters at makuha ang 5th pwesto sa men's pole vault sa Zurich, Switzerland leg ng Wanda Diamond League. Tinangkapan ni Obiena na lumundag ng 6 meters pero nabigo siya sa 3 pagtatangka. Sa kanyang post sa social media, nagpasalamat si Obiena sa kompetisyon at ibinidang pasok na rin siya sa World Championship dahil sa kanyang 5th place finish.
15: Susunod, lawak ng pinsala ng baha sa Pampanga tumambad sa aerial survey. At kabataang Pinoy nagninging sa husay at balasakit. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: TV Patrol sa DZMM. Bye.

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw.

0: Tuloy-tuloy pa rin ang mobile pumping ng MMDA at DPWH sa ilang kalsada sa Malabon ngayong Lunes, August 31, 2026. Kahit hindi na kasi inulan sa maghapon, ay baha pa rin ang ilang kalsada sa lungsod. Di pang baha sa Maydon, Basilio, Bautista Boulevard at Pangulo Road, kaya naman hinihigop na mobile pump ang tubig para mailipat ito sa katabing ilog. Ayon sa Malabon LGU, patuloy naman ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga lugar sa lungsod at pinapayuhan din ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na may naitalang pagtaas ng tubig tuwing umuulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kel Cordero, BVNA.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Taleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
2: Labing tatlong ginatawan ng Regional Parliamentary Political Parties o RPPP sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang nagharap sa kauna-unahang parliamentary elections debate sa rehiyon noong Huwebes. Isinagawa ito sa Notre Dame University sa Cotabato City ilang linggo bago ang unang parliamentary elections ng BARM sa September 14. Nagpapatrol, Lirio Bompat.
3: Hindi personalidad o pangalan ng kandidato ang sentro sa unang BARM Parliamentary Elections Debate noong Huwebes. Sa halip, inilatag ng mga kinatawan ng 13 partido ang kanilang posisyon sa mga isyong direktang nakaaapekto sa buhay ng mga Bangsamoro. Kabilang dito ang access sa kuryente at patas na distribusyon ng resources. Nagpalitan din sila ng ideya sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Sa sektor ng kalusugan, pinag-usapan naman ang pagpapalakas ng primary health care at mga ospital at magpapalawak ng access ng mga residente sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
4: Alam mo natin ang election natin dito, palaging yun na lang, yung guns, gold and goons. Pero now, nakita natin, hindi lang yung capacity, kundi meron na hong energy yung mga tao, to look at issues. Ito ho ang simula.
3: Para kay Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance o IAG, mahalaga ang malaking interes ng publiko sa debate. Bukod sa mga nasa venue, marami rin anyang sumubaybay sa online live stream. Para kay Bacani, maaring senyales ito ng pagbabago sa paraan ng pagpili ng mga butante, plataporma, kesa personalidad. Tinuri rin ni dating government peace negotiator Miriam Coronel Ferrer ang naging takbo ng debate. Pero para kay dating presidential advisor on the peace process, Teresita Ginteles, hindi dapat ituring na katapusan ng prosesong pangkapayapaan ang unang

0: Parliamentary election ng BARMM. Mahalaga rin anyang lubos na maipatupad ang decommissioning, lalo na't may mga armas na hindi pa na-turn over.
1: Elections are always heated, and this one, it's the first one. It's another level of contestation, yung regional. And because hindi natapos yung decommissioning, yung concern pa rin na yung mga weapons na hindi na i-turn over, baka magamit.
2: Very substantive ito. So, anong gagawin ninyo? So, yun ang hinahanap natin, yung good governance, yung accountability, at saka talagang transformation ng politics dito.
0: Kaya panawagan niya sa mga Bangsamoro na bantayan ang napakahalagang halalang ito sa BARMM.
1: Make sure that the elections are credible, peaceful, fair. Talagang payagan yung mga taong pumili ng gusto at tanggapin ng lahat kung ano yung kinalabasan.
0: Kasabay ng parliamentary transition, ilang personalidad mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pumasok na rin sa electoral politics. Para kay Coronel Ferrer, maaaring makita ang kanilang paglahok na pagsisikap na mapanatili at maging bahagi ng peace process sa BARMM. Lampas 2.3 milyon arestradong botante ang inaasahang boboto sa mahigit 5,000 cluster precincts sa higit 1,000 voting centers sa Setyembre 14 BARM parliamentary elections. Lirio Bompat, ABS-CBN News, Cotabato City.
3: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na mahigit sa 3.7 billion pesos na pondo ng bayan ang posible umanong nasayang sa mga proyekto sa area ng Laguna Dibay sa parte ng Taguig City na ipinatitigil ng Department of Public Works and Highways dahil sa umanoy illegal na reclamation. Sa post sa social media, sinabi po ni Lacson na hindi pa kasama sa mga proyektong ito ang anyay, maanumalyang slope protection and flood mitigation projects sa gilid ng Taguig River at umano'y mga ghost project na gumamit ng larawan ng ibang nakumpleto ng proyekto. Baluarte po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Taguig City. Sinabi ni Cayetano nitong linggo na ang pamahalaan ang makikinabang kung mapatutunayan ang paratang na ilegal na napatituluhan ang mga ari-arian sa Laguna de Bay sa parte ng Taguig. Binweltahan din niya si Lacson sa social media ngayong Lunes at sinabing maganda ang resulta kapag napapakinabangan ng mga tao ang proyekto ng gobyerno. Rumes pak si Lacson at tinanong kung paano na lang kung hindi na bulgar ang anomalya. Tatlong individual ang kinilala bilang bagong laureate ng Ramon Magsaysay Foundation. Binigyang pugay sina Singaporean diplomat Tommy Ko at Bangladeshi social entrepreneur Runa Khan at human rights advocate Boki ng Myanmar. Ayon kay Ramon Magsaysay Foundation President Susan Afan, sinasalamin ng awardees ang kadakilaan ng kalooban ng ilang taon ng aktibo sa pagsusulong ng diplomasya paglaban sa pagbabago ng klima, edukasyon at human rights. Formal na tatanggapin ng bagong laureates ang kanilang awards sa 68th Ramon Magsaysay Awards Presentation Ceremonies sa Nobyembre. Kilala po ang gawad Ramon Magsaysay na pinaka-prestiyosong parangal sa Asia na madalas ihambing sa tanyag na Nobel Prize.
4: Alam niyo bang ilang dekada nang may nakatirang mga pamilya sa loob ng isang tunnel sa ilalim ng Osmeña Highway sa lungsod ng Maynila? Siniyasat ni Jesse Cruzat sa bagong ABS-CBN News documentary ang sitwasyon ng daan-daang mga Pilipino na nakatira doon at inalam ang plano ng gobyerno para tugunan ang isyu ng pabahay para sa mga tinatawag na families and individuals in street situations.
5: Siya ang 66 anyos na si Teresita. Tekwang sa mga kalugar niya. Paika-ika si Tekwang ng makasalubong ko.
6: Ano po nangyari sa inyo?
7: Kapon pa ako.
6: Ano po yan? Ano po nangyari?
7: Sabi ko po, arthritis.
6: Arthritis? Oo.
7: Eh, wala lang akong pambilinggam.
6: Oo.
7: Nakuhirap ako, hindi ako makapaglamada.
6: Dati pa naglalamada kayo? Oo.
7: Ngayon, talagang wala pa akong pambilinggam.
5: Hirap nang makatayo. Kaya't paano pa kaya makakapasok sa sariling kwarto si Tekwang? Sa ganito kaliit na lagusan.
6: Kailangan talagang nakagapang kasi pag hindi...
7: Hindi ka makapapas.
6: Hamon pa sa kanya yung paglabas-masok dito sa kwarto nila kasi... Ayan o, parang 2 feet lang itong pinaka-main door nila. So kailangan mo talagang dumatang para makapasok ka dun sa loob. Pasok tayo sa bahay ni Nanay Teresita. Bentahin na pag maliit, no, Kasia? Paano kayo natutulog dito?
7: Pahaba po.
5: Dito na nagkapamilya si Tekwang. Ngayon, kasama niya ang dalawang anak at isang apo. Pero sa araw, madalas siyang naiiwang mag-isa. Sa halip na umasa at maghintay ng tulong ng iba, sa sariling diskarte at lakas siya kumakapit.
4: Mapapanood ang balang araw, hindi na palaging gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Ngayong gabi po yan, pagkatapos ng TV Patrol.
8: Susunod, tampok ang kwento at mukha ng mga makabagong bayani. Bini, balik Pinas para mag-recharge bago ang pasabog sa Australia. Yan, naripa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: TV Patrol sa DZMM! Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
11: May pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Operasyon ng 7 pantalan sa bansa, apektado pa rin ang hagupit ng habagat. Narito ang balita ang kumpirmado, sigurado mula sa Philippine Coast Guard, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
12: Ay, may aabot sa 38 pasahero, truck driver at cargo helper ang stranded pa rin sa 7 pantalan sa Southern Tagalog dahil pa rin sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, OPCG, kabilang sa mga apektadong pantalan ang Pola Port, Lock Port, San Agustin Port, Palayan, Anilaw Port, Wawa Port at Buyabot Port. Bukod dito, 11 barko, 13 tugboat at 10 barge ang pansamantalang sumilong sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Una na siniguro ng PCG ang pagkapatupad ng pre-departure inspection sa mga pantalan para matiyak na seaworthy o ligtas bumiyahe ang mga barko ngayong umiiral ang habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Radio Patrol Steve Raz.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw.
14: Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Abangan sa Private Confessions.
17: Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Doon ko naunawaan na hindi pala kabawasan sa tapang ang manghina. Ang tunay na tapang ay ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot ka. At minsan kapag wala ka ng lakas para lumaban, hindi masamang hayaan ng mga taong nagmamahal sa'yo ang humawak muna ng pag-asa para sa'yo.
14: Private Confessions. Private Confessions. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Patuloy ang nararanasang matinding baha sa ilang lugar sa Central at North Luzon dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng mga bagyo. Pinakaapektado ang mga lalawigan ng Pampanga at Pangasinan habang may mga binaharing komunidad sa Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Pasilip-silip na ang araw pero may paminsan pa ring pagulan sa Pampanga ngayong Lunes. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang baha sa maraming lugar, kabilang ang mga pangunahing lansangan gaya ng Jose Abad Santos Avenue sa Lubao. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, may mga bahay na tinangay ng ilog sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga na nakatayo sa gilid ng dike. Isa rito ang bahay ni Agnes. Sa panayam ng DZMM Teleradyo, ikinwento niya na malapit na sana silang lumipat sa nag-ibang bahay.
2: Kulte mong piso nagpo ng gagaling mong agad pinag-ipunan para po makapagpatayo ng sariling bahay. Ba't po yung nangyari? No. Na sana po sa December po, Pupa, kasama yung mga anak ko.
3: Ano katagal ho ninyong pinag-ipunan itong bahay na ito, Ma'am Agnes?
2: 17 years po. Simula po nung maliliit pa yung mga anak ko. Iipon ko na po paunti-unti yung mga ginto, nakita ko, tiniis ko pong hindi kumain ng masarap.
1: Sa tala ng lokal na pamahalaan, 6 na bahay na ang tuluyang nilamon ng ilog. Sa bahagi ng San Matias Guagua, nag-abang ang ilan sa mga umapaw na palaisdaan para makabingwit at makalambat ng isda. Dito sa Pampanga, kahit sinasabing lubog sa baha, buhay naman ang diskarte ng mga kabalen, lalo't sa gana sa libreng isda. Abala si Nyong at kanyang mga kasama sa paghuli ng isda.
4: Nakaraming ka na, sir. Nakailan ka na? Palagay mo, ilang kilo na yung nakuha mo?
5: Dalawang ganito
4: pala. Mga estimate, ilang kilo yon? 30 kilos.
1: Bukod sa libreng huli, bagsak presyo rin ang bentahan ng isda, gaya ng tilapia na nasa 50 hanggang 100 pesos kada kilo.
6: Parang construction yung kasi ba eh?
4: Oo, tapos?
6: Nang isda na lang para kahit paano, pangaraw-araw ba?
1: Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga, umabot na sa higit 300 barangay sa 19 na lokal na pamahalaan ang binaha. Sa San Simon, muling rumagasa ang tubig papunta sa mga bahay. Sa aerial survey ng Office of Civil Defense Lunes ng umaga, kita ang lawak ng pagbaha, lalo na sa 4 na distrito ng Pampanga, kabilang ang Makabebe, Masantol, Apalit, Minalin, San Luis, Candaba at Santo Tomas.
7: Kino-consider natin the hardest hit na areas ngayon dahil sa habagat. Marami pang lugar na mataas pa ang baha at nangangailangan pa sila ng tulong.
1: Nagsikip ang trapiko sa bahagi ng NLEX, lalo na sa Tulaok, San Simon, hanggang Claridel, Bulacan dahil sa baha. Malaki ang epekto nito hindi lamang sa Pampanga, kundi maging sa paggalaw ng mga tao at industriya sa Northern Luzon.
8: Hindi lang dito. Sakop na yung Bataan, Zambales, Ilocos, Pangasinan, La Union, Tarlac. Nandito lahat dumadaan eh. So, yung mga negosyo, siyempre, naapektuhan na rin. Naapektuhan na rin. Kaya nga, yung nga sinasabi ko, umulit na lang to eh.
7: Nakapagbigay na tayo ng manpower sa kanila para magtulong sa sandbagging. Sinabi sa atin ng NLEX, maglalagay sila ng tinatawag nilang walling at maliban sa sandbagging.
1: Nakipagtulong ang provincial government sa iba-ibang ahensya, maging ang mga alkalde para talakayin ang problema sa baha. Sa Lawag City, rumagasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa lungsod. Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng monitoring at preemptive evacuation sa mabababang lugar. Nagmistulang ilog naman ang palayan at kalsada sa Barangay 7, Vintar, Ilocos Norte, matapos umapaw ang irigasyon. Sa Burgos, Ilocos Sur, nasira ang ilang bubong at garahe at may mga punong natumba sa malakas na hanging humahambalos sa Barangay Malabok at Bangbangar. Isinailalim naman sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng DSWD sa Pangasinan, 370,000 na pamilya ang apektado Nasagip naman ang mga residenteng umakyat sa bubong sa Barangay Doronan, Valerio, sa mga Tarem, Pangasinan dahil sa baha. Buwis buhay namang tumawid ang isang van sa rumaragasang baha sa Tokok, ang Balideng Road sa Kibungan, Benguet, habang patuloy ang clearing operations dahil posibleng sumama ang malalaking bato at kahoy mula sa bundok. Sa Dolores Abra, patuloy ang pagtaas ng Tineg Malanas River na nagdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Pinayuhang maging alerto ang mga residenteng malapit sa ilog, mabababang lugar at dalisdis ng bundok. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
9: Hindi po hadla ang edad para gumawa ng kabayanihan. Gaya na lang ng ilang kabataang Pinoy na nagpakita ng malasakit at husay habang nagbigay inspirasyon sa kani-kanilang larangan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
10: Hindi lahat ng bayani kailangang magbuwis ng buhay. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bunga ang kabayanihan ng isang taong nagsakripisyo para sa bayan. May moral na pamumuno at paninindigan at may pangmatagalang ambag at impluensya. Para sa ilang profesor na nagtuturo ng buhay at akda ng tinaguriang pambansang bayani na si Jose Rizal, higit na mahalaga ang mga bayani ngayon.
11: Sinasabing may sakit daw ang 1,000 ng naghahanap ng bayani kasi parang naghahanap ka ng lagi ng tagapagligtas.
12: Lalo po yung panahon natin na napakatindi ng ekonomikong krisis, no, political na krisis, no, sa pamamahala, no, ay mahalaga pa rin at kinakailangan pa rin talaga na magtakda ng mga bayaning Pilipino.
10: At ang kabayanihan, pwede anilang nasa pakikilahok sa mga isyu ng bansa. Gaya ng paggatha ng mga salitang kakatawan sa nararamdaman ng taong bayan.
13: Kailangan din natin baliktarin, no, yung kung ano yung reason kung bakit mismo sila lumalaban in the first place, no, para sa karapatan nila at para iwaksi lahat ng injustisya at impunidad sa ating kasalukuyang lipunan.
10: Kabayanihan ding maituturing ang paghahanap ng mga paraan para makatulong sa kalikasan. Kabilang dito ang mga PUP student na bumuo ng isang eco-friendly car sa isang international student engineering competition sa Poland ngayong taon. Nagwagi itong 8th place laban sa mahigit 50 kalahok na bansa at ang tanging Asian entry sa top 10.
14: Kaya natin silang gawin ito practical and build something na makakatulong not in ourselves but into our country. Mabigyan natin ng parangal yung ating school and yung bansa natin.
10: At nariyan ang pagdidiskarte para sa kabuhayan ng iba. Tulad ng inimbento ng UP student na si John Carlo Reyes na Solasin, isang compact salt farming equipment na layong mapadali para sa mga taga-dalampasigan na gumawa ng asin nang hindi kailangan ng malalaking salt bed. Kinilala ito ng 2025 Philippine National James Dyson Award.
15: Maaari siyang maging susi or maging sagot sa mga problema sa ating komunidad at maaari ding maging sagot sa problema ng ating bansa.
10: At siyempre, hindi mawawala ang mga gaya ng Pinay Tennis star Alex Ayala na nagbibigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mas bata. Para sa kanilang lahat, posibleng mabigat na bansag ang salitang bayani. Pero malaki o maliit man ang kanilang mga ambag, pag-asa ang hangad nilang mahatid sa ating lahat na sana'y gumawa rin tayo ng kabayanihan sa munti nating mga paraan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
9: Balik Pilipinas na ang Nations Girl Group Dini matapos ang mahigit isang buwang international schedules mula Comic-Con, Summer Sonic hanggang sa North American leg ng Signals World Tour. Paglapag ng Pinas, ano kaya ang hanap ng Dini? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
16: Masayang sinulubong ng kanilang team kasama si Direk Lon and Jogi ang Binny sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Mahigit isang buwan ding naging abala sa ibang bansa ang Nations Bureau Group para sa kanilang international schedules, kabilang ang Comic-Con at Signals World Tour.
17: Super happy na we're finally home after more than a month. We miss you, Philippines!
18: Right now po, inaantay ko na po sila yung family ko. Susunduin po ako and we're gonna go somewhere. And we're gonna have fun as a family and I'm excited.
16: Pero bago makapagpahinga, isang mahabang biyahe muna pa uwi. 17 hours ang flight ng Binny.
17: Grabe, ang dami namin pinagdaan. Ang tagal ng flight na, pero super kaming excited talaga makabalik dito and kumain ng Filipino food. Yung talaga nilook forward namin.
16: Mula Amerika, Canada hanggang Japan, kabalik-balik ang grupo para sa kanilang mga show at iba pang schedule. Pag-amin ni Aya, sobrang busy man ang kanilang schedule, malaking pribilehyo na madala ang kanilang musika at performances sa iba't ibang bansa.
17: Ang crazy ng schedule kasi pabalik-balik kami and on tour kami, like nasa bus tour kami. Pero ang dami namin natutunan. Sobrang grateful kami kasi ang dami pa rin nagmamahal pa rin sa amin.
16: Sa kabila na nakakapagod na biyahe, mas naging madali ang tour ngayon dahil mas sanay na sila sa proseso.
17: Feeling ko naman we were born for this, na mag-perform and mag-entertain ng mga tao. So we're just happy na ganun pa rin yung, same pa rin yung love and support na pinapakita nila.
16: At ngayong nasa Pinas na, simple lang ang hiling ng Binny. Makasama ang pamilya, makapagpahinga at syempre, makakain ng pagkain Pinoy.
17: Nakaabang na yung tinapap, itlog na pula at bagoong at sili sa kondo ko ngayon kasi nagpaluto na ako sa nanay ko at tinola for dinner.
16: Apat na araw ang break nila bago muling sumabak sa rehearsals at shoots.
17: Ang goal namin ngayon ay talagang makapag-recharge. Nandito yung kapatid ko, nandito yung mga friends ko.
18: So definitely po, we will spend our time with our family and yung iba sa amin magbabakasyon din sa kung anong gusto nilang gawin pa.
16: Pagkatapos ng kanilang pahinga, balik trabaho agad ang grupo habang pinaghahandaan ang susunod nilang international stop sa Australia. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
19: At yan ang mga balitang binantayan. Ikaw kasi tumitingin sa akin.
20: Hindi mo pwedeng nagagandaan lang kay Tarin Dami.
19: Balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Balang Araw, Hindi na Palaging Gabi. Ako si Karen Davila.
21: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
22: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
23: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
24: Kabay! Kabay!
25: Hala, uy! Kagwapo! Baan na niya, uy? Uy, kabayam siguro ni. Mauna ni!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: inyong paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

0: Yun! Maanan ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: DJ Sprackets on the mix. Maona ni.
3: Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition.

Ayaw kalimte. Ang matag-adlaw, nagihatag kanato o sa kagasa gikan sa kahitasan. Maong dili nato sayangan. Maayong morning, may buntag mga kababs. Atong oras, alas 4.27 na sa kabuntagon. O kamuna minaw sa inyuhang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio mga ka-vibes, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Anihan, usap kita sa itong programa alas 4 hantod alas 6 sa kabuntagon. Ang programang Pukawon Ka. Pukawon ka sa kamatuoran nga malipayon na siya sa lain. Lingawon ka. Lingawon ka karon dili ka maguol nga malipayon na siya sa lain. Pasayawon ka. Pasayawon ka kay aron imo siyang i-celebrar nga malipayon siya sa lain. Programang Buntag na Vibes! Siyempre, kauban yung ubos ng alagad sa kahanginan. Wanay laing sabaan. Igat. Buutan o labaw sa tanan. Lamion. Kinsamang ko. Kaog boko. Kinidain yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJs Bracket Gun na to mga ka-vibes. Ang certified kana may lain pa. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes. Sa tunala sa is kabuntagon ha. Niining adlaw nga Martes. Iba ba mo ha? Martes karon ha. Martes karon usab adlaw ha. Magasugod ang atuang pagsugat sa beer months. Kung di natong sa ulogon ang kapaskuhan. Hala oy. O ako mag-play ko daan o Pasko. Mag-play ko daan Pasko. Good morning sa mga taga sa ganito, mga taga Mandawi. Nadia naminaw si Aaron's Great Deal. Good morning! Oo, kusa ko Tagalog pa sa wakas. O, makaplay na tawag Pasko, no? O, syempre, permero maron nga adlaw sa beer months. So, pizza uno karon sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Happy birthday! Timing kayo yung birthday yun. Na timing siya yung adlaw nga natauhan mga ka-vibes, no? Happy, happy birthday ninyong talan mga ka-vibes. O niya, syempre ato ang pakutan or pangutan na karumbuntaga mga ka-vibes. Beer months naman yun, Ron, no? Beer months naman yun. Unsa may inyuhang gipangandoy karong umaabot nga kapaskuhan. Oo, unsa may inyong gipangandoy karong umaabot nga kapaskuhan. Sige, sa mga gustong mutubag, pwede niyo i-text sa 0995-472-0802. Unsa inyong gipangandoy or gi-wish karong umaabot nga kapaskuhan. O, diba? Sayo kaita nagwan. O, sayo kaita mag-paraneng Pasko. Onya, pwede na po mo mutawag ha. Same number, 0995-472-0802. Onsay inyuhang gipangandoy or gi-wish karong umabot nga kapaskuhan. Alas 4.31 na mga ka-vibes. Live na takaroon sa tuwang TikTok account mga ka-vibes ha. DJ's Bracket Gun na to, mga itong TikTok nga naka-live karon mga ka-vibes.

oras na ito, mga ka-vines. Alas 4.37 na sa kabuntagoan. O, ito ang pangutan na kabuntagaon sa may inyohang wish. Karang umabot na kapaskuhan. Oo, unsa man ha? Unsa man yung wish? Ingon na si Jerome. Kalalang dyan sa may...

Oras na ito mga kabahan, sa alas 4:45 na sa Kabuntagon. Onsa may inyuhang pangandoy mga ka-vibes sa umaabot na Kapaskuhan? Onsa inyuhang wish? O onsa'y wish ninyo sa umaabot na Kapaskuhan? Nga unta matuman og ma o matuman. Hello ni Putra B. Good morning, good morning. O ano yung pinapangarap nyo na sana ay matupad ngayong Kapaskuhan? Sige daw. Ako ang wish karong Pasko DJ nga unta matuman kung sa may wish ako ang mga ginikanan. Uy! Wow! Diba no?

sa ito mga kababs, alas 4:49 na. Doon sa may inyohang wish, karong umaabot nga kapaskuhan. O na mag may wish no? Doon sa may inyohang wish, karong umaabot nga kapaskuhan mga kababs. Ako ang wish DJ, muputi na ang ilok sa akong ex. Oy! Ngit-ngit di ay. Ngit-ngit. Good morning sa mga taga Kambara, Mabini, Bohol. Good morning. Akong wish DJ nga on

sponsor yapon ka kay makadaw ka sa loto, may bawan ka dagang mangayo ni mo. Daghang mangayo. Nangandoy ko DJ nga makaadto ko sa Virgin sa Simala. Ah! Wapag kakaadto di ay Ma'am Teodola. Ay, okay, buhol man inyo ha, no? Pwede rin yun. Oo. Hello ni Ashley Kutanda. Shout out sa mga taga Katmon, Bontok, Southern Leyte. Wish na ako good health. And hello, good morning, DJ Sprocket. Good morning. Oh, good morning, good morning, good morning. Good morning.

Good morning from Bulacan. Ayan, wala pa bang ano, wala pa bang umuulan pa ba dyan sa Bulacan? Oh, good morning sa inyong lahat dyan, ha? Hello to Miss Dimple, good morning. And this is Saver Lights and Sounds, good morning po. Oh, wala na bang ano dyan, wala nang ulan? I wish I can save more money to go home and my family will have abundant blessings and good health. Sige, kod-kod lang, kod-kod lang, Miss Goldinger, kod-kod. Only kod-kod, para only, only money. Pamalit na mo, og malunggay pandisal. Akin sa man eh, si Kwan eh. Si ato ang ka-vibes eh. Good morning, Miss Dimple. Ikaw po yung akong kodko DJ. Di, ang importante magudana, no? Kanang ma'am, Miss Gold Digger. Oo, importante na nga. Maski kapoy ka sa pag-kod-kod, pero gibayran man, o. Gibayran ka kwarta man. Dari sa Pilipinas, ay mo pag-kod-kod, sobra 8 hours. Oo.

So sa Middle East, para mangod-god pero pag-abot sa panahon, wala lang yapon, puro resibo. Good morning from Tacloban, maupay nga aga. Mayor Prince Ariel, maupay nga aga ni Modia Mayor, ha? Maupay nga aga. Good morning ni Ming Ming. Good morning. O sa may inyo pangandoy o ano yung wish ninyo ngayong darating na Pasko? O kay ngayon man ang isang araw, no? Isang araw. Karon adlawa, nagsugod na ta og sugat sa beer months. Beer ha, dili beer. Teddy bear. Good morning nilangga. Sige lang, padayon lang ta og di malimot. Magpangita, ah, mangita og paagi, oh. Correct, Joe, DJ Mao na nga nahimo kong gold digger. Karon, oh, wala diya. Nakababs, lahat po tong gold digger, ha, katong gold digger, kanisa gold, gold digger. Unta, kung sa mga ganyan na imuhanggi, the goal, Miss Gold Digger Matuman. Kita nga nagara ba ka, no? Oh, mora de, niloko niyo. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning. Na-late na ba ka? Oh, wala eh. Welcome, ma-late. Hello ni Gerald Cacayan, good morning. Hello to a Filipina girl from Cebu City. O, asa man ka sa Cebu, Filipina girl. O, unsa may inyo ang pangandoy sa maabot na kapaskuhan. Since karon man ang first day, na ito ang sugaton, ang beer months. Magpaligon rata kanunay kay mamayad patag tax para sa tong precious crocodiles. Kana! Good morning! Oy, sa mga taga Jones Avenue, good morning! Naka di ha? O kasi pangalan ganun mo, naka di ha? Ma'am Lisa! Good morning, Ma'am Lisa! Oras na ito, alas 4:55 na. Kamu na minalaga po sa programang Buntag na Vibes!

to Missy. Shout out sa ako family from Kuwait. Sa may family ni mo. Sa mga Pilipino, mga taga-asa man. I wish DJ nga makaselebrate ko og Christmas diya sa Pinas. O niya, kay dugay na kayo ko wala ka Pasko diya. O ali, magpasko ta dire, Ma'am Michelle. Dili ta mangulit sa Pinas hangtod dili mailisan, mailisan ang ato, natong atop, ang balay, o kana. Sabi na ako, dili mo mangulit sa Pilipinas hangtod dili mailisan ang inyuhang bana.

Ako ang pangandoy karon tuigan your ngon ta dili maguba ang ako sakyanan kay para pirmi ko magbiyahe. Good morning ka vibes Jerome sa TNVS. Good morning kung unta no, kung unsa magani inyo pangandoy diya mga ka vibes mao po akong pangandoy nga matuman unta na inyo ang mga pangandoy diya. Good morning ni Messi from Liluan, Cebu. Good morning. 3 years na ko this month. Sukad pagikan diya sa Pinas. Then wala pa ko kauli kay from Dubai to UK then Spain. Wow. So nagkuhan diya ka, connecting flight. Bitaw no? Mamagina nakalisod no kung nata sa layo kay ngano man. Maglisod kita kung unsa man gani atong gusto untang buhaton. Oh, maglisod tag uli. Pero kung ibaba mo kung tuyo inyo hagi tuyoon nga mo uli mo. Inyo tuyoon nga kanang makauli lang gid mo ba? Ang problema mo po dire god. Kung wala mo uli ka dire nga wala kay 6 digit. Ang uban ba yan, no? Ang uban mo yung, no? Gitan sa abroad, pero walay kwarto, walay kwarto. Ito mo kay Golin niyo, daggan ko. Nakay kwandi, ha? Nakay kwandi. Parang ang uban, no? Parang ang uban ba? Kanilang yun, ha? Parang ang uban, namoy mga anamoy kaliwat, gikan sa gawas. Moli. Na ikaw, mahatagan kag chokolit. Ang uban mo yung, ha? Chokolit, try gihatan? At least noon ay gihatag. Kaya ang uban ba ya? O, dili mahinumduman paghatag. At least thankful ta nga. Nakonono ito sa nga, oy, kani si Pulano ato ni Taganog chokolit. At least nakay chokolit kaysa wa. Tamis ba yun ang chokolit? Lami ba yun ang chokolit? Masagikan sa gawas, no? Maski pwede na ito paliton dere sa syudad. Hello ni Rupi Bolhano. Shout out sa akong mama o papa nga nangape. O, kinsa may mga pangalan na o taga-asa man. Oo. Lodi Rupi, kinsa may mga pangalan o taga-asa mo.

Oo na rin, ano? Ako, Pon DJ, December Molly after 7 years. Tatar to Kuwait. Wow. Grabe, ano? Pero at least, no? Natagaan pa mong chance niya nga maka-abroad, maka-trabaho abroad. Nagiri sa Pilipinas, bunog ay kas-trabaho. Pero ang imong sweldo, igo-igo rugged town. Igo-igo ray pamayad sa tax. Hello, good morning ni Ma'am Teodola. Oh, good morning to Mimi og Alia sa Bantayan Island. Good morning, good morning. Alas 5:01 na, ma'am.

Alas 9, alas 5, 2 na sa Kabuntagon. Hello, good morning to Jose Marichan. Hello! Okay ba akong

Ronald Pantonial, Gary Vince, Carlito Rodrigo, Jay Caseo, Jeffrey Daitoil, Jonas Lozano, Richard Alicer, Joe De Velomanseng, Jose Felix, Boy Buo. Good morning sa mga kugyan ko ng mga drivers na nagbiyahe na karoon. Mga kaubanan, mga kamiguhan, mga kaila, mga amigo, Nea Kavibes, Jerome,

sa isna. Unsa may inyong wish karong maabot na kapaskuhan? Ano yung wish ninyo sa darating na kapaskuhan? O yun, dere si Mongols. Ang wish ko lang, DJ, gracia, dili disgracia.

Ang akong wish sa DJ na maayo ra ang lawa sa akong mga pamilya na walay magkasakit. Oy! O, kung nasa no, kanang wish yun is kung sa kwan pa ka na kinatibukan yun ang wish, no? Mahingon nga, maski walay kwarta, basta baskog lang ang lawas, wag yung problema. Inuna!

sa ito mga kabab, sa last 5-8 na. O sabay nyo ha, pangandoy, karong umabot nga kapaskuhan. O onsay pangandoy ninyo. At tumani miss call dia, o tawag, balik, tawag. O karasa ha, stand by.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:09 na. Huwag na ito ay caller din ito pa sudlon. Hello, good morning ka-vibes.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Kinsa ni Palihog?
1: Hello, good morning, Bici.
0: Good morning. Kinsa ni Palihog?
1: Jerry.
0: Jerry. Asa man ka nagtawag ron, Jerry?
1: From Bohol.
0: Bohol. Oh, kumusta man ninyo ang kabuntagon diya sa Bohol? Na mainit na ka? Or namahaw?
1: Taming pa, DJ.
0: Taming pa. O niya ka vibes, Jerry, diya sa Bohol. On sa may imuhang pangandoy karong umaabot nga kapaskuhan, pohon.
1: Pangandoy, DJ, nga makakwarta, DJ, kay arong may magamit sa Pasko.
0: Tana! Itaw no, nindot kay nagyod nga kwan. Mas kikinsa, no? O kasagaran yun, mao ginay pangandoy nga unta makatigom-tigom. Maka kwarta karon na ay magamit sa kapaskuhan, alright? Ka-vibes, Jerry, asa makadapit sa Bohol?
1: Inabanga, DJ.
0: Inabanga. Alright, sige, ka-vibes, Jerry. Kung na kayo gustong pukawon o i-greet, hala, sige. Pukawa.
1: Pukawa, DJ, sa Lagatumpa.
0: Oh.
1: Lagatapiyong-piyong, o niya, laminaw, DJ.
0: Kana? Imo masilingan niya.
1: Alan Simbolan,
0: aha,
1: ang Iglesia Manila, aha, Ogli Marvin Arado sa Mindanao,
0: aha,
1: mga TikToker,
0: hmm,
1: og sa tanan din nga Laminaw,
0: alright,
1: sa Pinabanga Bowl, pwede mo request din eh?
0: Pwede kayo sa mga kanta.
1: Hawak
0: mo
1: ang beat.
0: Hawak mo ang beat. O sige, ato na i-play karong tautod. Ha?
1: Ulala.
0: Ulala. O sige, ato nang ipang-play karong tautod para sa atong pasumba. Hawak mo ang beat o ang ulala. Okay, dagan kayo salamat ka vibes. Jerry, diya sa may Inabanga Bohol o may buntag ka ni mo. Alright, o ha. O sa mga gusto rin mo tawag mga ka vibes, i-dial lang 0995 472-0802. Gusto ko na gisingin ikaw. Ay, gisingin mo ako. Hello to Jimay Kababe and my buntag watching from Kuwait. Good morning Bunso. Bunso Kicks. Oh, good morning Bunso Kicks. Gisingin nyo na ang mga nagmata na.

O, oh, gisingin nyo na yung mga nagmata na. Lalo na yung mga nagpitok-pitok lang mata dyan, ha? At tangin po ninyo mga ka-vibes, karong tawad-tawad na ito ang ka-vibes, Pazumba! Pazumba!

atong umaabot nga kapaskuhan. O pwede niyo i-comment na sa atong live sa atong TikTok account. DJ's Bracket Gunato. Pwede po ninyo i-text sa 0995-472-0802. Pwede ninyo i-text o pwede po ninyong itawag mga ka-vibe. Alright! Alas 5:14 na!

Good morning mga ka-vibes! Alas 5, this is Ice na. O sa mainyo ang pangandoy. Karong umaabot nga kapaskuhan. Pangandoy na ko, dol. Nga mag-oba na unta mi sa akong pamilya. O, uli na din, uli na. O, mambunso. O, uli na din, uli na. Papa Beer! Thank you kayo sa pinaskuhan, Papa Beer! Shout out, Wen Fred Logronio sa mga taga-Bohol. Good morning!

shoutout ko sa VIN Transport. Amo team captain si Tulits Ruel. Hubin or Jubin. Nano, Tommy, Ray. Alright, salamat. Good morning yung tanan ha. Mga taga VIN or VIN Transport. Good morning. Hello ni Hill Vlog. Good morning. Good morning po ni Lilia Arumbo. Ma'am Lilia, good morning. Good morning, good morning, good morning. Karong taon-taon mga ka-vibes, alas 5:30. Ito ang ka-vibes pa Zumba, pa TikTok, pa Budot. Karong taon-taon at tanginan ninyo. Unsa may inyo ang pangandoy. Karong umaabot nga kapaskuhan.

0: a tomar kebabs a las 5:19, ¿no? Con gata y cola de reto para solo en el Good Morning Vibes. Good morning. Hoy si Juan, ¿eh? Hoy para dulce may mong Simon. Hoy para dulce may mong Simon, que hina imong tingog. Kana, okay na. Kumusta naman kaka vibes? Bibi Bell Hatamosa. Long time no here, but now here now. Kumusta man imo kabuntagon diha? Ha?
1: Kumusta naman?
0: Kumusta naman? Oh, maura gihapon. Maragi hapon di ay. Wala na ako maloud speaker mo na hinay oh. Kana na loud speaker. Maragi hapon, yak ikaw kumusta man imong kabuntagon diha?
1: Ah, happy lang gihapon.
0: Mao ba? Unya.
1: Maragi.
0: Karon buntaga kay.
1: Oh. Balik. Kita man giminyo ka tawag.
0: Ah.
1: Tawag ba? Balik ka ginimo.
0: Adi na okay naman ato ang linya. Oh, katong una kay magkuan man kanang magka usay nga ni magka problema man gud dili madungog. Karon okay na.
1: Oo.
0: Oh, karon okay na, so pwede na ta magpatawag. Unya ka bayan sa
1: ay nanilingan na lang ko dito.
0: Nagunsa?
1: Dito na lang ko sa sirinya ninyo ba? Tapad ninyo nga station ba?
0: Ah, unya,
1: hindi na magpatawag.
0: Gidawat ra ka dito.
1: Gidawat dito.
0: Mau ba ay
1: may trending daw akong tinog dito.
0: May noon kay gidawat ka no? Kaysa
1: kuan. Mura daw ko kuan DJ. DJ Bird sa Buntag.
0: DJ Bird?
1: Para akong tinog. Oh, di na DJ Bird ha, DJ Bird.
0: Oh, lagi ka ng langgam lagi. Onya.
1: Wow, lagi.
0: Onya ka vibes, Bell Hatamosa, kanang namatay pangutana karon ron, unsa imuhang pangandoy karong umaabot nga kapaskuhan?
1: Ako pangandoy DJ, happy ang tanan, yes, safe, maabot na to ang Christmas.
0: Maura?
1: Oh, kana lang.
0: Maura DJ Bird?
1: Kana lang.
0: Kana ra, oh. Wapod ka.
1: Wish be?
0: Akong, ang akong wish kay kung unsa may mga wish sa katauhan unta matuman. Oh, apil na ko ana.
1: Ikaw abot ana.
0: Ah, oh, tanan ninyo wish na para nako mo unta matuman.
1: Ah,
0: dito sana
1: no.
0: Unya. Unya kay kanang gidawat na makasapikas ya gidawat pagid ka diri ah kwa de ka kanang usara nang upras de ka. Unya sige nadungog na magin ato ang imuhang wish karong umabot ka kapaskuhan alam sige i-greet og pamukawa ang imuhang mga silingan diya.
1: Happy Tuesday sa tanan mga kabay.
0: Aha. Kana ra? Oh, sige, dagan kayo salamat. Si Mama Siling diha, i-greet po.
1: Ay, DJ, uy, na-mild stroke.
0: Mau ba? Noon sa man siya? Baguhay ra?
1: Kapoy lagi kayo, DJ. Og ilito, pagkaon, kapoy kayo lagi.
0: Ayaw, ingin lang kapoy.
1: Ay, kuha naman siya, NGT naman.
0: Ah. Kuha na siya, karoon sa may high blood siya. High blood siya.
1: Nakuhan siya
0: ato
1: ba?
0: Kalit-kalit lang.
1: Stroke siya kay okay raman iyang kanang blood pressure ba kay likuan man na mo kada adlaw niya. Mabutuan mo to eh.
0: Ako nagigit ko sa kwa pa iyahan nagigit sa to panahon ng tawon.
1: Maulaging oh. Yung rag nabalik man nga indis kami indis kita di ba bata sa nga kita giyasi man karon mo na yung baby ron.
0: Oh. Maumagin na.
1: Maulagin, no?
0: Maumagin na siya kanang ka-vibe sa Bebe Hatamosa. Unya, sige, ikuan lang ko. Ingna lang, ha. Nangumusta si Kwan, ang pinakalamion, ha? Ingna lang.
1: Maulagin. Sige, DJ.
0: Yadakan kayo salamat. Nga, nanawag in town ka.
1: Maulagin.
0: Oh, maski gidawat na ka sa pikas, nanawag yapong ka dire.
1: Adi mo, wala na, uy.
0: Mau ba?
1: Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami, lami. Lami,
0: Askin. Dagang kay salamat. Kumain punta ka ni mo ka vibes. Bebe Bell Hatamosa sa Garing Consolacion. Oras na to, alas 5:24 na mga ka-vibes. Good morning to Neil Halinoin. Sa shoutout ko sa mga taga-barangay Hagpa. Oh. Onya, wish na ko nga dili na unta ko niya a ghost DJ. Mao ba papapir? Nano man na? Dili ka a ghost project. And wish na ko unta. Sorry, maghinay-hinay na po tag. Paabot sa 13-month DJ. Makadawat na po na puhon. Oh. Kung tano na yung mga makadot o 13 man. Hello ni Rapsi Alex. Hello ni Merlin. Hello ni MJ. Hello to Noel. Maayong pagkabungkag. Okay lang Lods. Pobre man ta. Maog yun. Sukad-sukad no. Wala pa kayo katry ang makadot o 13 man. Sukad. And pa shout out on the way. Going to work. Shout out po sa taga Gold Ever Printing Press. Good morning, princess. Taga-asa man ka, princess. Taga-asa man mo. Oh, good morning, good morning, good morning.

Kuya Ellen. Good morning, good morning. Sa tanan mga taga Camotes, no? Good morning ninyong tanay. Oras na ito, alas 5.27 na hapit na kita magpa-zumba mga kamotes.

sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka Vibes. Mauna na ni! Andam na ba niyo mga steeping diyan mga Ka Vibes? Andam na ba? Andam na ba?

andam na ba yung mga stepping? O sa dili pa ta magpa-TikTok? Sa dili pa ta magpa-TikTok mga ka-vibes? Mag-play sa ta. Balik og

5, 32 sa mga kamay. Karoon na yun ang pinakaunang adlaw sa atong pagsugat sa Beer Months. December. O, September, October, November, December.

0: 9 na sa kabuntag. Kung kamo namin ang langgapon sa programang Buntag na Vibes. The Vibes ba Zumba? Kipaningot na mo ni ha? Ako rin, kipaningot kong tinabi. O ga, syempre, padawang naman ikaw magpatigholog mga ka-vibes, no? Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes, sad sa auto. Adlaw Martes, adlaw Miyerkules, solo na nako. Ako'y motokar, gihapon na niya, o ako'y mo istorya. Masunod ng programa, araka na sa punta, with ka-vibes, tonton. O ga, padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang. Sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio, sa dial sa inyo mga radio. 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu Kavans Mountain. Kini niyo ngubos ng alaga sa kahanginan. Wanna gain lying lamion. DJs Bracket Gunato. At to na kumang kavans samping mo ha. Kay love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa uno sa buwan sa September 2026. Welcome sa lain na usam nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabahib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabahib, sa kanunay sa gusto nga mo timang o musalmot ining atong programa pinagi sa pagpadangat sa ilang opinyon, welcome gayod kayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong sibya makita ninyo sa Facebook Live, pinagi sa among official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu ang atong official Facebook page.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabibes, kumusta mamong tanan? Nagsugod na ang beer months, September na taron. O niya, ni Gimaw na ba si Jose Marichan?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Bitaw, it's good to know nga September na sad. So, muihap na lang tag pipila kabuan ato na sang saulugon ang adlaw sa Pasko o niya nag-inangat na sad ang bagong tuig, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: So, plastar mo karong buntaga kay kining atong unang isyo karong buntaga, pastilan. Ang kanibang mga hinanib nga mga pro Duterte, nga nila pa Duterte diehard supporters, sa mani nga nagsunod mani ilang pagpabadlong in town, mga kabibes. Kay kon mahinumdo mo human sa nahitabo dito sa Bacolod City, niyatong usa ka pro Duterte vlogger sa ditong dapita, mga kabibes, doon naman say nisunod nga pro Duterte vlogger, or rather usa ni siya ka fashion designer, dito sa syudad sa Jensen, mga kabibes, nga nisunod sa nahitabo ni sa vlogger dito sa Bacolod City.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nagsunod sila. Nagsunod ra sila. Unya trending karon kining suspect kaginganlan og Feliciano Ador Jr. A. Sagulba. Bulupyo dito sa Camellia Homes Phase 2 sa Barangay San Isidro, General Santo City.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kay ba mo, mga kabibes, when I got wine of this, kagahapon, humansa na hitabo niya itong Domingo sa gabi dito mismo sa pinuana ni ining suspect nga sa among grupo panay dito sa Jensen, si Ador. Wa jug ko magduha-duha, mga kabayos, nga akong gipaladman ang atong investigasyon.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mabitaw nga dis pag-unsa murag kitama nan unang nakapagawa sa kininiang mugshot nining Feliciano Ador. Grabe, kadagkang mga nang bas na to nga mga pro DDS, mga kabibes. But you know, to those so new me in the industry, labi na sa siyudad sa Jensen, mga kabibes, where I had the opportunity to to meet personally the suspect, mga kabibes. Kibaw ko lain na sa nilang naratibo nga ilang ipatuman ron. Ibaw kakustarasan ni ilang grupo dito sa Jinsan, oy.
2: Ayaw!
0: Unya, tungod nining maong panghitabo, mga kabibes, ni kisi-kisi ang mga, ha? Pro-Duterte groups, kaya gano ko nung atong gi, ha? Giduhig nini si Vice President Sara Duterte sa maong panghitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know, to put everything in the proper context, we are not dragging her per se, the Vice President of the Republic of the Philippines. Ha? On my part, what I am trying to say, nga di aning nagpatuo-tuo, nga ilang giudulo ang mga Duterte, nga kahibaw ta ang kampanya ginadili nga drugas, otro po di aing gabisyo sa ginadili nga drugas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y klarong pagka-istorya diha nga nibungat akong istorya nga akong itaya ang akong pagka jorno ni ining bahina. Itataya ko ang aking profesyon bilang isang jorno sa mga nakikinig ngayon. Ha? Dahil, my God, ha? Kanabang, ilar bang iduhig ron nga si Kuan, Moni, Mauna? Ha? Saon taman nga ato man ang nasuta ang ilang grupo sa mga fashion designers at us Jensen na kig-meeting pagani ni Vice President Sara Duterte na kig-collab sa opisina ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Then how will you call that? Sa ato pa supporter ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, kinis Feliciano Ador.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kailam kay ni Inis Eloy Bugres, tanawar ko din nyo kanang vlog ni Eloy Bugres. So I know somehow the story, mga kabibes. Unya, since we are both from Jensen, kaila kay ko aning adorations, the circle of friends that he has been into. Ibaw mo, mga kabibes, this pag-unsa, Jensen is relatively a small city to the place where I am now. Ha? Kananaabang, almost everybody knows everybody in Jensen, mga kabibes. Muna nga, Ilara Tatits, kaila kay ko niining gingalan og si matod pa si June Ador. Good morning, og shoutout ka to ni kabibes sa Elmer Parmao. Shoutout niya ni mo kabibes from Setu and and Jade Store, Upper Greenbelt Drive, Barangay Kiyot, Cebu City, Osoki, Kuwait, Japan, Lanog, Pas, Budyong. Salamat kay nimo kabibes Elmer Parma diha sa Greenbelt Drive, Barangay Kiyot, Cebu City. Unya, good morning. Shout out nga to ni kabibes Mike Angel Cobar. Suma pa niya, good morning kabibes Tonton. God bless. Maliso pa'y buko sa Kawayan. Mauna ni.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Daghan kayong ni kanang ni PM nako unya ngano kunong gingon nato pag kanabang pagplastar ang istorya, mga kabibes. Then ngano man diay nga tinuod man nga gi-raid si Ador. Pinasikad sa usa ka search warrant niadtong milabayng Domingo sa gabi sa iyang pinuanan sa Camellia Homes sa Barangay San Isidro, General Santos City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And that is a fact. Nakuhaan siyang sabuo niya the same Ador, mga kabibes, nga dunay pending nga kaso nga cyber libel og stapa kay nakasani sa mga inilang personalidad dito sa General Santos City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong punto o isyo lagay din, somehow that war on drugs sa Duterte administration was a big failure. Kaya kining nagpatuo nga mga supporter nila nga kitahay, ha? Supagsad sa ginadiling drugas nga magsige ganig saway sa kasamtangan nga administrasyon nga bangag, bangag, bangag. Utro po deng, ha? Mga bangag, mga kabaybs. Muna nga, mark my word, di ko muatras aning isyu ha. Ha? Bisag asa pa ta mag-abot nini. Ha? Astilanoy, taon-taon kong nanibya si Jensan mo na istoryahe, ha? Mga taga Davao. Huwag yun ko magtumo-tumo aning isyu ha. Ha? okay, atong basahaw ning reaksyon sa atong ubang mga kabaybs. Good morning ato ni kabaybs 4541. Ingon siya din, happy Tuesday morning to you kabaybs Tonton and to all the avid listeners of the number one FM station here in Metro Cebu. 93.1 FMR kabaybs. Mauna ni with three heart emoji. Salamat kayo kabaybs 4541. Unya, gika ni kabaybs 5598. Ha? Ningon siya, good morning ka vibes, Idol Tonton Minaw, napod ko sa imong programa nga makalingaw, nga mao'y subak sa akong pagtikaw-tikaw sa akong umah. Dasig kayo ang akong paglimpyo sa tanom samtang naminaw sa imong programa, gikan ni Marlon Archibald. Salamat kay ka vibes, Marlon Archibald, diha sa Barangay Adlawon, Cebu City, mga ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na isyu diha, ha? Kay magpinamay magud sila sumapas mga batan-on ba, ha? Sumatong vlogger dito sa Bacolod City, mga kabibes, ha? Ganadak pa ni atong Agosto 25, grabe kay makasaway ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ha? Unya pilak lagi sa dihang gerade siya sa mga tinugyanan sa PDEA, mga kabibes. Ha? Pertiyo'y tiyabaw. Ha? Kay nakuhaan o ebidensyang shabu uban sa iyang live-in partner, mga kabibes. But wa man tay. Mas dilan, kaingon lagi ta ba nga, ha? Magpinamay gani mo, ha? Kanang siguruan ninyo nga mga tarong sad mo, ha? Katong vlogger nga si Joselito Peruelo sa Tinuod nga Kinabuhi, nga mao ang nagda sa vlog nga Julia Peruelo TV, uban sa iyang live-in partner, mga kabibes, nga kiningginganlan og si Christian Tolentino, nga nangaaresto ni atong Agosto 25, 2026, ha? Dito sa Purok, Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Di pag-unsa, just like Feliciano Ador of General Santos City, ha? Parehas din sila ng mga sakop sa LGBTQ community. Ha? Naman ko yung mga higala ng mga LGBT, mga tarong man to, pero kani si kining si Julia Peruelo, ha? Og si June Ador, maayong buwang o na ilang ulo, mga kabaybs. So yung niya na ba, niya, unay kapait, ha? Mga pro-DDS nga magsigig ingon nga anti-drug advocate, anti-drug advocate ko taon nga kamo may numero uno nga nagbisyo sa drugas, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, ha? Good morning, kabibes Tonton. Late tuner, wala ko kahabol sa pag-open ni mo sa issue about Ador unsa di ay personality. Okay. Feliciano Ador kabibes, ha? Is a known fashion designer in General Santos City. Onya, idol kay niya si Vice President Sara Duterte. Ang ilang grupo sa mga fashion designers dito, Jensen, mga kabibes, had a collaboration, a project with Vice President Sara Duterte. They had an audience with the Vice President Sara Duterte, and you know, somehow they are calling themselves on a first name basis. Kay Angel Gigbusanig, may ngonta network si Feliciano Ador. Kay lalagi ko itaw na Isus Ginoo ko. Ha? Disclosure na ko ha. When I used to work with the Pacquiao Group of Companies, PGOC, sa ilang media network nito si Jensen, halos makuhit ko lang ni si Ador. Ha? Kung magsugat mi ni Adto, kung mag-abot mi ni Adto sa mansyon sa magtiayong Manny o Jinky Pacquiao sa General Santos City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una, I am certain of this issue. Sus, daghan sa tagmahigala dito sa police o intelligence community sa Jensen nga nasayod aning ilang grupo. At that time, si Ador medyo tarong pa. Ya, sa usa ka barkada sa nga mitaliwan na rabay taon, maog ito'y grabe kabadlongon sa ilang grupo. Basta kabahin sa ginadiling trugas ang isgutan, mga kabibes. Maulagi na nga, astilan ba? And you know, in fairness to the Vice President, why kalibutan si kanang Vice President Sara Duterte ang sa binuhata ni ining Ador? It just so happened that grabe ka panatiko si Feliciano Ador ngantos mga Duterte nga nakikulab pa ni Sara Duterte, pero otro po na yung badlungon kalabot sa kanang bisyo sa ginadiling drugas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao na issue diha niya noon sa on taman nga balita man na nagsunod ba lang sila ni Julia Piruelo dito sa Bacolod City nga bagurasad na raid dito. Ha? Ana po ni nisod na po dang ilang kuano, nisod na po dang ilahang ha? Kanana ang oy welcome back kakak for sale. Ha? Luya ni mo siyo oy hahak gibas makatungod sa imong kawan-sided. Sa may naka one-sided anasyo, kadungog ka nga niyong gani ko, in fairness to the Vice President, ha? Wala buti ni Sara Duterte ang nakadaot, masig apil sa kasgabisyo siyo, ha? Kay imong sultian mausad, ha? Maayo mo pakungo ni yung sumauna mga pinamay kayo ng mga pro Duterte, mga diehard Duterte. O niya, otro pong nagbisyo sa ginadiling drugas, mga kabibes. Nagbaligya pa ganing uban. Mga kabibes, alsays imedya naman. Mapost lang ko makadiyot humanini atong ipadayon ang pagtuki niining maong isyo palihog. Standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Waan nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Dagang salamat mga kabayans. Bueno, alas 6:34 na padayon sa atong pagtuki nining issue sa maong fashion designer. Since I posted the news mga kabayans sa akong personal FB page 12 hours ago, akong gitanaw ron niabot ta og 115,000 ang ni-view sa akong post mga ka-vibes na nakaanin ni og kapin sa 2.2k sa ato pa 2,200 ka mga likes, unya doon ay 204 ka mga comments, unya 220 ka mga shares. Daghan na lagig ni reach out nako, pero bingon lagi ko ninyo kanang basta tinuod lang di lagi ko muatras bisan pag ibala kus kanyon mao ni naka punto tanawaron ang ilang naratibo na sad ang dito sa bakulod tanim droga kuno so unsa ram sa ni ilang buhatong dito sa jinsan tanim droga na sad pasangin lang na sad ang mga sakop sa General Santos City Police Office mga ka-vibes nga nga kong nahibawan kani ganing suspek wag ini magdahom, he was about to go to a pickleball game that night. Sarihang gikasing ang iyang balay sa mga sakop sa Police Station 4 dito sa General Santos City. Particularmente suod sa Osaka Subdivision. Kayo no, I am familiar with dyan saan mga ka-vibes. Unisaon taman. Pinasikad sa search warrant sa iyang balay mga ka-vibes nga gi-issue sa sakakorte dito si Jensen, to na may nakuha nga ebidensyang sa syabu sulod mismo sa coin force gadiha sa kanang bag nga gipanag-iya ni ining suspect nga si Feliciano Ador Jr. mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Kanang ningon din eh kay sama niya kakak porseloy ngayawat lang ka nga aro masyuldoan na po ka bago magsyuldo gahapon kay katapusan mas buwan gahapon. O na mamersyonal rabadayon mo nga nagun taon o na ba nga nung masakitan man mo nga atong isgutan ng tinuod nga magsigig panaway. Magsigig ingon nga mga mansyara, anti-drug advocate. Ay mao na sila nga sila ni Uyon sila sa mga Duterte kay malampuson ang kampanya batok sa ginadiling drugas. Pero otro sad nga nalampigit sa ginadiling drugas mga ka-vibes di pagkatoy-toy. Why siguro apel pa ning vlog kining ilang sakop sa ambot lang nimo akong isulti nimo kakak por Silva nganong galing magtago ka sa imong kagalingon why kay ngano sa kamanggod kay naa ka man lagi in town tipik ka man sa Duterte propaganda machine. Ano mo katawa lang ko nimo kaway siguro pagkadaghang account nga gihandol nimo. Kay appeal man ka sa mga troll sa Duterte propaganda machine mga ka-vibes. Sumunay na hitabo nining ah, fashion designer dito siyudad sa Jen Santos. You know, ang daghan kag ikasulti ni ining Feliciano Ador lately, no? Kadto sang Pro Duterte vlogger nga tuaron dito sa Dubai, sad nga grabe ra ba kayto? Ha? Ah, mabulokon kay tog mautoy mo describe, ha? Si Eloy Bugris. Ha? Gika ni Kabaib 0792 kaning mga Cebu DDS lagi sir, di man ni sila tanga, aware ni sila nga naay amigong drug lord si Duterte og na siya'y

0: nidaot kay masakiton, napoy naamanggoy dagway masilyahan ang naong nadao tungod dahago sa trabaho ang tao kabibes adi jod kahukman. Diyos rang nasayod sa tanan ang nakadaot kod sa tao maghukom bisag wa masuwito wa good ta magsunod-sunod, matod pa ni kabayb sa Marlon Archibal. Ha? Ang gika ni kabayb 9354, di lang siya ta mag-ingon niya na kabayb sa kanang inani yung manggod ha. It was a legitimate police operation mga kabayb. Pinasikat sa usaka search warrant. Ha? Pinasikat sa usaka search warrant ang operation sa mga sakop sa General Santo, General Santo City Police Office. Therefore, they have their kanabang certainty nga doon na ginadiling drugas sa balay sa maong suspect na si June Ador, si Feliciano Ador Jr., 47 anos, residente sa Camilla Homes, Phase 2 dito sa Barangay San Isidro, General Santo City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Paulo. Okay, tana. Kadiot lang kabibes ha. Kaya akong klarohon yung imong reaksyon. Kaning mga vlogger nga sigig, ingon og bangag si PBBM na drug test na bakha ni sila. Mausad lagi na kabibes Paulo. Pero nga ako kabibes Paulo, ba ego raman ko ni Sultis tinuod? Nga di ana sa ilain nga pro Duterte supporter. Nga nisunod nga tos pro Duterte vlogger dito sa Bacolod City nga kanang duna sa'y kalapasan sa lagda kalabot sa ginadiling drugas. Unya, nga nung mga sakit man taon ni sila, nga mulaban man taon sila, oy.
2: Pinoa!
0: Muna nga ako, makaingon lang kung mga kabayb sa botning sa klase ng mga tawahan na bitaw taon. Ato nalangkani silang iampo, oy, aron matarong na ilang mapinsada.
2: Ayaw!
0: Ang ilag yung punto mga kabibes, kano kunong kanang ato ning iduhig si Vice President Sara Duterte. In fairness to the Vice President lagi, wasay kalabutan ni ning gibuhat ni ning Feliciano Ador. What I am saying, nga si Feliciano Ador nadagpan nga dunay siyabo mismo diha sa iyang personal nga katangan, pinasikad sa search warrant nga gilawatan sa korte mga kabibes. Ato na guning karuhon og kinsa ang niluwat sa search warrant. Pinirmahan ni Executive Judge Honorable Dennis Velasco mga kabibes, Executive Judge sa Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 23 dito sa General Santo City nga doon na ipit sa Agosto 25, 2026, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna isyo di ha. Unya, naatol nga kining maong fashion designer. Friendship kay ni sila ni Anthony Eloy Bugres, mga kabibes. Pero nadiskwido sa dang ilang mga transaksyon. Mauna nga si Eloy Bugres, grabe sang naka-atake ni ining maong fashion designer nga taga Jensan. Sos, di gini makalimod sa Ador na ko kaysa una. Napami sports fest kaniadto sa kanang PGOC, Pacquiao Group of Companies. Halos nga, kuhiton lang na ko ni kanunay taon sa Ador mga kabibes.
2: Pinoa!
0: Muna mga kabibes nga, sa ngalan sa kamatuoran ato ng gibutiag ato ng gisibya karon. Ngayon ni Anang naitabo nga timing nga nagsunod ni sila vlogger dito sa Bacolod City mga kabibes. That is why nahimong trending ning naitabo karon nining ginganlan og Feliciano Ador, fashion designer dito sa General Santo City mga kabibes. Kanang asos tastilan nga naman kung degot, alam, magsigigil mong labang Sara Duterte, mga kabay.

0: Kini ni ang bang mga ingon ko ambot lang nga ngano ning ingon ni sa dangilang pinsada mga kabay. Bueno, alas 6:45 moving forward. By the way, straight na itaron. So, ari na tamo break kabayb sa Virgil in the 7:30 tingali. Kanang waron si under the weather si kaning Juby Balneg. So, watay aragkada balita sa buntag. So, largo ta mga kabaybs. Karong adlaw, gikatakda ang pagpadayon sa day 20. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And today, mga kabibes, expected nga kung mahuman pag sayo ang kining duha ka mga military colonel nga sila si Colonel Manaros Buransing, hepe sa Task Force ang Buanga, o si Colonel Magtanggol Panupyo. Karong adlaw sad ang pagtistigo ni Attorney Michael Wesley Pua, usa sa mga sakop sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa iyang nagpadayon nga impeachment trial. Unya, kini si Attorney Michael Pua mga kabibes, daghan kainig mga informasyon o kasayuran nga ngayang mahibawan sa publiko mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay ang nahitabo manggunin ni dunay usa ka kani opisyal sad sa DepEd nga iningon nga gisugo siya ni Attorney Michael Pua. Ha? Nga mao ang kananaang nisugo niya nga mukuha og kanang sertifiko gikan ining nasoing duha ka mga opisyal sa militar nga kunuhay gigastuan sa intelligence funds sa DepEd ang pagpahigayon sa kining Youth Leadership Summit sa Armadong Kusog sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: And not only that, kini si Attorney Michael Wesley Pua was the same person nga giisgutan kaniadto ni Attorney Roderick Wamil nga ni nakigmeeting niya, nakigistorya niya sa dihang iyang gipagawas ang kadtong audit observation memorandum kalabot sa kung giun sa ang confidential og intelligence funds sa office of the Vice President og ingon man sa DepEd kaniadto. Uban ganit niya si Attorney Zulaika Lopez. So diyang bahina mga kabibes, taghan kayog ipasabot si Attorney Michael Pua mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang atong nasabot nga Attorney Michael Pua has been categorized mga kabibes as kanabang hostile witness. So tanaw na to o kinsay mo direct examination niya karong adlaw mga kabibes, kana kon siya makatistigo gyud karong adlaw og after the testimonies of Colonel Buransing and Colonel Panupyo mga kabibes. Daghan gyud nga ang ayang ipasabot si Michael Pua. Kay you know mga kabibes, og mapiki gani si Michael Pua ron og ma-corner gani ni pastilan. Kinumdom ko sa panultihon sa akong usa ka higala, ma-chocolated gani ni si Attorney Michael Pua. matut pa ni Kabibes 5598 kanang nangadakpan sa Davao. Kabibes, klaro na juda nga sadaan kay na namang ebidensya pan si Marcos ilang gihukman nga sabog wa sila ebidensya naong ramay bangag. Matut pa ni Kabibes 5598 nagsunod-sunod naman ni Kadakpi ning mga DDS LGBT vlogger nga drug user kaning imong usa ka paboritong DDS LGBT vlogger sa Cebu nga si Yads, sir, wa ka na magkamit og shabu o negative info kukin sa mana si Yads. Kabayob 0792 ito nang subayon gika ni Kabayobs 4541 mga lunod patay fanatics blind loyalist Kabayobs mo nang exact team sa mga DDS gitaptapan ang mga mata o gisapungan ang mga dunggan kay gustong makakita o makadungog sa kamatuoran. Mao lagi na Kabayobs wa nga ato ramang guning gibutang sa context ang issue ba kay nila palagi wagas kayo maka saway sa kasamtangang administrasyon. Makasaway sa presidente nga matod pa bangag. Astila ni si Kakak Porcelo kongon sa kongisgotan mausad. Ningon sa diri ay. Kanang sila chika di man kaya ipatawag sa prosecution. Kay alams naman inampaw lang gyud para pangdaot. Astila nga naratibo na Kakak Porcelo. Ningon diri si Kabayobs Benjamin Hildore, Kabayobs tubig-tubigan si Ador kay dili man basta-basta maka-avail og unit sa Camellia Homes nga owned by Billiard Company kay high standard ang unit ani. Okay, akong tubag ni mo Kabayobs, kamao sa ni mangita kay fashion designer ni Ador lagi. Kanang inani Kabayobs, but that doesn't nga mean nga wa siya gabisius drugas. So saan mga Kabayobs ha? You know mga Kabayobs, ang station nga nagsibya ako kani adto nga uban mini si Ador, I don't know, doon na bagay sila legitimate employment. I used to broadcast sa defunct Radyo Alerto dito sa Jensan nga ubos sa auspices sa Pacquiao Group of Companies. Kini si Feliciano Ador nga akong gisgutan, mao ni among sa among grupo mga Kabayobs, sa among trupa, kanang mao ni among gitawag og mga team jinky ni sila. Kami team man ni me. So kailangay ko ni ini Ador Feliciano Ador. And the rest of ilang grupo. Kay halos usara lagi mi ka grupo kaniadto. At that time si Ador okay pa. Pero saon taman, doon ay nakagalgal niya nga magbisyo siya o ginadiling drugas mga Kabayobs. In fact, it's an open secret in Jensan nga mga inilang personality dito, at least two of them, nipasaka sa kaso niya ining Feliciano Ador kay pwerte lagi kabadlongon. Tanawar ko ni subaya ninyo kana na ang mga vlog ni Eloy Bugres kani ato amigo kay sila o amiga kay silang Eloy Bugres ha unsa to ilang mga transaksyon pero takulahaw lang murag iya sang naigo si Eloy Bugres ag gidabudabuhan sa siyang Eloy Bugres mga Kabayobs. And you know because of Eloy Bugres you can connect the dots. Nga, ingon ni ana ni sila. Nga, abiba sa gis mga Duterte. And you know, in my place, tinood na, perting daghan ng pro-Duterte dito sa Jensan, mga Kabayobs. Ha? But you know, I have to stand my ground to stay in the middle. Ha? Ako lagi mo, ingon nga, katong, ha? Gipakatap nila kaniadto nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nagbisyo sa ginadili nga drugas. I would say, I am convinced that it was an AI-generated video. AI magyuto. Tanawar ko ng ilang katong iskabitse sa Osaka Pultico dito sa Davao niya to nga matod pa kuno niya na siya ay hindi ko nalang ganit isang anlan din eh. Na kuno siya ay material nga anaa sa USB. Oy, atong naibawan the last time around gikuha siya ang empleyada sa usa ka Ah, karon na preso na pon nga senador, wa gyud gipagawas ang iyang content sa USB mga kababs. And therefore, that girl was just fluffing mga kababs. Gabla pragyod. Nya, di man ko kinahanglan mo dipinsa ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, in the first place, wala kailas Bongbong Marcos nako. Saan nga yung makuha na kung sige kong laban ni Anang Bongbong Marcos? Ha? Kung doon na magali ebidensya bahin sa pagka kanang ang ilang pamilya dagang kay katrasos mga Pilipino, sayod man ta ni Ana. Na sa panahon sa iyang amahan nga mao pay presidente sa Pilipinas, grabe ang nahitabo sa Pilipinas. Pero saon ta man nga the same karon nga mga pro Duterte, mga Duterte diehards, maumay ni pabalik sa pwesto sa mga Marcos. Sa dihang na naumol tong unit team sa eleksyon sa Mayo 2022. Manghambog pa manggalig sila nga tungod sa suporta sa mga Duterte nga nung nidaog si PBBM mga kababs. May mong pagay silang mas labaw pa si Sara Duterte kay 32 million ang boto niya, 31 million ra si PBBM. Kamu may nipabalik sa mga Marcos. Di yun kami sigurado dyan ko. Kay kapila ko na gibalik tini, I did not vote for PBBM. Okay, noted. Ambot lang po ka. Akong naibawaan si Yads, doon na siya ay hinigog mga pareha sa niyang lalaki. matod pa ni Kabibes 5598, kanang manaway taan ng mga adik, ato yung siguroon nga dili ta masumbalikan, atong siguroon nga di ta adik. Maayo kaayo tang manaway, unya kita utro, utro mong adik. Maayo pa mula yata sa Mersin. Ayaw sa niya na kabahib sa 5598. Makaulaw, kauwaw lang sila kabahib. Wa na ko mag-mention o ngan ha, apan ang maigo. Huwag magalit. Mao na ipait bitaw. Idol kay nila. O niya, kanana ang o niya, pro anti-drugs kuno sila, anti-drug advocate kuno sila, pakpak sila sa war on drugs, o niya, utro po na yung mga nila pa addictos. Muna yung isyo diha mga kabayes ba nga pastilan aw tanaw na to sa persinto na magpaliwanag niyo nga to na spiskalya magpaliwanag ni si kanina ang kining maong fashion designer si Jensen. Ang iyagong mga tropa dito, mga tropa pics sa ilang kanang fashion designers association sa Jensen mga kababe sa Kalampagoy. Kanang bungkag lampinig ba? Kay dili sila gusto nga maduhoy gatos gibuhat sa ilang kauban. Astilan po gunis ador lagi. Kanang kuan gini si Ador, you know, madiskarte ni si Ador sa tinuod lang ha. Madiskarte ni siya. Ha? Kanang liman kaniya to, kuyog-kuyog rin ni silang Iloy Bugres ito sa Dubai. Nga, magsakay-sakay rin si Yati, mga kabibes. Pino ka! So, digi ko ang ilad aning Ador kay mag-antos niya to sa Pacquiao Mansion na asa siya Picas, de Apugos Picas. So, somehow mga kabibes, mawalagi na ang realidad ba? Ha? O niya, nagpabadlong man, awday, agwanta siya mga kabibes. Muna maingon lagi ko, pastilaning mga pro-Duterte groups, bitaw. Karon, maingon na saan sila ang ilan, ipalahi na po ni ilang naratibo kay ako nadungga nito sa Bacolod City. Ang naratibo karon nga tanim droga kuno tong kang Julia Peruilo. Julia Peruilo TV. Pastilan. Kaklaro atong maong operation against him mga kabibes o sa iyang live-in partner. Dagoy mga sakop sa media nga kauban sa pag-raid. Saom na nimo. Doon na pa'y body-worn camera. Unya, giunsa man ba nga tanim druga nga matud pa niya hindi niya daw deserve mga kabibs, nag-inilongga pa. Wow, kabutigon sa imo. Mga kabibs, mo post lang ko makadiyot niya humanini atong ipadayon atong pagtuki sa uban pang mga isyo din sa atong arangkada karong butaga palihog. Standby.

0: up mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.

0: favorite music radio 93.1 Mauna Ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat ka alas 7:07 na mga kabayes. Padayon sa atong panag-uban karong adlawa. Dinis atong arangkada sa buntag. Bueno, mo basa tag mga reaksyon sa atong mga kabayes. Matod pa ni kabayes sa Francis Yanyan Huerte. Good morning, kabayes. Maunay giingon, usa ka musaway o mutanaw sa uban, siguraduha limpyo sad ka. Matod pa ni kabayes sa Francis Yanyan Huerte. O niya, gika ni kabayes Benjamin Hildore, dabudabuha na po ni Iloy, kini si Ador kay nag-away mangka sila Mayra ni Ate B. Hehehe. With three laughing emojis pa kabay sa tong dasunan og katawa mi. Grabe sa nang ilang away ni Iloy oy. Kayo no, anang mga madiskarte kay nga mga tao ba do na mga merchants nga na-involved, baligya sila ang mga butang mga kabayes, pero maulagi na ron. Ha? Nag-away silang duha ni Iloy Bugres mga kabayes. Kaya, you know, nangutana magyo ko sa itong mga kaila dito sa Jensan. Kanon sa manggang hitabuha, kinidiya si kanang Feliciano Ador, mauninihimong taytayan kung makahinumdo mo nga naka-aksi si Iloy Bugres nga to sa mag asawa nga senador kani senador Manny Pacquiao og kanang Jinky Pacquiao. Utong lipaya ni Iloy Bugres mga kabibes, ha? Tungod ba tong Feliciano Ador? Mo to ano na sila yung mga negosyo, na yung mga merchants ba, mga merchandise nga gipose kananaang si Iloy Bugres, ha? O niya, pinaagi ni kananaang Feliciano Ador, Clois Ginoo karon. Nagatubang sa kasong estapa si Feliciano Ador mga kabibes. So, di lang ko mo elaborate niya na kay naa naman na skurte. O niya, doon na po'y Osaka school owner dito si Jensan nga yasanggi, nabikil sa sila. Gipasakaan sa nisiya o kaso nga cyber libel. Ha? Pero it was a public crime kahit sila raman itong duha. Ang kini mga kabibes. This is a legitimate issue tungod kay nagsunod man ni silang Julia Peruelo, Josulito Peruelo dito sa Bacolod City nga puros mga pro-DDS. Ha? Nagtanaw ko ron sa feed sa uban, ingon diri nga kananaang mayo ko na ni karon sa panahon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes, kay ego ra na sila gipang dakop. Wa sila gitukhang mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: And you know, that is the big difference between the Duterte administration and the present administration. Kay sa una pa ning panahon, nga ingon dahil ni sila niini, away siguro 6 feet below the ground na ning mga tawhan na mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: And I for one, they also deserve kananaabang a fair judgment in the court. Depende na sa korte. They also have the right to due process. Ako moingon man ko ninyo nga wata moingon nga sadaan na dahil ni sila, kay depende ni unsaon ni pag presentar sa mga raiding team gikan sa San Isidro Police Station dito sa General Santos City Police Office. How come nga kanang naman ay giingon nga kanang applicant sa search warrant mga kabibes? Nga naman yun nga ilamang pagkutanon man na sa korte. Gingan lang nag-deponent. Ang deponent kanong nakibaw man ka nga kanang nalambigit ni sa pagpayuhot o paggamit o ginadiling drugas kinis Feliciano Ador and so on and so forth. So depende na kung unsaon sa habig ni Feliciano Ador nga pagmatuod nga dili iyahakad tong drugas nga nakita diha sa iyang coin purse mga kabayb sa diyang giraid ang iyang balay dito sa Camellia Homes extension sa Barangay San Isidro, General Santos City.
0: Arangkada sa kabutan.
2: In fact, saka contentious issue pa ron, kanang 5.5 grams raman yung nakuha, depende na ni sa piskalya mga kabayabs o kananaabang tugtan ba ni siyang makapiansa kay ang atong nasabtan, ang balaod sa kinanaang kampanya batok sa ginadiling drugas mga kabibes, ang limit basta mo sobra og 5 gramos ang ebidensya di ka tugtan nga makapiansa. But in this case 5.5 grams man og mayong laki ning abogado ni kinang Feliciano Ador abasig og ilaning maparidos ang timbang mga kabibes, pwede basig baka piansa ni Feliciano Ador alias June Ador mga kabibes. So ni anang bahina let's give it to the court of law o rather dias piskalia kay depende man ni piskalia mga kabibes. Pero I have a feeling nga di gyud makapiansa ni Feliciano Ador mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Pastilan Ador oy daghang ng daghang nang ukay ni Musjin San Ador tatanawa. Di sumikat ka ngayon. Si Feliciano Ador mga kabibes. Sayang bitaw ni si Ador ba kay as a kananaabang as a fashion designer do nata ni potential gid siya. Unya nakakonnect ba naka-network siya ni kanang Jinky Pacquiao, Mrs. Jinky Pacquiao. Unya og uban pa nga mga inila nga personalidad. Inanang yung circle on town yon saon man nga nadakpan man nga sa paggabit sa nakuhaan mag-ebidensya labot sa ginadiling true gas mga kabibes. Sumo na diha niya. Duterte kayo kay sa ako nang gikaingon lagi. Indian san grabe nito. Ang Duterte fever. Nagoy usaka politiko dito mga kabibes nga napili dito ngod lang sa mga pro Duterte nga mga residente dito sa Jensan. Inana ang Jensan. Just like here in Cebu, nasayot nga ubay-ubay sa nga mga pro Duterte din. But not as General Santos City and Davao City mga kabibes. Tinuod na. Nago dito ay sakop unta sa Prosecution Council karon. Kanana ang si former Congressman Lorito Akoning Tokayo yung angga Tuntun at Charon. Pilde si Congressman Tuntun at Charon. Tungod kay mas naghan ang pro-Duterte nga grupo dito si Jensan mga kababs. Ingo ni Ana dito. Wala ka ng mga kanang adverse lang reaction ron sa itong giposas mga pro-Duterte kay na dito si Jensan mga kababs. But then again, I don't mind. Kay Igo Aramant lang tayo nag-sultis, tinuod din yung mga kabibes. Why kapin, why kuwang? Of course, why kalabutan ni Ines si Vice President Sara Duterte? But the fact is nga kining nadagpan pro Duterte kaining dako mga kabibes.
3: Pinawa.
2: Palas nis na itabo nito's vlogger sa Bacolod City nga pro Duterte sa kaing dako. Ah? Pero hilak lagi. Ah? Hilak lagi sa dihang nadakpan sad uban sa iyang live-in partner mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So muna lagi kong magpuyo lagi taog balay bitaw nga kanang ginama sa amin mga kabibes. Ayaw ginunang pagpanglabay nga to sa uban nga balay. Kay baslan gani kaglabay unya sa amin ang kanang materyale sa mong balay og baton kag baus og baslan ka pusgay gina imong balay nga sa amin mga kabibes. Unya labi na ni si Feliciano Ador nga astilan oy daghang kainig atraso dito sa Jensan mga kabibes. I should know. Astilan. Ingon lagi ko, itaya lagi na ko niya kung pagka-journo. Napay nagpa-utor-utor nga taga Davao City ay, oy. I-post dira pre ay, kilala ta kaya. Sa uban nga, magpa-media-media sa kunungan sila. Brabda ay, diyan man ka na media. So, kaila kay ko mga tao dito sa Jensan mga kabibes. Kaya nga no, kana na ang nakasibya sa ko dito. Unya i-disclose na ko ninyo kinsa ang akong back-to-back ka-commentator dito sa Jensan. He used to be, may he rest in peace. Tingali nakahinumbo mo ni anhing kananaang Lex Adonis sa usa ka radio network dito sa Davao. It so happened ka parehas big kompanya. Kanang back-to-back me. Ako ang nagda sa prime time sa buntag, Lex Adonis, mo'y nagda sa gabi nga programa, mga kabibes. Sumodos niya aside, ingon ni Ana. And that Lex Adonis, si Alexander Adonis, mga kabibes, kung mahinumdo mo, maundi siya ang kanang komentarista dito syudad sa Davao, nga nakiha sa nisiyag libel, ni kani speaker Prospero Boy Nograles. Niya na-convicto ni Lex Adonis. Niya kay ba mo kinsa ay nakasalbar niya? Kay giabugaran gisag mayo? Si kani presidential spokesman nga karon nagtago-tago dito sa Europe. Si Attorney Herminio Harry Roque mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So, we were in the same company ni Lex Adonis dito sa Jensan. So that's why I am familiar with the place. The media practitioners in Jensan, modesty aside, knew me. Nakailan ako. Yours truly. Nakailan sila nako. And they know also nga halos usara lagi ka grupo nga mong gituyukan ni ining passion designer nga si Feliciano Ador alias John Ador mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Unya, igor mo ko ni tao because para nako there is a news value on what had happened to him. Kay na timing nga bag-o lang gidakop sa nang usa ka pro Duterte vlogger dito sa Bacolod City nga si Julia Peruelo. Who is actually Joselito Peruelo in real life. Ganipon si Ador, Ador may tawag niya ini. In real life, he is Feliciano Ador Jr. alias Jun Ador. Perte. Naka-shubil ginigmaayo sa mga husho. Pero badlungon dahi kaayo mga kabibes.
3: Pinawa!
2: Muna nga, pagka hibaw na to nga na ang mga operation, I did my homework. That's why nakakuha ta sa iyang magsiyat gikan sa General Santos City Police Office, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So ingon ni ana kay Asos. Tuwa pa ko dito si Jean Sanron, dabudabuhan sa ginako sigurado ngayo si Feliciano Ador, mga kabibes, kay nganong nagpabadlong. Kiba mo nga kung gipaabot kung unsay take ni kanana ang Eloy Bugris na nadangatan sa iyang former best friend. kay ngano ka vibes, ha? Silang duha sa una best of friends, ha? Grabe kayo, ha? Halos gising nga ni ana, magsakay-sakay sila gyati. Unya, sa to, sosyo sila silang mga ingon nila racket, pero karon mga ka-vibes, grabe. Grabe, nakasaway si Eloy Bugris nga to ni. Nga grabe, kaya ba, umabitaw mong sbaba ni Eloy Bugris? Grabiha lagi mga ka-vibes. So, ingon yan ang background ni ining maong fashion designer sa siyudad sa Jensen. And ato ning palaapon, kung unsa ba yung dangatan ni niya, makatugtan ba ni siya sa korte nga makapiansa? Well, tanaw na to. Ugon sa may rekomendasyon ni ini sa piskalya, batok niya mga kabibes. Kung gi-check ang kanana abang alegria oi. Ako I didn't expect nga ingon ini ang kada bitawong reaksyon sa mga netizens mga kabibes, kay since I posted it 12 hours ago lagi and abot tagon ni og hapit na 241,000 ka views na mga ka-vibes. Since I posted the kanana ang siya nga nini ang mugshot ni Feliciano Ador. Unya katong litrato nga kuyog sila ni Vice President Sara Duterte do na usa ka kaila ginako nga akong gitubag kay ingon magud siya nga waiter ra kuno nagpaila ni tupad ko nung Vice President Sara Duterte, but no, because I know lagi personally Ador Feliciano Ador. Unya agkatong kanang unsay nga ni ana ang kanang video grab sa usa ka radio station dito sa Jansan atol sa actual operation batok ni Feliciano Ador, mga ka-vibes. Sus, grabe ha. So, ingon ni ini ni, unya ato ning sundon. Og unsa gyoy mamahimong resulta ni ini, whether Feliciano Ador will be allowed to have a bail, makapiansa ba ni sila kay kapin raman sa 5 gramos ang sumala pa ebidensya ang shabu nga nakuha diha sa iyahang personal nga kabtangan mga ka-vibes. Human sa pagpatuman sa search warrant nga gilawatan ni Judge Velasco dito sa siyudad sa Jansan. Kanana ang siya nga nini, si Honorable Executive Judge Dennis Velasco sa Regional Trial Court Branch 23. Siya mao ang Executive Judge dito. Kanang suma pa nga diha ni sa sud sa shoulder bag, nga ang maong shoulder bag do na say kinini ang coin purse si Feliciano Ador. Una dito nakita ang 5.5 grams nga doon ay standard drug price kon SDP nga 37,000 pesos mga ka-vibes. So unsa man to consumer atong Feliciano Ador. Inungdan nga ang mga sakop sa Police Station 4, San Isidro Police Station mga ka-vibes, where the station where I used to broadcast in Jansan is located, gipasaka na siya og kaso nga may kalambigitan sa Section 11 sa Comprehensive Dangerous Acts of 2002. So ato pa sa Republic Act 9165. Sa ato pa section 11 is possession, mga kabibes. Tanahon tani kung unsay mamahimong resulta niini. Again, a borderline kay ang balaod ang RA 9165 ingon basta mulapas og 5 gramos dili tugtan nga makapiansa unya kay tungtong man sa 5 gramos pero dun ay pakapin nga tunga sa gramo. So interesting kon unsaon ni pag-appreciate sa korte, mga kabibes, kanana ang tugtan basang makapiansa o adto bagid siya maghimas-himas sa rihas sa niingon matod pa nila bahay ni kuya. Mingon diri si Kabibes Binaminil Dori as per my cousin in Davao, manager sa Brigada Davao na priso si John Digamon. He also from DJMA Davao nakamonitor. Yes, John Digamon. Tinood na ang iyang nabangga dito Kabibes sa Benji. Kay bawa ka si Mayor Tata Sala sa Santa Cruz, Davao del Sur. Dili sa pag-unsa, taot-taot sa kung nagtikaw-tikaw dito sa Mindanao, lagi Kabibes niya. Kani laging pamilyado na ta. Family is always a priority ba? So I went back to nibalik ko diri Cebu. And until the opportunity to be here sa 93.1 was offered to me. Honestly ha, it was offered to me. Maayo among samot, nakapirma ko kontrata mo nang muingon bitaw ko sayop na ilang gipakatap nga black timer ta pastilan oy. Suldado taon ta din sa 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: And you know, in fact I am contemplating of something else. Kay sa tinuod lang Jesus. Wagi kasog mo undang dalayin ta pagsibya, mga kabayas. But the passion in me is always there. Labi na sa karong panahuna, mga kabayas.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Muna nga, tanawang taning naitabo ni Feliciano Adorson doon tani. Unya, karong adlaw, mga kabayas, kay mo shift akong laing issue. Atong monitoron yun ang day 20 sa Senate impeachment trial. Kay karong sa adlaw, mo-post lang ko makadiyot. Gipaabot nga og tapat siya sa iyang gisulti mabalik na sa Pilipinas si Senator Loren Legarda. If and when kundili good galing mabalik si Senator Loren Legarda kay karon man kutob ang iyang medical leave, ako mo ingo nagyod nga katong huhungiho nga nag paigayon siya sa iyang kanang political asylum. Tanaw ko mga kabayb, 100% na yun. Basta dili makabalik karong adlaw sa Pilipinas si kining Senator Loren Legarda, mga kabayb. Kay momento, ikaw patagod niya gi-extend ang iyang medical leave, mga kabayb. Inigbalik na ko ato ng Tukion ang kalabot sa medical leave ni Senator Loren Legarda og ang expected nga kalihukan karon sa ipadayon nga Senate impeachment trial. Palihog, standby.
0: Arang

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Favorite Music Radio 93.1. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha si ka-vibes tonton.
7: Arangkada sa nabutan.
8: Bueno, alas 7.38 na mga kabayes. Welcome sa second portion sa itong arangkada sa Butag. Sa gihapon ako inyong kabayes, si Tonton Alco Santoco. Bueno, so much with the issue of the fashion designer in Jensen na nasakmitan o ginadiling drugas sa mga tinugyanan sa General Santos City Police Office. Balik ta sa pagiskot sa Senate impeachment trial the Vice President Sara Duterte, mga kabibs. By the way, sa mga wapa masuwito, welcome gayud kayo kamong tanan sa pagpadangan sa inyong mga opinion o komentaryo sa atong mga hisgutan dinhi. Unya ang atong official text line 0995472-0802. Usbon ako, 0995472-0802, mga kabibs. Mga kabibs, karong adlaw ang day 20 sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga kon atong labason diha sa inyong ang mga nahimutangan karon. Kining maong impeachment trial nagsugod ni atong milabay nga Hunyo 6. Unya dunay mga dautan nga panahon nga nahitabo sa Manila, dunay ubang sirkumstansya, mao na nga karon pa ang ika-20 ka adlaw. Unya sukwahi sa naandan kaniadto nga LSG sa buntag. Sigon sa Senate advisory, karong hapon ni ipahigayon si it's not anymore 10 a.m. kay gi usab sa Senado ang ilang schedule.

0: certification nga giisyo ni Buransing og Panupyo aron kuno i-justify ang confidential fund spending sa DepEd, mga kabibes. Kini si Attorney Michael Poa, so magkaalama na nila pa karong adlaw o sumusunod nga adlaw, mga kabibes. Matod pa ni Kabibes sa 0792 kanang impeachment, sir. Importante kayo ng mechanism to hold a public servant accountable for their questionable actions. In the same way nga dapat nato i-hold accountable kining NGCP og power companies. Is there really a shortage in power supplies? Gusto ba ninyo nga magpakahilom rami in case next month mo increase mog charge kay kunuhay ni palit mog mas mahal nga power supply? I hope maningog po ning atong idol nga Ahong og Nestor. Okay. Kinsa may mapusabot, si Congressman Ahong Chan og si Nestor. Kung understanding Kabayb 0792, ang kapikas man ni Congressman Ahong Chan ang mayor dito, si Mayor kining Cindy King Chan. And I'm sure you're referring to Mayor Nestor Archibald. Kay daghang BPO employees nga work from home ang naperwisyo aning daily brownout sa richest province of Cebu. Mga bitaw na nga para na ko the real kanabang unsay nga na niya na matod pa state of the province of Cebu and the Metro Cebu area, mga kabibes, rotational brownout. So doon na kay punto, kabibes, sa 0792. kita tanan, why exempted niya na rotational brownout dito sa amo na sa town ay. So ato nang I'm still trying to collate some data, mga kabibes, kay ang ilagong katarungan doon ay mga ekipo nga naguba mo nang kuwang og supply labi na og kanang peak hours bitaw. So mo na nga doon ay rotational brownout niya ang kapait, mga kabibes, kay daghang yung apektado ang uban may lang nang naay mga generator, ang wa tayo generator, mga kabayab, sa Antos town ay so unsa taman nga kuwang man ang supply sa kuryente sa Cebu sa franchise area sa Beco og sa Cebeco, mga kabayab, sa Meco in the case of Lapu-Lapu City. So that it is now that is the real kanabang the state of Cebu today, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna nga mag-unong ta, kabibes, nining rotational brownout ka nang hitabo ron. Sa unta man nga mao man ang realidad sa Cebu karong panahon na kay lagi do na may kakuwang sa supply sa sugang dagitab. So wagon tata. Unya samtang nahitabo na karong adlaw, karong hapon ang pagpadayon sa Senate impeachment trial dito sa Senado, mga kabibes. Nga kana na ang expected nga mutong atong duha ka mga military colonel, si Buransing og si Panupyo. Unya kanang dako gyud kayo og kana bang tulubago ni ini, mga kabayb, si kinini ang Attorney Michael Poa kon ipatawag na siya sa mga kanana ang sa Senate Impeachment Court nga ipresentar siya sa prosecution panel isip hostile witness. Tinuod ba gyud og ang kunon ba ni kanana ang Attorney Michael Poa nga siya mao'y nisugo ngadto ni General Mimpin nga makuha og certification nga ipatuo lagi nga nagasto nila sa pagpahigayon og Youth Leadership Summit, mga kabibes, ang kanana ang porsyon sa maong 116.5 million pesos nga confidential og intelligence funds gikan sa buhatan sa vice presidente. Kadiot lang mga kabibes, kumurag, I don't know what has happened to our Facebook Live. Ngano ni Jel, murag di mako ka-access na offline ta Jel. Di ko ka offline man tingali ang atong Facebook page ba kabibes. Nga di ko ka kita sa inyong comments mga kabibes, ha? Ha? Down sa mani? Okay. Sige. I'll try to refresh it. Tanaw na to, kabayab. Sa unya, tanaw na to. Kung unsa ang resulta sa... okay. Thank you, kaayo. Okay. Di si kabayab sa Pablita Inok. Kabayab sa tonton. May buntag. Nindot karon tanawon ang impeachment trial. Mutugan na unta sila sa matuod karong adlawa. Salamat ka vibes, keep safe always. Salamat kay nimo ka vibes Pablita Inok diha sa Cordoba, the province of Cebu. Unya nindot ning location lagi sa Cordoba tungod sa inyong moderno kaayong Cebu Cordoba Expressway kung siselect sa ka vibes sa Pablita Inok.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ato ni Kabayb sa Fred Galmordi. Ingon siya, good morning Kabayb Stonto. Naapod mi anang rotational burnout. Diris Bohol, di pod mi palupig. Ano, uy, mo ba Kabayb Fred? Yeah, Bisayas grid ending apektado ni ini. So, muna, para na ko. That is the real state of the province here in Cebu. Niya, dihapos Bohol. Nga para gay na ko, I was able to post it on my personal page kahapon. That this rotational brownout that is being experienced by the consumers under the Visayas grid does not speak well for the Marcos administration. Subara taon ni ninyo and their local allies. Subara taon ni ninyo. Kay, tanan may apektado ni ini. Ayaw lang itaw, iapila, iatolo gabi sa mo. Kay na, dabudabuhan kita mo kay Ugmas programa. Ayaw! Okay ra, since I katuog ko tibuok kabi eh. Brown out sa mo, gahapon-sapon. Ayaw lang gini yung lagig iatul kating katuog. Kay na, may naikan kita mo din eh. Kay paitang kanang akong kanang disclosure mga kabayab sa magprograma ko sa isbuntag, alas 6. In other words, I have to wake up mga alas 4:30, labing dugay na. Kayo maglangay ko, mumata ko alas 5, ayos ko magsugod, tag alas 6, kapindi rin sa itong program, mga kabayabs, mga tawa lang kata. So in other words, kailang lang kong pahuway ang gabi, kailang lang matuog kong gabi, nag pangunin yung kurinte. Uy, di magsilbi, uy, kay, di mo nang budaga ng aircon sa mong kwarto, ugwa tayo kurinte, mga kabayabs. Kada kong hassle ni anak, brown out on me, duha ka oras. Ito, pinaypayay po. Saya lang itaw na. Ambot lang, og mahimo ba na nila? Gabi, ikan nyo brown out on, dabudabuhan kita mo, inikabuntag, dari kay mapulaw, itag pinaypayay. So, in other words, muna, ako mo yung ko, that is the real state of the consumers within the Visayas grid. I agree. Unya, kinahanglan tutukan ni sa kasamtangang administrasyon including their local allies. Ayan na mo, anong papugi-pugi, anong kanabitong mga motherhood statement. Kay, you know, ang province of Cebu, nagsopa kagahapon si kining Governor Pamela Baricuatro dito sa social halls Kapitulyo. Nga matod pa niya, ni-improve ko no ang hospital services and so on and so forth. Unya, nabayran ko no itong mga utang sa probinsya Sugbo. Pastilan, ang ako bang pangutana, did it redound to the benefit of the Cebuano people? Kay naaparabay under investigation dahil dumanhog nga doon ay masusuin taon nga namatay tungod sa inyong pagbakuna mo nang ay tanong istorya hiyoy kay bao kita sa tinudanang estado sa probinsya Sugbo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Onya, ang mga Duterte supporters, wag yun malipay ni Governor Pamela Baricuatro. But anyhow, mga kabibes, that is just tidbit ba. Ang karon nga atong atgan yun karong hapon, first time ni nga hapon na ang hearing sa impeachment trial. Hapon na ni, so sa ato pa, till late in the evening ni, ha? Morning ingo ni kani Senate President o karon na Madjo, si Madjo nila, si Senate Majority Leader, kana na ang sengan ini, si Mig Subiri, nga pwede ko no sila magkapahigayon o guwantusawa nga Senate impeachment trial, kay lagi sila, kanang sa katong alas 10 pa hangtod alas 3, kadiyo tramanggod ang kanang regular session sa Senado. Kapinras uras sa ato pa, bakanti sila inighalasay sa tapusado. So matod pa ni kanang Senate Majority Leader, kanang Mig Subiri, Juan Miguel Subiri, mga kabab, suspahin ato ibalin og hapon kay atong ma-maximize ang oras. So karon kanang ipaubos sa direct examination, we still have to know kung kinsa ang mo direct examination ni Colonel Buran Singh. So atong tanahon, unya kining ingon man si Colonel Magtanggol Panopyo. Unya importante kay niya kay mo ni mo probar, mga kababs, kining duha ka mga opisyal sa militar nga bakak yun ang ingon nga ilang nagasto og sakto. Kay matod pas duha, nasulti naman ni nila ni adto dito sa Kongreso nga wa taon mi kadawat bisag usak kad sintimo nga ilang gipatuo nga dito gigasto ang confidential funds sa pagpahigayon og youth leadership seminar. Muna yung ingon nga mao na ni Ron. Kana gani dili na na, di na alias na, ha? Tinod anay na, pero baka kalang gali gihapon, mga kabibes. Sa Tagalog pa, magkaalaman ni karong hapon, ha? Testify na nila ni Colonel Buran Singh, mga kabibes, ug ni Colonel Panopyo, ha? Kung kanana ang say gayon nga mo, sugid na sila karon sa katawhan, ha? Kung unsay ni hitabo sa maong kwarta, ha? Kay kinira ba si Colonel Manaros Buran Singh, kinsa maong hepe dito sa Task Force ang Buangga last week patani? Pero doon na magyoy, kinahanglan magud na magyoy, kanabang protocol ang Department of National Defense o Armed Forces of the Philippines, mo nang wasang madayon, ha? Di gudramin ni mamakak. Kay pasangin lang kada kadawat ka ni anang 15 million pesos kada kuha ng kwartaha o niya ni singkong duling o sa Tagalog pawa ka kadawat. Muribinta gina mga kabibes. So tanaw na to o mao maghihapon ang ibutyang ni Colonel Manaros Buran Singh o ni Colonel Magtanggol kanang Panopyo. Ha? O na diha. Sus. Din man dito paingon ng 15 million. Ha? Attorney Michael Poa has a lot of explaining to do, mga kabibes, kay mama ni siya gitumbok. Ha? Nga maoy ni mando nga to ni namalihog nga to ni retired Major General Nolasco Minpin nga mo request og certification sa unit nila ni Buran Singh og ni Panopyo nga ilang nagasto ang 15 milyones sa pagpahigayon og Youth Leadership Summit, mga kabibes, nga badi ito matod pa sa duha ka Kirunel nga wa man oy ang nigasto ang Armed Forces of the Philippines man og local government unit concern ha pagkadakong giismukoy dahil nilang kwarta, mga kabibes. So ato nang huwaton karon kung unsay resulta ni anak, mga kabayb, sa kanang pagpahigayon sa Senate impeachment trial karong hapon. Mga kabayb, alas uso naman maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo niya. Humani ana, ipadayon nato ang pagtuki sa uban pang mga isyu din sa atong pagpadayon sa programa karong buntaga. Palihog, standby. Arangkada.